0: Jesus, you're the center of my joy. Roger Ruben Sarah Pilgrimer, feel a mighty cloud of joy. Jesus cares. Dito Ronja, Kakotable FM. Le go tla go tshela Africa bona.
1: Santle di gare ngwana se se titi.
0: Arne chi, tshela.
1: Le ka ran sara sara.
0: Mm.
1: Bana so fit. Mme me tswe na o re. O fit ka tot. Na lo e na mo chat.
0: Re le bogatle.
2: Dito Ronja ka ka ro bala men of the match. O mametse go tshele ke mona men of the match. Manana go the routine jaaka meta mona men of the match mona ara wa matafala a tshelitse di pina tshe di ralo ka nje mona men of the match ale ka mola mole tsi a mariwa na a wela le lo sta tshwa ra buka fa sala mole tsi sikuruwe
0: ntobela me warra
1: se se ti ngana ka di passeng
0: ntobe
1: se ile raleng
0: aha
1: o hola o tile ngana sesi o mo kgile ka le mo hore le lona motho o tse gore le monano o wa lebala ke sepila ke motho le nore ke sepila ke lo ke tse dikhimo molaleng ngana sesi
0: majetia
1: a tsatle le mo ke ke di nyaka ke di nyaka ke di nyaka ke di nyaka ke mo tsa motho ke rapa ke nyaka na le dikhi a re bele tse di bene molaleng ke ene kona ke re yo kurga ba ga isa ka nna mo ka re ya ka ne to re tshofetse ke mokhuyana ka mamaskara
0: e bad ya ke mo bone gore bela gona ke tshe ya tshofala
1: ba ntle di khari
0: eh
1: a wa nena mara ke to bona ke bolela mehlae
0: mm
1: na o re go godile gona
0: eh
1: a wa ke bolela tshe shile le le le ka ba ba ke le tolo ke rawa go gola mo go a tshwenyane ga pe rodi le jwale
0: mmm
1: a tsama ke ma ke tshima ba ne la bobedi o re mo bona ke le ka tsega kudu
0: he ba
1: ke tshe di khe ke tshela ka ra ga o ne ka la bula yana ke a o khe gate ka bo 8
0: mmm
1: e ke wa khe she la ke tsofuna gore ke di tshele ka mankingwa ba di packs o tle jo a ke a ka dikobong ya robala bana ba re nya ka dikhiri nya ko khia a dikhiri re di sore ke nna ba go tuka ka re mama dikhedi kae ke re jona ke di sore ke nna le skela o manya bana la re ba ka ba di tshe ba tsaza ntse re ke le nya ka dikhiri la me re ka sore ba di sore ke ntlo ke tsene ntlo ka mo ka di kamara tshe ke di tlemele tshe black A1 a wa go bona ka go bona rona bo shu a wa kana ya ka ba go tsaka ra ga pa go go di le bana
0: mm
1: tsalo ga nya ka ga le shiti e no subelela e no ya ke a le boge ke
0: minister mo pa a o batho batho batho hey arle tshe
2: man of the match
0: tabe tabe
2: sandile mahalabe ga nne tsaka nne to ka o ka bona ka nne to tswa o ne le na ko ngwe popolo ya hawe e khona go botsa le dimidiro ha go e khona go laetsa gore no ka nnete a o ke a bona gore no a ke sa kgathagatsiwa nna yo ngwe e leng gore ke khona go mpantsha gore no ka nnete jwa lo kare e motho tshu mechote ke re jwa le ke thoma go kgaotsa go ya kwa le go jiwa ndi galang wa ona kwa na bo weekend tse kwa le ke motho e leng gore ke ratsa go ya kwa le so a ni wela o ka fana we ke la shopo nga fita ka itsekela ka rofetsa we itsekela ka bua ka taka itulela ka haye ka inwela ka haye
0: yeah
2: ka ba ka bua ka tonya kana le phone ke itshwele ka seata ka tonya kana le phone ke itshwele ka seata ke ke fetse ke ka rua bana re no bana ba jere phone ya ka mara ke itshwele ka seata ke nyaka no ona ntwe le ngore ya ntse e tsa gore no ka nne tsa wa ora lo le matsatsa ya pele a sa boela morao plekela ya ko mashateng kwalawa a ke saya mogalaba ke saya
0: Man of the match.
3: Sahlole ke dira dilo tsela tsa buana man of the match o ka senya go bona skaters fit man of the match ne re breaka ka basadi man of the match gore o ka o khapa ngwanyana man of the match yo go mochikela kwa go le wa o khapa mo man of the match o tshika le na man of the match o fetsa man of the match ga o direla thail a ga o direla fever go rata man of the match wa re ba lena o meka show ilo tsalosetsa chomi ja go ntwe lengwe as if no benefit le mo no man of the match so gona go le man of the match go no bona re ga se nna ke benefit a ke no shile le bona ba benefit a man of the match and o botla ro ka go pala garebe ele pregnant the man of the match e be go ganne e o tlame ga show man of the match wa tsho mo bula la ga yena re ba mo laile man of the match le la bona go le bana go bona ke ba ga man of the match ha e tsho mo bona re motho o je man of the match a di sa dira ga la tsho man of the match dango
0: ke tlo tsamega le lena go 0860002452 ka morago se
4: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye ntsha e e sena go magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane honor pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le honor earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di khotsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
5: ke bophelo ditorong tjaka mo re bolela ka dinnete tja bophelo re botse nnete Thabela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: mare shole tjatsi ke la bo ditshaba tshaba la batho ba bagolo la batho ba ba tshofetsego la batho ba o tshofala fela se re bolela ka sona tjatsi ke la le khone ko nyaka go tseba gore tjatsi le wena o re o itebelela wa re ya abela gona motho o tshofetse he ibe le gona motho o godile ke ge bo tlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng gana o bone eng se sa diragala 086-000-2452 086-000-2452
6: arle chain
0: tobele FM le gona
6: man of the match
0: gore ngena
6: ke gore nena
0: go right man
6: ke di sense to kwane ga mutsembisa ka
0: ya ka tembisa batho ba tsoga kere
6: ya ba sa tumile man no kona pef
0: ya lo ena wa tshofela betjia o ka doka o ruwe kwa phefo ka pela
6: Oh, yeah, yeah, too far.
0: I'm going to get a phone. Napile
6: ke le ga bona ra ma ke ja tswile.
0: Yeah, yeah.
6: Eh, amara agere ke futshene re ya siela na re tone tshela ba ba batao.
0: Yeah, awa nete ke yona e wa rra nete ke yona.
6: Eh, awa u lugile re tobo e re tsaka na ka goda so tresh.
0: Awa di go re tshela le boga tlhake right ar le chente bela FM le gona ka mo.
7: La.
0: Eh, tobela.
7: Le ga.
0: Re gona le kae?
7: Na ro.
0: Eh o bone ka eng o ri bela ona motho wa tshofala mo
7: Ne re di tsara ke tsara lo ke tse ba nna ga ja ma tlo ga yo la ga mo khona le ka la ga mago o mara ke sa khona o fitsa
0: o o peleng ge o bo yo kwa dina ka dilla gore ke dina ka tsa ga matotoka
7: eh
0: o bo o kitima go ri bile le morago sa lebele fela ga ni bele wa palelwa
7: a ile ja palelwa
0: Elo ur mauto agana a thunya.
7: Ah.
0: Au batu, yo batu.
7: Yeah.
0: O shumisha di thoba machetsia.
7: Eh.
0: Go tla loka man, ke nako.
7: Nda.
0: Yeah, re ure di dagacha batotro ka. majitse maotwa gana ke segono arle che tobele family gona
8: e man of the match
0: e gore ke ka mo west
8: ba ke tloga tobe ka ga ne nagi ya gala ke ga ga ke shini ke go jam ke je ke go ke shini na nagi do jana ga e go me go ya ga to ga go ya ga ke se mo ga go ke ya ga ba wa play ja ke ni ding
0: ah ba true ah
8: ba ra jo mo go ile ga mo ka yo mo
0: na pile go ona motho mo ra ba lone motho tshu fetse
8: ah ga yo bona ore ha o hey mm a go tsaya morogi a dile
0: yeah
8: ai jo mo ga le re go re and let's go mo sha
0: ke o go ile re le tshinto le FM le gona
9: ke ba la man of men
0: le ga botseng
9: yo ba na jale
0: a wa le rena re gona thobela re ya pa le mane
9: se se mphogama nga le ga mama o
0: o ga ba mama bule ka mo o bone ka eng uri be lona ha wa motho wa tshofala manu
9: e ke ba ka kudu go tsama ka koloi ke yo re di tsama ka jwa ke ala ka lela
0: o ba ma tsetsa bile a pele go e bo itla se sefala ke motho mang o bona uri be lona gona motho o tshofetse
9: e le go bo go ke be lo motho o tshofetse a sa gona go e maema ka yona o ba gira o bi jwa modogolo a ile ka sekolong o re ntlhape ke moka wa tsena koloi wa gapele ke o boya o labile o lakalela le go ema o yotse ya dije wae
0: baotolona ke ka fao ba re rutang bala ditaola um re se ka sepela le tsona nne
9: Ai,
0: I was a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
10: little
0: bit
10: of a little
0: bit of a
10: little
0: Oh, moti ano mo ke le betse mmila o lore ba o bitjaeng ba ifela e ke go kwile le ile gana kwa mothung wa gona ke ra wa rra monneng awa re le boga wena a re go tswa go wena tsa tle o reng o re kirikiri wa kwa re ya lona motho o tshofetse go ba o diragetseng
10: eish ya nna ke botsata mabitso ke a fapantsa ke le bitsa o ka le bitsola o ke bitse o ka le bitsola o ka fela ba ntibelele ke ba ke tsho ra ona la responda ba ra wa ka se nna se mang mang
0: e tse o tla e le bana ba gago
10: di tlolo
0: o di tlogolo tse wa di tla wa di tla
10: Yeah,
0: ke mathata, ke mathata. Ah, ke mathata. Hello, hello, Rabelo, but you to fetch man.
10: Ah, tipiwe, let's try.
0: Eh, udi mari cha ba motsoko ka moti ya nonka mo.
10: Ba tla dimela ke tshabela bua lwena.
0: Le nna ke tshabile hle mma.
10: Amen.
0: Re tloga re le boga ke tembisa ke writer le tsheng. Tobele.
10: Ah, what? Come on, get in the gas. Come on, get married. That's about human. I can't trust someone to look at one.

0: Metsarna ke masome pe dire le biche irinya boraro ditorontsha ka go thobela FM le go tlaga tshola Africa borwa ke go bona madimo man of the match na dika tsa go bontsha gore motho o godile ke boroko ya let's go robala ya go ri ba lone lo ene gore go yo tsena ka gare ga sedabela sa botlhe ke bokoa tsware ke boroko wa potuma ya ke le kwele ba re tshile khatshwe tshalana ke tshile ntshi mela tsa ke mentshi re ka se itse ka makara e fetse e fela ke tloa ke le boga se se gone ke gore magesho ge o tshwetse o thoma go kwa tshe dingwe tsa dika mengwa ga isa dumela bokaone ithute go ba go leke go ka itshudulla ka moka o gona ka gona go dika bakala gore re nya ka gore bjale ka motho a go dilego o gona o phelana ko etelele ka bakala gore ga o tshwetse mo na le mengwa ga e masome pedi a kre masome tlhano o sana le nako man ge o ka ithuta o itshudulla manne wa fela o sepela o sepela mesong bjale le bjale napile o dira gore le lephelo la gago le beele le kaone o kgone go phela matšhitšhinyana a mantšhinyana re ithute ge e le na bana ka mo gae le se ka tšhaba go rekela bopapa le bo mma dipaesekela tše tša gore maoto a yoya godimo lefase a ye godimo lefase ba ditse ba eme lefelong le tee gore ba itšhidulle mane go be kaonenyana tše dingwe tša tsona re ka se kgone go di laola fela mo re ka kgonago a re itekeng magešo le thapelo re yo fela re rapelelana gore batho re beng kaone re dule re le gabotse re na le lephelo le le kaone ditorong jaaka a re rekiše gomme ka morago ga fao re ya thui go karolo ya rena hashtag re leetong re ka ra kgwedi ya dinamelo magešo ye karolo awa yale e sepetana kudu le kgwedi e
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena gomagoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad x8b lte e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di khotsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
2: motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
3: ditorong jaaka
4: o thobele FM
3: mošato wa tsebo le boithabišo

rona ga se fela la batsofe e ga se fela la batsofe le re leng ka gare go lona la boditšhaba tšhaba e bile ke la Mino International Music Day le tšatši le re leng ka gare go lona e no bontšha mola ke go fang tsona dikoša tše ke go thomile ka Ruben Studet ge ke tšea baiten e letsogong la ditorong tšaka ke bula dikgonyo ka moka tša go sele go segaletše re botse ka I surrender all re mo fa tsotlhe re gafela tsotlhe go wena re di gafetse kore ge o ikwatilo di go tshwenya moyeng di gafele go wena ge o ikwa magetla imelwa o imelwa moyeng o re tlišatso tlhe di rolele go nna re di rolela go wena papa re di rolela go wena we surrender all to you help me understand ebile ya young faith ya ba ile gore refined ministry ba tlile le bona ba re here I am lord I surrender all to you o re etlang mateu o re mokokotele o tla go bulela ge o nyaka o go lebeletse o tlono go o tlono bona dilo ge o kgopela o tlono go fa Brian Cadney Wilson worth fighting for go bana wa re lwela wa re hlabanela wo re mmitjang wa re lwela wa re hlabanela a mmino wo go wena o ka ba o le mohlanka morena o sa kwešiše o ganana le taba tše ebile o ikgantšha ka tsona ka gare ga labone re tšwela pele go rapelelana le go fana mangwalo a mesong ka gare ga go sele go sagaletše letšatši le ile la go hlompha mino re hlompha wa sedumedi gobane ke yona o e re go fa gona ka gare ga International Music Day ye kgolo ke gore mmino kana ko tšedingwe o wa re thuša le gore re gokagane le segagabo rena segagabo re ka mokgwa wa mmino mmino gape-gape re a tseba gore o re thuša gore go re kuketša moyeng ge o e kwa gore dilo ga di kgonege empa mmino o re go wena o re o tlo kgona ge o re tšhe mmino o re I'll uplift you ke tlo go phagamiša mmino ke maatla a mmino ao e leng gore le kgono re tlono bontšhana ona ka gare ga letšatši la boditšhabatšhaba la batsofe 1 October kgwedi e ntshwa letšatši le leswa ka gare ga masa a maswa le fihla jalo letšatši le re tšwela pele go keteka batsofe ba rena ba e leng gore re a tseba gore lefase ka bophara ba na le seabe se se kakang ke be ke sa lebeletše petila bay se a se dirang ke lebeletše bokoko le boragolo ba rena ka mo gae dilo tse e leng gore ba di fišagalela seabe sa bona ka gare ga naga ka gare ga lefase letšatši le le no hlohleletša gore are hlompheng maitemogelo a bona are hlompheng magoni le tsebo tsa bona tse bana le go tsona are hlompheng kgato yeo ba itseya go tsatsi ka tsatsi are hlompheng mešomo yeo ba e dirang tema yeo ba e kgatang ka gare ga metsi ka gare ga lefase ka gare ga naga ka gare ga di-province ka gare ga dilete metsaneng ya ga borena ba gona ba e leng gore ba na le dikanego tse dingwe tse di ka re šikinyang di ka re sokolang di ka re fetolang a re tsweleng pele le bona gore ge ba tswela pele go phatlala tša molaetsao re seke ra lebala gore le bona ba na le ditokelo kore potšhake kore mo re leng gona ke ya gopola taba ye re ile ra no e re kgwathi gore re felela bokoko le boragolo pelo matšatši ga ke tsebe gore na ke bana ba gana jwale ke rena ka moka re lebalang gore e tse ka moka ga rena ke gona mo reyang kore e nngwe re lebalang dilo tse dingwe kore ke mo reyang gona empa o hwetsa re ba felela pelo le re ke ka lebaka la eng le re ba felela pelo

0: All right. Mo re leng gona gane jole. Bokoko le boragolo re bona ditokelo tsa bona. Di hlompiwa. Di ratakwa. Go ba di setjola pele go hlompiwa. Bokoko le bona re sa bona ba hlompiwa go tsana le maloba. Wa tsaba maloba ge ba be ba le ka gare ga mishomo. Be hwetse e le gore di company ga di dume gore ba sepele. Ka gore ba tsa ba gore ke dikokwane ge ba le bogona a gona gore dilo di we fase a gona gore dilo di senyege a gona gore dilo di tlhatlhamologe empa gane jwale ge ba le gona mishimong re ba fella pelo gore ba sepelane re ba phela re ba fella pelo na ditokelo tsa bokoko le boragolo mo re leng gona re bona ile dife ke gopela gona go tshepe di fela ba na bana le ditokelo ditokelo tsa bona ke dife di sa hlomphiwa re sa ba hlompha ke kgopela go botsiša ge gana jwale ke a tseba gore re kgotha baruti le gono baruti ba rena dumelang mabishopo go ya ka maemo a lena a go fapana-fapana baruti ba rena ka maemo a lena a fapaneng bareri ba lentšu ke bolela ka ba efang kgethi ba go sokolla ba go tsama banyaka ba nyorelwang gore tšatši le lengwe le lengwe ke tlhoka go sokolla motho dumelang ke le tšatši la lena le go sele go segaletše re ya go boledisa kgwedi re a tseba gore kgwedi e ithoma re a e boledisa re nyaka go bonang ka gare ga kgwedi e ya bokoko le boragolo ge re e boledisa jwale ke be ke dume go kwa gore na bokoko le boragolo le gono mo re leng gona ba na le ditokelo na etse tokelo tsa bona ge re bolela ka ditokelo tsa bokoko le boragolo re bolela ka dife tse pedi fela ke duma go dikwa gona re sa ba hlompha ke ka lebaka la eng ge ba re sa ba hlompha ke eng e dirang gore ba sa hlomphi ke eng e dirang gore re ba felele pele ke kgopela go kwa bokoko le boragolo ba na le ditokelo mo re leng gona gona ke dife tse pedi fela
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Kgwedi ya dinamelwa, kgwedi ya megopolo, ya wa tseba ya go no fodiša gopolo ya rena. Go lemoša batho. Ka kankere ya letswele kgwedi ya bokoko le boragolo kgwedi ya boditšhabatšhaba gape ya mmino ke kgwedi re leng ka re go yona kgwedi ya dinamelwa dipula diana re kwele gore go na le difatanaga dintorontoro tse di gagelwang mo ditseleng a rotlileng ka tlhokomelo wa tseba ge dipula di na jale anke go e ba bose ka gore a ke re kgwetse go no ba bose go no ba tsela e sa bonagale dipulashedi diana ba bangwe re a kitimara thantshetsana ka metsi wa kgwetsa e le gore wa tsa re gakantšha batho ba bangwe re fatlhana ka mabone a re di tlhokomeleng dilo tseotlhe ge re tswela pele go ikgafa ka gare ga dinamelwa go ba kgwedi ya dinamelwa a ke emegaleng gane jale this is our God o re molelang ka ena ke ena modimo o re sepelang godimo ga gagwe ke ena wa re aletšeng le letšatši la lekgono ke ena wa re fang botlhale e sa le modimo ba re ga fetoge gaogele ke kana o fela rialo jale ba ke go fang bona ke the hail song this is our God ba rialo re amegaleng

0: Hey, hi, it's my soul, Percy Choir. Ke bana ba re tlelang ka go shaire nna lona re tshwara pele ka gare ga mashato wa tsebolo bo thabi show mo mogaleng ke na le bona bo pasta mo phe me re lebeletse matla a go rampelela le thapelelo. A ke le tamisheng ka gare ga mashato wa tsebolo bo thabi show pasta mo phe me.
1: Pastor Peme.
0: Hey, kira Pastor Peme. Yo, sorry, lo Pastor Peme. But Pastor Peme, dami. Hey, let's go.
1: Hey, like ki ari dune di shaka li bisola mara na Jesu wa Nazareta.
0: Re leboga. Re ka gare. Ga seemo se sengwe ka Afrika borwa re a tseba. Gore re ka gare ga seemo sa go sebe bose empa le bolela gore empa ka gare ga dilo ka moka diemo ka moka gona le matla ka gare ga thapelo ke duma go neng kwa matla a go rapelela le matla a go rapedishana
1: ka gare ga thapelo one issue se hopotso ona le matla ene motlhala re re bolela ka mangwalo e bile re tshe tsa bana ba go rena gore a re tseneng ka re ga thapelo re sa gaotse mola lengwalong la rena la ba Efeso chapter 6 verse 18 ya rona e bolela mantšwa gore le rapele ka metla le sa lape ka lebaka la gore re lebeletse tshe ditlhaga mo lefatshe la ka keno ke mo re tsamang re kgothaletsa batho kudu bomme gore ba rapele ba sa gaotse lentsi la modimo re lebala gape-gape kua go Jeremia 9 e re ba kae basadi ba selelo se se gopotse re imetse lefatsheng la ka keno lefatsheng ka bophara diwa tsa gona di kweša ke diphiša mare di kweša bohloko jale re dia boipiletse gore go batho ka moka lefatshe ka moka kore motsotso ka motsotso motho a ke kwene go ne go khunama a rapele modimo ka lebaka la gore lentsi la modimo le reng ge re ikokobeletsa modimo modimo wa rena yena o tlo re lwela
0: amen
1: go na ka ga tapelo ya boigafo ka matšatši otlhe ka metsotso yotlhe
0: jale le re ka thapelo dilo tse ka mokare ka difenya dilo tse re leng ka re go tsona diemo tse re leng ka re go tsona tsa go sebe bose meoya ye e fokang ya go sebe botse le re ka thapelo re ka ifenya
1: ka thapelo re ka ifenya gape ge re lebelela lengwalo le le la First Peter chapter 5 verse 7 ya rona e bolela mantšu ya gore latlhelang mathata a lena go modimo gobane yena o a lešetša gore ka rapela ka mokgwa modimo ena o emetse tapelo tsa rena gore re mollele lentsi la modimo le re o a re shetša gore ka no rapela re sa gaotse ra ba ntlo e tee modimo a rena o tlo re lwela di tlo o fela dilo tse ditlhakang ya go koša botlhoko ke ya re batho ba bolailwe and-e ba sene molato kudu-kudu bomme ka lebaka la gore bomme ke bona ba tlhokomelang bana ke bona ba tsebang go tlhokomela bana
0: ke le tshedi empa le re riske ra gaotsa go rapela ba re le boletse verse shile le re ba kae ba sadi ba golla e khotsegala mo lengwalong le fe
1: e khotsegala mo lengwalong la Jeremia chapter 9
0: Jeremia chapter 9 re leboga mangwalo a o re leboga go no tishe jwa gore ka gare ga diemo ka moka a re tsheleng pele re se ke ra gaotsa go rapela go bane go na le matla ka gare ga dithapelelo le dithapelo moshate
1: wa tsebolo le tsebolo ke dima sa se khopotse o ke dima ka gare ga maya wa ka ke dima gore o ka re nka dia lengwalo ka le xa radio thobela mo go lena sa ke lengwe la matsatsi dikereke tsa tswalela one day ra rapela thapelo ya go lela modimo gore modimo dilo tse ka moka a re lwele ka re ga tsona wa bona mola ka nako ele ya bontete
0: nako ya rena ke bona e fedile empa go nata lengwaleng le letlišeng lengwalo leo
1: lengwaleng le redi le ka ntle le go isang ka tla ka le latlha mongwe
0: ke leboga Pastor Peme ka gare ga mošate wa tsebolo boithabiso a ke ketimeleng amen and amen ke kgopela go ketimela go bo kolonele

0: Dumela, dumela, dumela, motheletše, mobotse, botse, motheletše wa go ratega. Mo misong e mebotse o tamiša ke Dr. NJ Rasakanya wa New Life International Cathedral ga Skororo Marulong Municipality. Motheletše wa ka, Jakobo chapter 1, verse 19 to 20. Le tsebe bana bešo gore motho a go fiše go kwa, a diege go bolela, a diege go galefa. Gobane bogale bja motho ga bo diriše toko ya Modimo. Motheletše, e ba le dipriki mo bophelong. Re kgweding ya dinamelwa, ntumelele ke bolele ka puriki. Koloi e ka ba le engine ye maatla, e ka ba le sebopego se se botse. Batho ka moka ba ka e duma, ge e feta batho ba e reta. E ka ba le mmala o mo botse. Ee, motheletše wa ka, e opya ge e sena dipriki tše maleba e kotsi. E kotsi go mootledi wa yona, e kotsi go koloi tša ka pele ga yona, e kotsi go koloi tša ka morago ga yona, e kotsi go koloi yeo e nyakang go e feta. Ge priki e se gona motheletše, ke mathata. Ka tsela yeo motheletše theletša fa, o ka ba le botlhale go fetiša batho ka moka, o ka re ge o bolela batho ka moka ba go theletša. O ka re o bolela wa ba le influence wa le kgauswi le wena, o ka ba le talente tše maatla, motheletše o ka ba dilo ka mokana ga tsona. Eupša ge o sa kgone go laola leleme la gago, o senya nako. Leleme le nyaka puriki pele o bolela laola leleme la gago, le sware ka puriki. Mogola wa dipriki koloing motheletše, go laola lebelo, go thibela go thulana le sefatsana se sengwe. Go tshireletsa maphelo, go thusa go batamela kotsi gabotse, go thusa mootledi go ema ka nako e nngwe le ngwe manyaka go ema gona. Dipriki di šoma mmogo le mootledi wa go ba le boikarabelo. Dipriki di tlhokagala koloing e nngwe le ye nngwe, di thusa driver gore e pheme kotsi efe goba efe. Bjalo ka ngwana wa Modimo, Modimo o go fa dipriki. Ithute o gopola pele o bolela, ga se ka moka tše di tswang molomong wa gago tše di rereshago. Jakobo chapter 1 verse 19. O se kitimele go bula molomo e fa kgopolo ya gago. Tseba motheletše gore o tlhomphiwa, wa kwewa, wa theeletšwa ka lebaka la se se tswang molomong wa gago. Motheletše, laola pefelo ya gago. O se dumelele pefelo gore e laole bophelo bja gago. Rapela pele o fetola dipolelo ka moka tše di goba ditše moya wa gago. O se bolele ka moka tše o kwang di tswelela. Gana go wela ka gare ga masebo, ithute go ikhumolela. Dumelela mongwe wa bophelo gore a go ete pele dipolelong tša gago. Tseba ditlamorago tša mantšu ka moka o a bolelang, gomme se se tla go thuša. Ee, motheletše wa ka, gore o kgone go laola leleme la gago. E re ko go botse nthama thomo, dumelela moya o mokgethwa gore a go ete pele. Ntlha bobedi, phela ka lentšu la Modimo. Ntlha boraro, phela ka thapelo. Ntlha bone, e ba le botlhale ge o bolela, o se kwane o bolela ntho engwe le ye nngwe, e ba le botlhale. Ntlha ya botlhano, morena Jesu ga a tsene ka gare ga pelo, o thoma go šomana le leleme la gago. Leleme la ba le dipuriki. Ee, motheletše wa ka, batho ba hwile ka baka la leleme. Batho ga ba sa etelana ka baka la leleme. Batho ga ba sa buledišana ka baka la leleme. Le kgole kgopela dipuriki ka go kgopela moya mokgethwa gore a laole leleme la gago. E fa Jesu leleme la gago, mo dumelele gore a laole leleme la gago. Ga a ka laola leleme, o ya go ba motho ya na le bopaki bophelo bja gago. E tla re rapele papa. Ke rapela motheletše yo mo letšatšing le le botsela le kgolle, re bolela ka dipuriki. A laole leleme, leleme le tlhoka go ba le puriki. Leleme le tlhoka go laolega, leleme le tlhoka go bušiwa. Mothuše papa mo leineng le le botseleng maatla, leina la morena Jesu. Amen and amen.
1: Re a leboga moruti, re leboga molaetša o maatla o le re fileng ngwana mesong ye ka ona mokgwa o ne pile o reiša go mpho morase o re fa ditaba tša mathomo ka morago ra šuthelela kgadi ya ditšhedi o ne le kgadi ya bana reng ba tla be ba re tlhokala tsela ipsene ka mošato wa tsebo le boithabišo ka moka Shalom, shalom, shalom. Mphosa.

0: Rachel Ziri o latela ka dintlhagolo tsa lefatshe.
1: Le male shwane le mogadi ba theletse thobela tsa lefase re thoma ka tsa ka Israel ba tlhangidi ba Israel ba bolela gore bana medi se fofaneng sa ka Dubai ba fihlile na renew ba bolokegile mabane moraga gore bana medi mmogo le bashimi ba bangwe se fofaneng seo ba shitishe mothushe mofufishi go mmeno la se fofane seo na konyaga a hlasela mofufishi Iran Iran e bolela gore ya mogetse polelo go tswa United States malebana ne tshishinyo ya bona ya go tshushulusha piofasi ya marumo Moraga gore President ya United States Donald Trump a bolela gore o ba phaetse gakala o sa lebjalo maabane bašomišane le Iran ba tlhoele ba keteka moraga gore US e ntšhe mašole a yona mafelelo ka Iraq Russia e tlasetse lekala la Ukraine la motlhagase maabane go ralala le motsemošate Kiev le ditikologo tša kgauswi gomme batlhankedi ba Ukraine ba re batho ba šupa ba tlhokagetše Brazil kemedi ya go tswa fura le Germany e etetše Brazil kgweding ya Setemere gomme re e kwele ka batlhankedi ba naga yeo ba botlhodi gore United States le Russia di gare di tsenatsena merero ya dikgetho ka nageng yeo New Zealand e phatlaleditše palamente lekgono seo e lego go thoma semmušo masolo a dikgetho tša kgwedi e tlago ya Novemere ka la šupa batho ba mmalwa ba gobetse ba makgologolo ba ngolegwa bontši le bana nakong ya megwanto ya barutwana kgatlhanong le meago yeo e senyegilego gape le tlhaelelo ya barutiši megwantong yeo e kekilego le naga ka bophara ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga
0: Rachel Tsiri re lebogile ka ditlhagolo tsa lefase le kgale ya ditšhwene ka tša mebaraka gomme re gatela pele fa ka tša gore National Union of Mine Workers NUM seleteng sa Carltonville e sola ka mantšu a bogale dikgaruru tše go tsona go ya ka dipego batho bao ba senago molato ba lobile go maphelo a bona ka lebaka la dikgaruru tša dithunya lefelong la bonelo bja madila ka wedela Carltonville e rometše gape mantšu a kelobohloko go malapa a lahlegetšego ba tšwa setlhabelo ba gobetšego ga ešita le go setšhaba sa wedela ka kakaretso go tšwa temana e pele ramogelamogaleng fa ra matlotlo wa NUM ka Carltonville ke tate maditse tšhose ra letamiša le go lamogela thobela
2: thobela mme le babogi le mamedi ba gago ba lenaneo lena la thobela FM
0: thobela ke ditsikitlano tša meno fela naga e meletše badudi meno a ka godimo a lena bošuana a reng
2: Nnete ke fela re utlwile botlhoko ka tatlhegelo ya maphelo a batho ba le 18 ko wetela le ba 15 ba ko dipetlele ba lwanela bophelo ba bone ka nnete ke tshitlhegano ya meno re botlhoko ke ka moo re le mokgatlho wa NUM re ne re seke ra tidimala fela re seke ra bua sepe ka tiragalo e maswe e diragetseng
0: Botse le bona bothata e le dithunya go ba ka mogodi shumishwago ka gona tate tshose.
2: Ke nagana tsone mathata ka nna le wa le a setšhaba. O tla gopola gore dithunya di berekiswa ka tsela e botlhatswa. Ke ka re monawana go dirisa dithunya a sa tlhole e latelwa. Motho o mongwe le mongwe le sethunya a ka se berekisa ka batla. Ke ka moo re na le dipolao tse tshwanang le tsena. Tsene gore batho la ba sa molato ba tla thunya fela ka ba le bo ditumelong ba itumetse fela go

0: re tshepile wena morena wa rena re tshepile wena ntle le pelaelo ke fela ke bolela ke re mo go nang le tumelo le tshogo tshwanetse le tswe ba bolela ba re fear and faith they can't operate at once ge e le gore o beya tumelo ya gago pele netefatsa gore letshogo la gago le dulela morago ka lebaka la gore bobedi ba tsona a di na bodulo ka nako e tee ye nngwe yona e tla tshwanela ko go tseya karolo go feta ye nngwe eno mpotsiso motheletsi wa thobela FM re sa tsoga mesong ye re re wena ke efe ye e le gore nyoko yetiša pele na e tla ba tumelo go e tla ba letshogo na re a botsiša nke tse di botse le kgaogelo di re latele mesong ya le kgono e ntse re lebeletse letšatši le le botse la kgwedi ya mathomo ka di 1 tša October ke letšatši la mathomo kgweding ye ke go dumediša ke re wena ke re nke tse di botse kgweding ye ka moka di be le wena ditaba tse di botse di be le wena tšatši ka tšatši bophelo ba gago bo fetoge kgweding yona ye re tsena mmogo yona ba re hehe ngwaga o fedile go phela ga botse gore wa tsarna re tsamae ka modimo e le gore ngwe lebelela siemo sa matšatši motlholo mongwe le mongwe o ka diega o ka doba o lebeletse bophelo ba gago gore a wa tseba keng a go sana tshepo beno mo motlha o re tla re tsosolosa tshepo yeo re re morena modimo a sa go beile mo lefaseng le go ira gore tse dintšhi di ka fetoga e ba le tshepo wešo ke ka mokgwa e le goreng re go dumediša ka gona ka tshepo le tumelo gore bophelong tse di kaone di sa tlotla go wena dumelang batho ba ka
1: Are ke nnete re be ile jwalo re tshepile yo go dimo tjatjing la la bonela le khono re tshe ya jwalo se ba ka se re ba dumedisha gotlhe mo ene re ba ka batloga ba le gona mafelong a fapana shule motho ya mushumong shule ka nnete motho bua na shift ntamentle le amogetse go ditlalemiso yo ke go SSS
2: hallelujah
1: amen
0: ya mabani ke botšišitse ka le ya ba savana
2: rari ai are
1: si ba sa si ya ba fu
0: I'll chase some bama.
1: President ya ma 2000
0: yeah belong hey itlwae tjintola be re bulela mabane bafana re ba bone e upire tse ba suggesto gore but ke nna gana gore go do bulela nnete ntle le gore ake ke nyoko bulela ye nngwe mara batho ba tla ba ra ske thabele bafana e upire ke ba thabetse upire ra tse ba gore tlhopa se ba ra luka le sona e be se se go mengwa ge le somo ke bona ba bua go di bolela nnete re ba lebelela gore ba ka notla ba tseka-teka gannyane eupia ke gona ba thoma ke gore ke ralela ba bangwe a seta ba gore ke ba ralela
2: ke e bone ka sephopego seo ngwana e re tsena mo bapadinge ke be tšere taba ya maitemogelo le di-rankings go setlhopha se sa iritia ka di beela fase ka nyaka bea shedi setlhopheng sa aforika borwa wa bone nka banesa dilo tse pedi ke be ke tlo ferekana kudukudu ka baka la gore dipapadi tša mokhuta ke gona mo e leng gore ka nnete santšhe le kore le fishe le gape le be bogale
1: nna ke bone o kare folo mola go ba ikwetliša mane ba itšhidolola ke kole le game ele papadi ela e sa nnate fele ka mokgwa be ba tlhasetse ka gona kore nkile wa bona setlhopha go sa nagane gore motlho mongwe dilo di ka direga ka tsela ela papadi
0: felee ke naganne gore ba tlo baja eupia ke tsebile gore nna lebaka laka gore ba tlo baja ebile ba ba jelela ke taba ya gore ke tsebile gore batho bale ba na le mengwage lesome ba sa raloke setlhopha se elago ka lebe a re tsebe ga botse ke ntwe ke e dirileng gore ke be le tshepo ya gore a mo gona re tlo ba rubuja bo fodile
2: ande gape ke thabisitswe ke tebogo Mokwena ke bone ena le Opry fale e be ba thoma fale e fela ke bone ge bantse ba papadi sepela ba tutela ba boa ke ka fa o kao ke re nna ga botse ke be ke lebeletse moraloko o mongwe le o mongwe go feleletsa setlhopha gore na mafelelong le neeletšana bjang le gokagana bjang le a kwana mo maotong na go netefatsa gore ka nnete le tle le kgone o fenya ka baka la gore o raloka le ba re o humane mmutla o
0: kwileebile a rereng kebe baskadiaebile ke bo kgonegang kebe ba dore 10 ga ona taba Aude taba. Go tsene mo tsa ile gore dikwele re bone gore le tshashila ma ba ntse ba tsa gore e ola wa ile gore ngwa tsebega ile go yena ra dikgwebo ka kwa Zimbabwe Wignell Chivayo bare o tlokofetse morao ga gore
1: se fane
0: sa gare se putlame a ina le mosadi le ba bangwe batho ba ile gore ba le gona ka mo le tshashing la mabane. Beno nga ke tsebe a ke tsebe re tlo bona gore ge batho ba go tsebega kudu ge ba tlokagala go ba lena ko ngwe batho ba shetse ba bolela gore polelo e bile gone gore mothotlo o tlo tlokofala ka sebopego se a ke tsebe re tshwedile mo gelena
1: ke ke fela ntse ke kwa ba re motho o letse kile ya ngwalo go Facebook o kile ya
0: phatla aga ma ba ne go tsweletse yengwe ya Twitter motho ona sa le ya Twitter morago nyana ge ba enje a bontsha di lo tsa ga tsa di nepe jole jole motho mo ka gare ga le re keng ka mo ba bangwala o khumana ka mo fasa ga snepe batho ba ngwala maikutlo a bona o ngwa dilo re o tshwanela go thoma go ikwetlisha e ba bolela le yena mo le le gore o mongwa feletsa re a e bile go ikwetlisha si e le gore e ka motlosha le fase o tlo tlosha ke taba ya sefofane le fase ene ke mrao go
1: ke ngwe ya ka ba profeta go ba mthlomo
0: a ke tsebe na o tsore ba tsha
1: go di bona la pika
0: Gara wana lewa profeta wa maka o ska tsepa dilo ka moka. A ke tse mkhomo wa ba ile gore nke gale ba le sealo moyeng batla re botse. Vicky, wena ile wa ba le nako ile gore o khumana batho ba ba nyoko go botsa ditaba tsa gago ba romela di email go ba di inbox jwa le jwa. E lo tjo ke di khumana ampe.
2: Na
0: ra di khumana ba nyoko re botsa re ya only cheche. Upi ya ke a bona re bophelong ba gago gona le selese.
1: Mampi.
0: A go botsa maka. Lebe ke ne ofeta ke shatjo kra yentswa ke di khumana ke gale ke di khumana ke di khumana tsheng tsheng tsheng tsheng ba nyoko mpotsa gore mang wa ntshwenya kae jwa
1: e di ya ba re taolo le kola yo
2: Ah,
0: ke di khwetsa nne. A go di khwetsa. Ba nyoko mpotsa potsa. Ba ke tse gore ba tla ba nyaka. Ke upi ya ke di shala morao. O mogetse, ye ke di tla le mese. Ke bona re thobile ka tsipa go sana se. Gospel Thursday.
1: Re a locha.
3: Ho phelo ke semphete ke go fete. Ke moshumo, ho jima, disapa, ba goera, ba lapa. Ke ka moka di go lebane. Vyale, ga OK furniture. Re fetisha le ga ile ga go re lebelelege. Ka sofa ya gore o iketse. Tafola mo go kopana go gona. Mopeto wa go lapologa mafelelong a le tsa. Di shumi shwa cha motlhagase le cha technology go nolofatsa bophelo ba gago ka go bane bophelo bo botsega bo kantle bo bona ka mo ka gae le balapa ga mmogo le OK furniture OK furniture pela bophelo bo bona nana
1: ke le khala mathomo television ya Africa borwa go bogelwa Scorpion Kings 2 go tswa go FNB Stadium bogela Kabza the Small le DJ Maphorisa ge ba diragatsa mmogo le Amifaku Youngstana vocalistic Kamumphela Nkosa sana daughter le ba bangwe ba bantsi itemogele mmino wa go tlala ka lethabo wo o ka tsogego o lebetse ka mokibelo wo wa la 3 Oktoboro iri ya seswai bosigo mo go SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings live la mathomo thomo television ya Afrika Borwa go tswa mothopong wa Mzanzi SABC 1 Mzanzi for sure
4: Dalemiso
1: Probledishana jalo le mam maralo ke mo le o feng o ile re o ka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
5: ke ka ratela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
1: are
5: bo bo sa halang hona jalo bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana every morning ha o bula TV hona le o mong o bulailweng o retlilweng o entseng kwentse joang bana ba go hae kwentse joang she ka kop
1: ke ne ne tike ne
5: ke ba entse ba jana ba entse
4: Dalemiso
6: go shubuloro go fitlala botlhano
7: ba ke re tsinela o tla ga ile go siya mo misong
4: tobele FM o shata what's going to be tabisho
7: FM mo shata

0: abiyalo go Celine Dion chatting la lekhono mo ile go reng re tsana tweet abeng tshe ile go re tla ba re dilebeletse le chatting la lekhono bana ba rena ba tamelang re tsene kgweding e ntsho kgwedi ya October mo ile go reng ke kgwedi ya dinamelwa ka mona Africa borwa rena le mathata mantsi a dinamelwa a ile go reng re shetse re itemogetse wona a ke tsebo re wa bona na meditsela mo ile go reng a di shome ga botse o ba bile motlhomongwe nke re lebelle taba ya ka mogho ile go reng di botsi di fatana ga jwale jwale beno putse show ba gore na wena jwale ka ile wena ga nge bo le tona ya tsa dinamelwa ke dipheto go di fetse ntjo tla di dira go bofela go e ba le melao ye ile goreng ile ra kwa gore tshwanelwa go ba gona ya go tlore ba fokotse lebelo la go kitima go tswa 120 e fa se gape go ba ibile batho ba sa tlhaba isanwa madila ge ba otlela ke melao ye fe ye ile goreng go bona o kare ka diwa go netefatsa gore dinamelwa tsa rena le mo mebileng ya rena re bolokege re be ga botse go ba mothomongwe ibile le tsedingwe tse o ka tlang ka tsone ke dinamelwa tsa mohuta mantjo ona ga nang gore mothomongwe di ka ba gona ka mono Afrika borwa di a tshwanela go bona re kwele ka treni ya lebelo ye ile gore nge tshwanela go ba gona ya go ya ka kua Limpopo itswa ka Gauteng engwe ya otswa ka Gauteng ya ka ka Durban o nagana rulo tse di ka thushana ge nke bo wena o ina le matla o le tona ke lo tsa mohuta mantjo ile gore ngotla di dira go bula ga botse go di jo tsa ka tsa mesong ke tsa jile ile gore tsa ba re di lebeletse gape gape tsa tsina le khono Yvonne Chaka Chaka ke ena we le gore re tla ba re na le yena umqobothi
1: we mo tame wo pumqobothi e ke nete nete ke gore re tlo gana mile gona mo we re tlo boledishano le wena tlo go boledishano e gona e tla nkeno ba tsho ba ile gore ke motlhomongwe ikile wa ba ka mogare ga taba tsa go tshepishwa go tonyalwa napile motho a setswelele e tla re tlotla maikutlo a gago gore yana taba e ka tjatjile la mafelelo motho a dio setle a gana nnang ya banyana batho ba lukisitse dilo di bia ka ntshitse jwale gana mo weng re tlotla re iphurulla ga botse taba ye gore re kwe maitemogelo a gago yona taba ile gore nge itloga itsweletse ka taba ya o ka nyalana motho a setswelele siripagare go itswela iring ya botshelela a shu mphomoras

0: thomo morao ga yona phoka phoko yeo ya mengwaga e seswai e fitilego ya ge ba be ba nyaka o fiketsa Afrika Borwa ge David Miller Steve Smith le Cameroon Ben Crawford ba nya ba fetola boleng bia gwele ka go shimisha sandpaper ka kwa Cape Town tshedingwe fa le re lebella go tsa go le ya maoti mo ile go re bolela ka setlhapa sa Afrika Borwa sa go le ya maoti ba fana ge re lebogile mofokeng a nosha gabedi ge ba fana ba tlatlhamolla setlhapa se sa Eritrea ka kwa Cairo papading ya AFCON pamoja 2027 qualifier mofokeng o nositse motsetsong wa bolesimisinyane wa papadi gape re bone le yena Reyners le yena Luther ba ile ba ile gore ba tloga ba netefatsa gore ba dira mosomo ka moka wa gae ge bafana ba fenya papadi ka dino tse tlhano go lefela go ba le dintlha tse tshela morago ga dipapadi tse pedi le gorong la di mokaptene wa setlhopha e le go wena Ronan Williams le yena ke ole gore o šomile go netefatsa gore ga nweswe setlhopha se fenya papadi ya bobedi ka o latelelana morago ga go fenya setlhopha sa Guinea gape re lebeletse fa gore ba tla tswela pele go ba gona ka kua Cairo go tla o raloka ye nngwe papadi ya segwera a ka sontaga molo gore ba tlabe ba raloka le setlhopha sa Egepeta Cristiano Ronaldo o netefaditse gore ke nnete o sepetse kampeng ya setlhopha sa naga ya Portugal a ka kwa Denmark o re o tlatla a tsebiša gore na lebaka le legolo la gore a sepele na e ka ba e le gore ke eng motlhatlhi wa setlhopha e le wena George Jesus o re ga gona dikgotlhano le mokapteni ntle le gore Ronaldo o be a sa thabišwa ke go bapang keng ge setlhopha se fenya Norway ka dino tse pedi go ye tee Ronaldo o kitimiša no ya bo sekete Portugal e tlo raloka le Denmark bošegong bi ba le kgono ka kotara go ya go iri ya bosenyane Germany e raloka le Serbia ke ngwa dipapadi tša le kgono Greece e raloka le setlhopha sa Netherlands ke dipapadi tšela tša UEFA Nations League motsheletši wa thobela FM gape re lebeletše fale re neilwe letshelonyane yo lo gore o re o kgethwa go tlhatlha setlhopha sa botswana wana motshodi center chiefs ke teko e kgolo kudu go boka moso bya gagwe go tsa botlhatlhi mralo ka gare yo amalo ba ba fana ba fana ke yeye o netefaditse go ba motlhatlhi morao ga setlhopha se bile se feditse maemong a bone setlheng sa go feta ba paletswe ke go fitlhelela CAF Champions League yeye ore o file tlhotlo golo ya gore o tshwanetse gore a thope league
1: The brief from obviously the management and the leadership of the team, like any ambition.

0: Messiah ke le gore ngwae kwa ya sibella ga bya le go thobela FM ditlalemiso pele ga mo kwele worship house ba re Xikwembu sa Masingita ke le gore re go file yona ke tshepa di katatsellano yona ye tshe le gore ngo di humane tshe le gore di re fitlishana go nye le gore re kwa gore na bana ba rena tshatsing la le khono bona ba e bona joang re tsene go di nyentsa go di ya October ke tshatsing la pele go di nyona ye go di retse ba ka le bakala gore bile ke go di ele gore nge re lebelela tsha dinamelwa tsha botle botsebotse jwale le jwale benong re ba botsi tshepotsi gore na nke bona ile tona ya ja dinamelwa ka monona geng ye ka mogwele gore mbatse ba mayemo go ya ka bona mayemo a ja dinamelwa ka mo na geng ya rena e be ba ka dieng ba shutisha eng be ba kantsha eng ba tlisha eng tse diswa tse le gore di ka thusha ka mono gorong ya ja dinamelwa benong ke a tseba gore bana ba rena bana le megopolo ya lephefo ba tlhalefile le go tlhalefa ke a tseba gore ba re tshwaretse ditaba e rena le wena re ko gore ba reng
1: ehe a reka
2: bana ba tseba o ditla le miso

0: Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Pimpan, Kalina ke nna moloka sekuba ke tsena sekolo sa Dr. Dixon Phatlhele ka ya ke tsaga ke bogara motho e reng ke le botse se se le join le malemi ika nna ga ke le minister wa transport ebenka dira gore dikoloi tse dinnyane di be le speed limit ya 80 ga ke batla ka dira gore ditereni le di basi di betse dintšhi gore di kgona go lata batho popopopo danko
2: ya re tla fitha e le ga
3: bajajo ka matšato mabimpana ka matšato Thobela mane le jele malemi ika ka lena ka napa balla maleka ke dula sekong ke tsena sekolo sa Sethunya primary school ke balampata bosupa morutiša ga ke sema maboru nna enkebe e le nna tona ya dinamelwa Bekita lokala camera mo sefatana eng o bontsha ya o laetsa hore motledi o tla a nole madila o ba otela ka sepika lebelo le le kankang dipuo le tshuwe dia street 2 gorong ya dinamelwa ba ba ikandata popopopo
2: ya
4: nna la bolo go khoshisa se le mane di thabo se ba thato nna ke mo pagin ke na le 9
5: years old
4: and like to bo ke controller di tsela le di accidents ke tlo bo di speed cameras all over hore he motho a rela over the speed limit le go nomo kreya are a ye tronkong no bail tori ya ke na causing the accidents
5: yeah
4: Nambile, kitlo ba lidi train ni chedinchi corona lidi train awna lidi train chedinchi since covid train chedinchi ore batho ba namela di train ni baska bariksha di college bona and the train adi khosi di accidents chedinchi di kidi kolo nambile batho ba tlo namela train instead of ba bariksha kolo ya bona so na kitlo bariksha di train we stop the accidents mishatum fm
3: kama chatu mapimpa ya kama chatu Thobela na ene la kati nna mmoko mo letswalo ile mosetsa ga mobola mapopane mo moka ke mma mo letswalo nna enkele e nna tuna sa mathomo e benka lokisa ditsela sa bobedi ka yero re traffic copa e be gona le magae ba baikela ratu popopopo
2: wa mafellowship
6: nna la ba go tswa ka batho se ka go rata go thola sang se se se tlhala ba go tswa ka mo fela ke mo president e ke tlo fukutsa se fatana ga speed ga e ke tsa ditsela ba ba di freeway e nna se ba ga sala ke tswa ka mo go fa ba ga se fatse ke na mo ara e senyane ke tsena mapiti primary school mama ka ke mem mo khotare mem mo sa popopopo wa khotsiba ka
5: yeah ke ga bo ho iba gona abeno ngore go potse bana ba rena gore ge re beletse ngwa gola wa 2025 le ngwa ga o feta a re bile le dikotsi tsa mebileng tsa 11418 mo ile goreng tse 9674 e bile tse ile goreng dithulane botlhoko gona mo beno se se ya bontsha gore mo mebileng ya rena re sana le moshomo montsi go ile gore swanela go dira ba o ruta ntsha ba o tledi le go netefatsa gore mo mobileng ya rena e ya bolokega go na le diphetogo tse dintšhi tse e le goreng tona ya ka mononageng Barbara o boletse taba ya gore taba ya madila e tshwanela ko go ba 0% ge re lebeletse batho ba o tlelang o lebelele gabe yalo o ka no tsora motlho mongwe galase e tee goba tse pedi ge o sa fete se e le goreng ba se bitsa gore ke magomo a e le goreng a beetse gona ge ba lebelela goba ba tlhola gore na o ka ba o surile jwang beno ba re o ka re sa se thuši ka fao ba re banya ka gore le sona ba setloshe re lebeletse taba ya gore magomo a lebelo le ile gore motho a ka le wotlela ka mono Africa borwa ke 120 mo ile gore go sa ba dingangishano tsa gore motho mongwe le swanela go go ishiwa fase ka lebaka la mayemo beno go na le dipetogo tse dingi tshe di bang gona re ya tseba gore ka mono Africa borwa re se ribile le train ye ile gore e gona o kitima ka lebelo ye ile gore e bitswa Gautrain ga ba ya lebile se tshe tsamaile e busheditswe go musho beno go na le tse dingwe tsa di train tse ile gore di lebeletse gore di ka diriwa tse ile gore re ya tseba gore go tloga ka Gauteng go fitla ka kwa Limpopo province mochumo wo shetse thomile ka mo premier wa pele e bile mepopi le yena o itswetsa pele le ntate Panyaza le Sophie wa mo premier wa ka mono Gauteng ba ile go nra ba bona ba tswela pele go netefatsa gore sewe se tlo phethega ke di project tse dingwe tse ile gore di ja di million million go netefatsa gore se tlo phethega re tla re bona gore na di sepela jwang benong ya e sa le mochumo monje ke tse di train tse dingwe tsa prasa di sepela ga botse
2: ga ga yale eh ga yale watsa ga ga wa
5: ka ka ka mo wa shubisha train a ya cha tse dingwe nge ba re botse seng e tse tsa go tsana tse dingwe a ba re botse gore di sepela jwang tse dintswa tse ge ba o mongwa o tseba gore go sepela ga jwang ile wa di shumisha o e shumisha we ya kae we tswa kae na di sepela ga botse di phela di lena kong mayemo ke afe nge le re botseng re lebelle temana yona yeo mo shate

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro letlhakore.
1: Igale le Joy ke a leboga. Motheletse ka ere ya seswai o ka letlala tse magareng ga tse dingwe. Tona ya motlakase le dibešeletseng a ka Kgosieng Tshura Mokgopa. O re tekolo leswa ya theko ya motlakase ka mo Aforika Borwa e tla rungwa mo mathomong a ngwaga o latelago. Komišene ya Madlanga e ka se swara ditheeletso tsa yona le hono morago ga gore dipeakanyo tsa go swara ditheeletso le

0: ona gore parliament ya maya e bulegile ke nya ka o kwa lentsi la gago romela ga ditsho ya lentsi go 0630280288050 re lebelele bafana bafana re bolele ka bafana bafana tlapele ga fa o lebelele go tsa matswele re beletse fa le morao ga mengwaga e mentsi Tyson Fury le Anthony Joshua ba makaditse ba latedi ka seboka sa bora ditaba ka kwa London mabane ebe ile kopano ya segwera ya lethabo ya metlae le go rana go tswa go ba phenkgishane bobedi mo ile go re lebeletse ntwa e kholo ya maemo a go dimogetsa tsa le semete go di ya December 2026 ka kwa le patelong la principality Cardiff ka kwa Wales mutheletsi re lebelele fa le go tswa papadi ya kholo ya maoti maemong a le fase mo ile go re lebeletse motlhaba mogoshi kholeng ya maoto e le go yena Rui Pinto yo le gore o latefatsa mo president wa FIFA Gianni Infantino ka go thusa setlhopha sa Manchester United le PSG SG go efoga dikotlo tsa boima a tsa masheleni ba ibitsa gore ke financial fair play ka 2014 gore Infantino o shimishitse maemo a gagwe a bongwaledi ka karetso wa UEFA gampi dipiro tse ke tse le gore ditswelela mo nakong ye Infantino a le ka fase ga gatelelo go puso UEFA e latofatsa ka e molatofatsa ka taolo ye mpe ya bosinyi ka go le lengwe re lebeletse mokgatlho wa kgwele ya maoto wa Switzerland o le gore o ikgogela morago go thega Infantino go dikgetho tsa gore a boele setulong sa bo president maemong a FIFA. Infantino o gana ditetofatso tseo o gatelela gore karolo ya gagwe e be e le go thusa dinyakišišo le go šireletsa kgatlhego ya kgwele ya maoto. Ka le lengwe re lebelela go tswa papadi ya cricket setlhopha sa Dolphins se ngwala record ka kwa Kingsmead Stadium ka go shashara setlhopha sa Northern Cape Heat ka mekitimo e le kgolo le mene papading ya Pro 20 Cup re beletse fa le Dolphins ba ile gore ba dirile mekitimo palomoka e magolo pedi masemetharo senyane di wicket tse tlhano na le tsana e le gwena Breeze Python o dirile mekitimo e masome seswai tharo ka dikgole tse masemetharo seswai a dira di 4 tse tlhano le di 6 tse supa ka le lengwe re lebeletse le na Grant e le gore o dirile mekitimo palomoka e masome supa pedi go tswa go dikgole tse masemetharo tharo ha Khaya Zondo a tlaleletsa ka mekitimo e masome ne supa ge Dolphins ba feta bokaone ba mekitimo e magolopedi masome tharote ye ba dirile ka ngwaga wa 2017 tla ke kwa lentsi la gago mtshetsa thobala FM gore na o reng he bafana bafana
1: a o nagadisa lentsi fao o bana ga la falo ka re e palla ke go fitla gore na motho thobela FM e fela motsweletsi o gare wa ile
2: o ga musa o shalina le ga go hashtag team digital meso ba bafana bafana e tloga e shumile kudu mo abana a go le thabisa gore ke la mathomo ba kora ke ntla tshetlhano ga tlhagare le setlhopa se sengwe so e we ke record e lore e ba mohlahlwa ka mo hype so mapeng le pagamisa o shalina la gago di mso ba sare jwalo ke pele ba yang ba tsame ba betsa tsona dikore tse 5 e ska ba ba fini ke so para se sa botega tega sa ma ba ne
1: ora lo kala
2: e ke bolla mo go se ba ma mitsa
1: a ka
2: mo pitla ke na pele so a ga go tsoka mo statso le bithabisho vigi ngwana re mo pito musimane ka gale moya ga e bontshitse gore ba shimane ba mokwele ba police bo greatness wo di ile or at least o khono ba di assist je tharo ra mole bo isha police a tshwara iwa o bo sa ema botswa ema botse ke no men chauke shahomba ka ba gimbek matla me tla ise ka bana ba shikwemo
1: ke le boga no men a rebe
3: dimela a speak ya mo le tlhopha sa ditlalemiso ka moka ka mogasho ne na ke tloga ke le boga team spirit ya bafana bafana ka mogho ba ile ba ralo ka ka gona ke re ge ba tswele pele ka yona le ge ba yo ralo ka le Egypt ba skive ba itibelela ba le ke e ba bereke ka seboka o a ba le opportunity ya go ka noisha ba mofe ba ska lebelela gore mohlomongwe dibitsola ga le tlatla le ba kodi ke re a bo ba be re kile re a ba le bogisha ba tswele pele ra mmila tsa le ka ga mlepo ga mo
1: ke le bo ga ra mmila
4: o itse mo ber papa di go tswele FM le fiki si jamo leta just a bit o di tla le miso le go tshetsa jona go tswa di province

0: kaka Afrika Borwa. Bolokega mmileng. Tumele FM. Shato wa tsebo le boithabiso.
1: Ke nnete bolokega mmileng. Re kitumela jalo ka mo masipaleng wa feta go motubatsi. O gona tumi seroka go tla go tlolela tsona kwa lefaphala tsa dinamelwa le poloko ya setšhaba ka mo province ya Rai. Dumela we shuri ya omogela ebile gape re go dumedisa tumi.
2: Well, ke ne ba sa tsena mpileng sala. Ke le mesa sa ka makatsa re ka le mesa le ba tshele tswana ba tswala. Eme ke re tlovela. Ka masipala wa rena tota go motubatse ke tsama ka dega tsa tete tsa rena ka mara tra porna dega tsa tete mola tete tsa pela ga botse mina wa rena wa 316 e leng mina wa rena ma gemeng mola tete tsa pela ga botse re tsana re construction ke go pla ro tleleng ka sedi re gone go bolokega mina wa rena wa 229 e leng mina wa rena ka mola tsa kanga mara kana o le bila ma popa le wa rena mola tete tsa pela ga botse mina wa rena 35 go tla dega tsa tete le o re start mola tete tsa pela ga botse ke tra bipe tsa botse di barna le ba tsimisa nena re tlo tsaya te kerse ba tsoka mele mola go feta ntrene rena e merelo se le ba ne tshwenela le ye mene fite pele mina wa rena re tlo tsaya go tla dira tso tso wa tsela pot ka mara tlo parne tse pe tre na di tra ka tse di ntse rena di fetana ka tse di ntse ke go tla tsaga tere tele mo bolokegileng gore ke re gone phitla ka moka rena re tlo bolokegile mina wa rena re 37 go tla dira tso le ba moroke le go tla dira tso le bil lady mac mola tse tso tso pela ga botse mina wa rena wa G4150 leng mina wa rena ba re suku mala tsikiti tsipela ga botse go fitse mala practice re mala roboteng ya rena ba ba tsena ga ebere ke go tla re shimisela ga tsatsane re tsena ka go sielana ke kitne le ka hape regional office ya rena mina wa rena wa G4250 leng mina wa rena wa tsama mala shipping center o le bila telcross le mina wa rena wa G4190 leng mina wa rena wa tsama mala 37 o le bile machine gate mala tsikiti tsipela ga botse ke dira ba ipile tsoa ba tsena ka rena wa se tsalem tsela mo bolokegileng ke le boga pele ka tloma ka nna leng
1: mo shate re tloga re go lebogile tsesi tumi se roga ka masipala wa feta go motubatsi
3: best deals ever
4: na o nya ka go tsoba ka so bo tla ba bolela go ka sona e ya ga OK furniture gona byale go khotsa ditseketso tse kgolo tsa 1300 go reka top loader washing machine ye grey ya 14 kg ya defy ka bile ke 499 fela le double bay setter ya vita sleep zambezi ka 399 fela o seketse 500 dintlo ka itseka o ne ka go ne ka go fetishisha ka lebenkeleng le online ga OK furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026 o ya ka melawana le dipeelano
5: Dumelo ya loan ya Capfin e pakisa go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tshopola ganyane seo morodi a sengwadilego.
6: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la PEP. Bašomana le dipampiri jaaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo. Mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
5: Apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Capfin ke moo wa semolao wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart. Think Capfin.
0: Le gala la mmino wa gospel go tshwele FM mo shate wa tsebo le boithabiso

0: About it, the devil is a liar. Fire, oh father, oh father. DJ 8 Mill. Oh, I'm coaching your neighbor. I can't give up now. Dumela to me.
1: Dumela, joy, joy, joy.
0: What's
1: all about? It's all about. Dumela khotsi
2: re a lo tsha batho ba e
1: re a lebo
2: a wa le ga botse ya bona wa phadima o tjo kotale moriri ga botse ba tsa keng
1: a wa na ke botsa na na ke no phela ke tlhokile ngwana
2: a mo motho ona ke a ipona
1: ka botse a ke ne ko re ba tlhoba re le o la wa go se bone wa go shumela thobela wa go phela a tlhakahlakane a a ke ne ko a ke ne ko ipia mo ke phela ke tlhokile
2: ya
1: e bile ke ke rata ka mogo ba shumi ba shuma mo thobela FM mo SABC mo le gotlagatsong ba tlhapetse ga mogolo ba tlhokise ba re sho a wa wena wa tlo o phela o le
2: o nati
1: o le ga botse e bile o phala le ba ba go bona ba
2: ke tsi bile ro ya
1: wa le joy wa ntse ba joy joy
0: a go tsama kudu botse
1: ya ke dire wa tsama re keng ke ne go bolela tabeng o shi ye botlhokwa gore ge motho a bolela le wena a go eletsa go ba go phosholla o amogele ebile o sekanganga ge motho ga a dirile se sengwe se e leng gore o a phosholwa ka sona amogela o seka ba le makoko o seka ikgogomoša ke re go ile ga ba le o mongwe wa bagaši ke mmotsa ke re ngwaneso lentswe leo le boletseng a se lona wa tsa ore o reng o re ei polokwane gape go boifile ka mokgwa go boifileng ka gona maemo a boso a se ona godu e wele wa kwa reng godu wa tsa ore o ne o ko reng o re godu e wele nagana godu e wele ka mo toropong ya polokwane re o sepela
2: jangwa
1: dikwa godu a thoma re a mane metshimi wena bankwa ga botse ke re o e re ke motlogela re no boleišana ka taba gore ge o phosololwa amogela diphoso rena a se rena batho ba go tseba re a se rena botsebinki re ne o tla ka boikokobetso ra ikokobetsa
0: ke nagana gore gantšhi nako ngwa tse ba thimi e dira keng gantšhi motho ga a dirile phoso go mophošolola ka moyo mo botse a e ke yana ba bothata ke nagana gore bothata gantšhi batho ba nagana o kare o mophošolola o nyoko ba bangwe ba o phošolola o kare ba o tlontlolola goba ba o nyatsa goba
1: ba bona ye o e bolelang e ya ka gore na matseno re lebelela matseno a motho o tla lebeyang ga e tla go wena
2: ke nnete malmeti
1: ga e tla ga botsa re le joe ngwaneso be kerekerekerekerekere a le ga botse
2: napile wa thoma le ka o thunya
1: ga thunyago thunya gore a gore motlho mongwe ka mokgwa a go tseneng a go a ba ga botse a re lebogeng letoe ra leboga mmino wa sedumedi ra o leboga ngwaneso age re a leboga tlhae batheletse dumelang go tlhomo le ka bane le gona go thoma ka ira senyane go futa ka ire lesomepedi re a go lo thoma ka go jea mphaga wa letsatsi la lekgono mo e le gore re ya gone go rapelela ditsela re ya go rapelela dikotsi tse e le gore di ba ngwana mo mebileng ya gabo rena re a tseba gore kgwedi e leng gore re ka re ga yona ke kgwedi ya dinamelwa e namile re tla ra retologa batheletse gorena e ka ba re sa sheditse yona kgwedi ya dinamelwa na o tshwanetse gore o efoge dijo tsa mohuta mang o je dijo tsa mohuta mang gore ga o tlela o tseya leeto le le telele o kgone go roga gabotse go ne le dijo tse e leng gore di apotomiša go ne le dijo tse e leng gore di fa mafolofolo kwa go taba ya rena ya hashtag botšišangaka re tlo bolela Dr. Mashitišo re bolela ka moento ola o sa leng o tsebišwa gore na e ka ba nakong ya bjale go diriwa eng na e ka ba dipoelo ke tsa mohuta mang na batho ba o amogela ka tsela mang gona mola hashtag botshangaka na bile re a botsisa batletse gone le lentjushile ba bolela gore lentjula mohuga letselwe na ke nnete lentjula mohuga letselwe ke tumelo ya ka mola ka morara e ria le somete na ke nnete lentjula mohuga letselwe go bala tshelwa gona ge le tshetswe na gone le ba bang ba ka bolelang ba re le letshetse ke mokataba tsa ntshe dipoelo tsa ntshe tsidi tan re tla re boleleng go thoma kare senyane go fitlha kare ya somepedi metsi ya mokgako kona a kaka a ba go lera le bo
3: ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditswe diplane ga di bitse gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Bahula, o di chamang le volo, o di tlale meso.
5: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. Happy birthday ba go la le jajile la go no kae ke ditile jwalo re ba bise le le jajile bonate le jajile la le go no ka le tsapogala go 0860 0242 all right tla ke ke bona dilo tsa ka di eme ga botse ka tlhakorela ka ke no nke ke bona nke ke bona nke ke bona nke ke bona nke ke bona aga aga aga di tla di ema botse thobela FM re a lo chatle e thobela FM go ena mo mo chatle wa mogetswe Ari, Raguna Motu, Tobele FM, Ria Locha. Aguna le kabuta chao kabo ukwila ria akela kutita misuja Tobele FM. Weshu? Ya, no. Dija mabele. Tobele.
6: Tobele.
5: Ria Locha.
6: Lekai?
5: Raguna le kabuta ata.
6: Rona, kikupena urudisha slogula na saka. Kimaika matala. Urudisha kikukware. Ke koko khuku o box bag ke a lebo ga mmare ke sa ke wa itimatla ke sa ndra matlala
5: age
6: ke a lebo ga thank you
5: re a lebo ga hip hip hip hip hip hip hip hip tobele FM di mela tle
7: go se se se a tobele FM
5: na u jang we shu
7: o se la o tse ka kae se khuruka go pere ke bo tsware man o go la ngwana se se ya ka ke leni wa nkhumane a le mola thimbisa ka mola a le ju ona le piti kwa tshele le re mmitsa motlankana ba gola batho ba o kere itrele gore ba be le tshile le monate
5: a ge mo shate ba be le tshile go tshwana le le gore le tswa le gona le tshile la le gona ka gore ke la le dinamelo dumela thego di thomile
7: dikar dumela weshu
5: e rgo weshu oh mo ka lawa mathomo ka re o na le mathaithai ke a bona ke topa motheletsi mo wa wa ka metla dumela tle Real Ocha?
6: Marelo Maho, it's a heki hudisha, salme seema, mukopani musisechan.
5: Mm-hmm.
6: Musisechan, mweta pedewari, nawa, watuwele FM, warnawan, tamasatuwele FM.
5: Age Real Ocha, kati kutuwa kula hole, batubao kibala tedi baba, kocha kuriya kukwa
6: tuwele FM. Kula hole, mwale duwari.
5: Ah, heep, heep, heep, heep, heep, heep, heep, heep, take kibone mkala hola, dumela te.
6: Ida
5: are are kwa gore wena o tla bana dumela
6: o bana go
5: ehe o bona
6: ba ga mo oliven hot boss ga ke tswa ke le tiore nga bara go le street hallo ke aka le go bala khobela fe
5: are we sho
6: ke go tla ho re se la go tla pele a ka eng se di le rato wa sia ne wa a mo oliven hot boss ke a go a go le a tshe
5: are ke ne ta go la go la ipsine ga le tshe la ga ga ke re mo di ya le tshe di botse gape
6: Mama Maria, Maria, Mama Khala, Maria.
5: Eh, lo ya di jo lo itsina wa le foka tshele better ke moya.
6: Morena.
5: Eh, melodi ya di nonyane le titi titi wa e bona taba li ketle. Re a locha.
6: Go se se se bona mo ka tla le miso le nna ke re dumelang.
5: Aha, re dumetse ke nnete.
6: O ya le mathimo jo re tsaka mo tsibile ba khatara go tibilitse.
5: No thobela ro le bogile we shu.
6: Ya kan go tshela tsapa kare thank you for hosting me on the Calmity show mongaka
8: ka bo go bitse le tsa bo go le go khopala go di sha monna mongwe mo tlisho yena mo le bitse ra ga pam ditjang Jakes Malapere ba ngwan ka ndre ke Mr. Jakes men ba ke mo bona ke le bitse tsara papa Malapere monna ko mongwe ba ba eta pele ba go kona mo e tlhong ya bo rena e fa se ka bo phara jalo ke ne ke re khopara gore ka lebaka la gore a ke mo kiss send ke ka nna tsaka kiss send go ka mo khwele gore o ratega ka gona ke le khopela re ke nna tsaka ka mmalo le se dilona le go mana ka mola bukeng ya Haggai second chapter 19 verse yana ire go tlogana ona le tsatsi le se ga go la mabep ke ka tshollela tsho sa tsiya ka mo go wena se sefira ke sikile ke dife ke a thaba tle ke o botse dijo gore o kone gore president o bule bile bana ba ka ga ke ka ngwa na
9: ora ha tawana le ka botata re le buigile go la gola tlo ga itsira ja jile gagwe a re a le boga ba ile gore ba tloga ba dire jolo ka megala go 086000 2452 le tjatjila le khono ga ra khona go ka tjia ba melai tja gatise nna nna se tjatjila go sasa ke na ga re mothlomo dilo ditlabe dilukile ga botse ra khona go ka le topa aga dira jalo o tjole pele ka mangama naneo a tshobela FM bontsha le rato gola le tjatjila le go janisto o gola le janisto ka kapa le tjatjila le le khono o motseba ga botse kola o ile gore go tloga a na le CK ga ntshinyana o shuma shuma jwalo le bo CK le bo ba bethe ka jwa zene le ba wa charisma ba mmitsa ba na le mmitsa spice spice koshe go ba spice sela se spice sela wa e bona sa o fothela mo dijong ba fela bantsi ba re o na o lo eda motswako o tsentsha motswako nyana mo gare ga dikosha jwale o fela ntsha mo konje jwale go lalela letsatsi la legono aga re a leboga go bile bose waka nnete ke gore ripsin makadiang
0: re re moshati.

0: Awa, a ke tsebe bute.
1: Ke jalo khadi, ke ro tsebana.
0: Ke rena basadi ba modimo.
1: Ah, ba me rapelo.
0: Basadi ba modimo a kere, o rena ke rena basadi. Ke re
1: khadi ja ka wa mpudisana. O thoma manna, ke ra wa khadi ya ba.
0: Awa mara ke re wa ke mora ka
1: re. Ke la lena le bomme ba me rapelo.
0: Lwe na o tloditswe, o tla ditloditswe machaja. A o sa ro bona puke kgetho wa re ka ntshouka.
1: Ah, wala ke.
0: A o sa tshouka ke puke kgetho ba le ke ra wa. Lwe na di a go tshwanela ba. Eh,
1: la bone le lengwe le lengwe di tshwanetse we.
0: Lona le nanola na le e ba batho ba ileng gore ba tloditswe ka ditshedimoso ka moka tsa lefase le ka tshedimoso e ka tlhokegang e ka baka mangwalo a magethwa e ka baka dijo e ka baka technology gore re nyaka go bona ba ba theletsang le nanole e ba batho ba ba ikgethago re a le rapedisa magagesho ebile re rapedisa le dipota tsa lena a kere ke mafelo la kgwedi
1: halleluja
0: gore ditlale
1: re atamisa batheletse gotlhe mo lekabane le gona nnete re lebogare lebogatheletswa lena sa le mo esek sa lena nnana mpitseng maitshelo ga mašwa mpitseng karata sasa re sepela le motsweletse ke yena Prudence Molekwa Magongwa re lebogatle re leboga setlhopha ka sa ditla le meso tshedimoso ba re fileng yona re leboga ditaba tsa ira senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la pele kgweding ye sasiwe re sepela le yona kgwedi ya dinamelwa e tletse ka ditiragalo tse ntšhintšintši tse e leng gore dikgwakgwa tse ntšhi tse e leng gore re tlo letlisetsa tsona pele gadiwe nkeng kompalele lengwalo mo lengwalo le re lebalang le ne le taba ka gare ka gare ga ditiragalo tse e leng gore di a diragala ka gare naga ye gešu ya Aforika Borwa pele re a ipotsiša gore na e ka ba ke ge modimo a laetša bogale ba gagwe na eupša ka baka la kgolofelo e le gore re ne le yona re kua pele kua o tla re ntšhetša lesedi
0: gape bosebose ka mokgwa e bolelang ka gona bute a kere ka tšetšeo ba file letlhatholola a o sa nne mokgolo a gore ke e
1: bana re kgopela lengwalo re kgopela
0: lengwalomika
1: 7:9
0: lengwalo lela o feditse o santse ore go o fetsa gore ke lengwalo la mika 7:9 sepela le lebaleng
1: nko lebale momika 7
0: ashi yona ya bolela batheletši ba rena e re re tla gotlelela ge morena a re ga lefetse ka gobane re dirile dibe pele ga gagwe e re upya mafelelong re ta emelela tshekong gomme a šetša gore re atlholwe ka toka o tla re ntšhetša seetšeng re tla mmona ge a re phološa halleluja
1: halleluja
0: amen
1: a
0: ke lengwe lengwa
1: tse dingwe tsa dilo tse e le gore di a utuloga gone bjale ra di bona ka matlhakoring a mangwe dipolelano tse e le gore di bile gona ra di bona ka matlhakoring a mangwe gore go ne le ba e le gore ba golegwa go raya goreng o re ntšhetša seetse halleluja
0: amen magešo dulang le rena a se ka bala shuta le ga tee ke lekgala mathomo mo thelebišeneng ya Aforika Borwa go bogela Scorpions Kings twi go tšwa FNB bogela Kapsa Desmond le DJ Maphorisa ge ba diragatša mmogo le Ami Faku youngstana vocalist ka Mompila Nkosazana daughter le ba bangwe ba bantši e temogele mmino wa go tala ka lethabo wo o ka se tsogeng o lebetše ka mokibelo wa la 3 Oktoboro ka iri ya seswai bošego mo SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings life la mathomothomo thelebišeneng ya Aforika Borwa go tšwa mothopong wa Mzanzi SABC 1 Mzanzi for sure
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi go reng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
3: Re leka go direla baratiwa ba rena dilo tse dintsi ka morka gona go ka gona re sa phela. Go baneng re sa batlogelle seriti sa go ya go ile. Decline tell funeral plans di le fella ka cash. Gape o gwetsa dijo, dinamelwa le thuso ka pulo tsa maswika. Dipoloka tse di gahlisa go le diphokoletso ke tsa gago. Clientele royalty e go nya megola yeo e kgethegile go ka lenaneo la rena la go botega la mahala. Gwetsa mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele life ke FSP yo e dumeletswego le mosireletsi yo a dumeletswego. Clientele royalty ke kgolego ya go botega yeo e tlišwa go wena ke CBC Rewards Pty Limited. Ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelano di go online. Go dirišwa ditefelo tsa tloelo.
4: Ke se di beng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
0: So ye masema ma beli fela go tsha go iriela ya senyana re le boga mruti masha ka lengwalo le le botse mika 7 tsemana ya senyane ke lengwalo le lengwe le ka samala ipalela lona ga pele metsotso iri ke masema ma beti go tsha go iri ya senyane re ne le bo mruti dolo mo mogaleng ba ileng gore ba tlo bolela le rena go phela gore kgwedi e tlhabirwa setse o boletse gore ene le dikgwekgwetse malwa engwe re kgwekgwetse re leng ka gare ga yone tsona ke kgwekgwe ya gore ke kgwedi ya dinamelwa dumelang le na ba eng di fatanaga melang le na batho ba beng ba di fatanaga na be le tseba gore di fatanaga tsa lena le ditsela tse le di shumisha go go tlhokega modimo mo go tsona na ipe mara re a thaba ka bakala gore re ne le moemeledi moemeledi ke yo go di modimo nya ka go botsiwa dilo ka moka tsa go tsamaishana le di fatanaga le ditsela tsa gona mebila ya gona go mere rata gore bo muruti tolo ba tle ba re tshe gopuru ka gore na re ka bolokega jwang ka kgwedi e
1: are are tsense ba ka se re ba amogele muruti dolo ra lamogela go thobela fe mera tamisha sebaka ke sa lena re tsheditse kgodi ye ya dinamelwa rapedisha dikotsi tse ile gore di ka ba gona e ra tse ba gore di gogo tse dingwe go no ba le mudubudu go no ba le moya o mongwe wa gore re re ke kgodi ya dinamelwa dikotsi di a tlhaga moruti ra lta mishara la mogena
0: moruti re ala mogela moruti
5: Ralocha, lebitso la morena ke eso.
0: Age, age moruti ralocha.
1: Ya moruti sebaka ke salela.
5: Ralocha, lebitso le le matla la Kriste ke eso.
1: Age, sebaka ke salena moruti.
5: Ah, re tike nna go e ke lochere. Le na ba ga shiba mushato wa tso le tibu le bo ithabisho. Ke bo sheke lochere le ba tsheletse. Mo le bitso le le matla le bitso la go pholosa le bitso la morena ke eso nako nya gona jwale le fitheletse le bolela le bo muruti dolo go tswa phuthe go nya Eben Ezra ga machikiri go la mokopane re a le lotsa
0: re a lotsa muruti re lamogetse
5: amen matsigare nga mabotse re ke tsena go e kere le bitso la morena ga le retwe sa le mathomo a kgwedi kgwedi ya le stomi kgwedi ya poboro kgwedi ya go tshekgolang tsa dinamelwa tshireletso ya banamedi tshireletso ya baotledi e re ke re modimo wa rena ke modimo wa go rekwa ke modimo wa go kgona re ile khumana molaetsa motheletsi re le khumana molaetsa go tswa bukeng ya Jeremiah kgaolo ya bo 33 ke mana ile ya boraro yana ge re khumane e ba le ga ka tselae ntike ke go kwe ke tle ke go arabe ntike ke go kwe ke tle ke go arabe ke tle ke go sheditse betsa gago ke sa kantsa pewa a ratele molaetsa modimo papa ka lebaka la morena ke sori ke yana ko ene re tla bogoneng ba lena le ntlela lena le badilwe e ka papa le tlo bolela e ka papa le re kgale e ka bana le re tlhalefise ka lebaka la gore ka ntlela lena modimo re fellwa ke matla ka ntlela lena modimo ga re kgone selo le bitso le le matla le bitso la morena ke so Kriste amen molaetsa wa rena re khumana mantso mo modimo go be go bolela yena ka sebele a bolela le motlhanka ga ge Jeremiah ka gare ga di yemo ka moka ke Jeremiah a tlhakaneng le tsona modimo a mo lebelela jalo ka ge e kile a mo lebelela ka go chapter 1 a bolela mantsoa gore go tsebile se o tshobe gona ka gare ga popelo ya motswadi wa gago nakong ya gona jale mo re badileng gona modimo go bolela le yena ka sebele ore wena Jeremiah mpitse ke go kwe ka gare ga kgwedi yona ye ya bolesome ye re bolela mantsoa gore rena jale ka setšhaba sa gage o bolela le rena ore mpitse ke go kwe ke go kwe ka ditsebe tsaka ka gore ditsebe tsa gage ga ke a tswalelega ka gare ga nako ya go tshwana le ye matlho a rona šita ke meogo dikelelelo tsa rona di lapile a modimo wa rena dikelelelo tsa rona di lapile botlhale ba rena bo fedile re fitlhelela nako yona e go sa thakgolwa kgwedi ya dinamelwa re re modimo re ya go bitsa ka lebaka la gore wena jalo ka modimo o rile mpitseng ke tle ke lekwe ke tle ke le arabe bapa rena ya nang le maatla ka gare ga dikotsi tsena tse di tswelelelang ka gare ga ditshela ka ra dinamela ntumelele kebele wena motheeletsi gore na o memile mang motsedi ga o tsena ka gare ga sefatanaga ka gare ga traka ka gare ga tweni ka gare ga sefofane o memile mang dike o sa ditshwere o memile mang wena o sa o namela ka ra tshenamela o memile mang ka lebaka la gore go seng ga letsatsi modimo o re mpitse ke tle ke go kwe ntle le go bitsa modimo o wa rena o botlhale ba rena bo ya fela ntle le go bitsa modimo o wa rena o motshedi ga ana botlhale ntle le go bitsa modimo o wa rena o motshedi ga ana tsebo re mema boraro ba le godimo motheletsi nakong yane lebelela ka gare ga pelo ya gago e re ke bolele ka manchester a go adimiwa ke re do the introspection e thibelele gore ga o tswa ka ga o tshwere merwalo ya gago o ya senamelweng o memile mang o boletse lebaka gae wa re ke a boya o memile mang o memile mang ka gare ga leeto la gago motshedi o memile mang ka ra ditshela tsona tsa mararankoditse o memile mang botlhale ba motho bo ya felela ntumelele ngwaneso ke re botlhale ba motho ga bone mo boyang gona boraro ba le godimo ke bone ke ena a reng mpitseng ke lekwe ke tle ke le arabe re bitsa ena ka kgwedi yone e sale di-one re modimo a rena direna re setšhaba sa gago se wena o se ratang o boletse bukeng ya Isaiah wa bolela mantso a gore nyaka morena e sa le nako e sa le sebaka sa go ka mmona ke bolela le wena motheletsi gore na o monyakile na a o a elelwa gore ke di-one tsa oktoboro a o a elelwa gore šhaletse ke mokgwedi tse tharo go fitlha mafelelong a ngwaga a o ne le kelelelo ya gore ke o fitlha na botsise motho o batsameng le
0: enamorutidolo a ge mma re a leboga mma re a leboga a ke tse gore le ka rapelela re kgona go feleletsa mma
5: ee modimo a rena a lelokile le a tshwanelwa ke go retwa nakong ya gona jale mma sule papa sule sesi sule meogo sule koko sule re akolo sule fitlhelela meogo ya bona fitlhelela dipelo tsa bona fitlhelela dikelelelo tsa bona kgwedi sale ntshwa bonagalang jalo ka modimo ka gare ga malapa o fetisisa bonagalang jale ka modimo go rena ka moka jale ka setšhaba sa gago lebitso le le maatla lebitso la go feta mabitso ka moka re jalo ka bana ba gago re ile tswela pele re go mema re ile tswela pele re go eletsa re ile tswela pele re leke rena ba re tlhatlhe re fe botlhale ba mathomo le ba mafelelo lebitso la Kriste Jesu wa Nazareta papa re a leboga
0: amen.

0: korong ka bisetse go ba yena mo kwala kwatsi wa le shole man ai ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe go etsa mashesha o fetole matlhabi go ba maatla turn pain into power go etsa grandpa se bola ya matlhabi sa go šoma ka bjako grandpa the first effective pain relief
1: se ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fm
2: mošhato wa tsebo le boithabišo
1: re imetse bophelong boledišana le rena go sedibeng gomme o role tsotlhe tšeo di boimelago e ka ba ka ditšhelete maikutlo ga mmogo le dikamano hashtag re imetswe bophelong
3: gore belepetsotso ke ye masomepedite re lebile e reng ya lesome re lebile tabeng ya rena ya re imetswe re a botsiša batheletše re kwele tona ya kgoro ya tshokololo bo tate Groenewald ba bolela gore tabe ya go tswa ka parole swantse re šetswe bele re a botsiša re botsiša tabeše gore na e ka ba go ne le yo e leng gore o ile a tlaiša ngwana a bolena goba a bolaya ngwana a bolena a ntšhiwa ka parolo o phela le lena mo motseng mo na tabe ile a letshwara bjang e ile a lekgwatha bjang le ile la imela go fitlha go kakang le botlhoka ina ra ba amogela nomoro ke 086 00 0 2 4 5 2 ye ke ya Mpumalanga Praise re leba ka kua re bonang a re lebeleleng sefapanong
4: bona e ka ba bonang go tlhaile maru bonang
3: bonang
5: ke yona o ka re
4: yase
5: o ntirang ena o ka re bone gona mo košeng.

0: kena Mike Mashiru yena re katapelo thapelo ka nnete magagešo e dira mohlolo ka gare ga maphelo a batho ya tšea tše dimpe ya difetoša ya di dira tše di botse re tloga re leboga batho ba e le gore le itshepetše yona moragonyana mona re tše re koše bosekudu tša go pumelanga price bona ba re bonang re a leboga ba ledutšeng le rena dumelang baduduwe ke a tshepa gore ka moka letlhakane mo tabeng ela ya digital ID ya kere ee ke a re a tshepa gore letlhakane o sane motho wa go kata ka pukwane tala a re ke tshwere karata pasa ga o sane ntho e ba reng ke pasa ya buka ga o sane ntho e ba reng ke pasa ya buka mo lefatsheng re rata e kare le ka tsamaya le mabaka ka lebaka la gore go SABC News ka nako ye kanale ya rena ya SABC News re a mmona tona ya kgoro ya merero ya tša selegae tate Shiraiba o bolela ka bohlokwa ba digital ID o bolela ka bohlokwa ba karatana ye ya rena ye re šomišang le pasa nakgale ke ne le yona tlhabela
1: galeke
0: re ba mathoma se re nyako o bona ka matlho ra kgona re ntšha mokgwa jale e ne le dipoelo tše dintšhi tše di botse kudu-kudu tše di bose lena batho ba e leng gore re sa tshwere pasa ke pasa ele ya butaele
2: pukwana ya boitsebiso
0: pukwana ya pasa nkre wa kore ke ae gadimola pukwana ya pasa fetolang le tlo palela ke mabaka le tlo se tsebege mo nakeng ya ga bolena dula le rena se ka la shuta le ga teng
3: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di fetago 5000 beke le beke. O ka ntšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka dintšula ka tša pelo ka 30 pack ya mae a magolo a Right Bread ka $69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $27.99 fela. Dintšula ka tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di 11 tša Oktoboro. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela
4: le tshupilong bo le tshana le rena o se dibeng bomme o rule tshotlhe tshe o di boimelago e ga ba ka di tshelete maikutlo ga mmogo le dikamano # rimetri bophilong
1: gore be le betsotso ke ye le some re lebile e rinya le some re a botsiša batheletše re re ka polelo polelo ye e leng gore e filwe ke yena Groenewald ka moraga polelo ya moporesidente wa naga a bolela ka bosenyi bo e leng gore bo re aparetse dipolao tše di gore di re aparetse tša basadi o šeditse taba nngwe a bolela gore taba e ya parole e tshwantse gore e lebelele ka leitlho le lengwe bele potsišo ya rena e no ba bonolo gore na na lena le lebalapa le ile la kwa boima bo bokae go motho yo e leng gore o ile a tlaiša ba gabo lena o mongwe wa gabo lena a golegwa a tswa ka parola goba a bolaya a tswa ka parola nna ile a le imela go go kakang re botse maitemogelo ya rena nomoro ke 086002452 re rialo re re le botlhoka ina ra ba amogela nomoro 086002452
0: ke mo re tlabe re le tšea gona 086002452 ke mo re le tšeang gona na e ka ba e le gore na le ela imelelegago go kakang re nyakano kwa maikutlo a lena mabapi le yona tlhogopoledišano ya rena ka lana ke re imetswe
1: tlhabisoreimetswe
0: a re tša mothele tša matho mošo mošate re a lotšha a re lotšheng re mo mošate mošate re lotšhiša thobela FM re a lotšha
5: kgotso
0: aya teng
5: le gona
0: kgotso ra lena
1: ra lena
5: kadirwane mahlhako ka tsamola ke wagaša e monna le oborole ka mafefe matsoo
1: nage re lamogetse
5: wa tseba boima jo kile gore a bo hwetša e le ge motho a tswile ka parola mara ra no fela re te kgothatša re le balapa gore a go ne taba a re tshepe wa godimodimo ke yena a tlo go re lwelago rena a re ka ba le maatla a go hlwa re go kgorometšana le yena a no tshepa wa godimodimo ke yena a tlo re lwelago go raya gore di ile ra goga boima kudu lankwa a tlhabira le mahlako
1: re a lekwa motho a ntshe a dirileng
5: kama
1: o ba a dirileng
5: e ba ntšhitše moyanameng mara motho yo a bua ka pela ka parola re no kopana kopana le ga nwe le re no thula thulana le yena re no ra go ne taba nna re tshepilwa go di modimo ka hore re ka se itefeletse re ka re a itefeletse le rena re ya gana
1: na ge re a leboga tate shai re leboga
5: mokitlo ya
1: a ge
0: re a leboga tate shai 0860002452 ke mo e leng gore re tlo le khutse ya gona ge e le gore ka nnetse ba gona ba e leng gore motho nkile a koša malapa la ga bo bona botlhoko motho wa gona a namatswa ka parola re nyaka one kwa gore na gabotse e ka ba maikutlo ke a mafe e ka ba e le gore le kwa bua ba bantšhilabira ba kwa bose mara goba ba ne gore molao re tla ore gabotse ga a tswile le koša ke yena botlhoko oba le koša ke molao botlhoko oba ka mokana bona batho ba babedi ba ge be ke batho leo kgopišeage le dinagana
1: re ne o kgopiša ke molao
0: mošate thobela fm re a lotšha
5: batho ba kwesha batho botlhoko
0: tata
5: ba fiwa di-20 years after 20 years o kwa ba re motho o kry-ile parolo ya after 10 years o tswela ka ntle and-e o sa tlile go kwesha ba le botlhoko a gankaganka mo pele ga bona ba utsha gore nna nka go bolaya ka go berekela ga otse molao bona moe molao le nako o mongwe wa bangwe ba melao o sasa motlhomong ka tla ke tswelela ga botse semmuso ja tswileng o mara ga ke e rate tabe ka re e kwesha batho botlhoko e re nkebe mmuso o bo ka re tsheletša ra tseba gore ge motho a bolaile motho a tseba gore o ela for good o tla tla ka mo ge a gomotse a lebeletse godimo re tseba gore o tla boloka ke baga ba go tshwenye mare le ena o tlositse bophelo ba motho mo lefatsheng e le sedi se segologolo thomadi ka boripana ke e bone le jalo disi breath le abuti tshine ka moo ka boripana ke ebe ya ke le jalo ke le yakgadi
0: realebogaditse a mafelelo sho ena mošhate re a lotšha
6: I don't know. Ere nya ke se ga go re di di se ya batla ba hore ba re go ba elwa e ya itseletsa mara e no re ena re le mapolisi a eta go tsiare a se nje a le ena se ba dire se lo ena la dimela di tla di sa di ya mena a magalae wa e le nngwe le re go tsa motho ga ke nya na ya ba hore ke le dire le di kana ga nne di dira ga ya na na mo di ba ba di wila ba monna a tla di di mata ga mo ya tlo mpe dare ke di leng pe yale ke le gere ke di ga jang pe yale ke mo tsabile o ile fa se kwala go tswa mara o sa phele e nna ke fitse mo ena mo tlhago jalo re go dzin ke ba mo jona a se yona e bile maka yale e fitse ya ya go ba tsadi ba ga e ba ile re ke tabela hore o ba itlela le yena ba itifeletse mara e mapolisa a fitse a se sa motho la nna le mo fatsola a se a tsware selo mo ena ana le ga selo ndoe ke le nwa telefone ya ba tshwere pala ga marapo la e bona yone le mmamotla e bile e ke le badi mo re na e bile ke le badi mo bona ga hore e dira la yone mamba fa re di ga mabi hore re na re jale jale re jale jale mo ene re e bile e jale le re na re na ba tswa di mota le tlo e tsira ga e bile ga le ba jwale yone mara le ena mo dia tla jiwe ile a go sa botlhokwana ga mo nanga ya polokwane ka mo ya ba re ba mo dia ga go ba mo dia ga ona mara ya ba re e bo ya ba re ke rena e bona ya ba re ke rena le mma mo tar le bella na ga bo je le yone e ne re ba isi ane ba no re ba ga mo re ba bona every day le re ntse mo bitse le re ba bona shilwa le mona abar bule di shaba re ni bata velare nari yo phela ga nalare arna taba mudimo ona o bana ene le re bana ba mudimo re ga sore re ba tarbi gile mo tsoga mara ra mo jarna ga ne jor ba tsara ba lawa di mera na ba tsara ba lawa mara ya ba re bona bona e ba tsara ga botsi mala le re na le re lo di le di mata ri jo le ga ne ene le bona
0: ra e kwa bo
1: re kwa botsi
6: e ke no ba re e bile ona mo go mo jalo re di ga ma yike bo se tsiar na bo tsiar na re di ga ma yike ga mo kare ba ere ka ba kere ya gore iba e ke lore a tsere ere ka kras mamma ngwe ira mo kira ra kira ya na na mere se di ga ba tloga go le bona re sa ya go le tsala
0: gape
6: e ye le na mi le re ra na ta ba modimo wa ona ra ta ga mo ga bana ba modimo ga mo ke bona ke bana ba modimo a di lo ngwe ga nne fa se ba ika ba itse ke ba ika ba go pele modimo e la ye bo tsia bo tlo ba tlo ba ba ga thela yang le ba a
1: re bo re go
6: ke le go wa ke le gore ke la tla buisa na bana mo
1: kgona a re le ba ga mai ke tla gao
0: le wetse a se dingwe tsabirwa
1: e se o bo ima a go ne bo ima bo bia le ka bioe be gore
0: o tsere
1: go be lo ene gore o wa tlaisha wa bolaya a ya gona ka kwa go le gong ka kwa e a ntshiwa ka parole
0: Jwale
1: ntwe ke mo kala mo lebelela le mmona le someng le mengwe la mmona tsetse ka mo kala mmona shu mwana go le na wile botlhoko bo bo bona
0: maga shu iri ke ya le some ke nako ya gore ro kwa ditaba tsa iri ye gore na ka batjona di fetoga ge di tla kae tlhabirwa tlhomo ke kwa kinya ke dilo tsa ka pela pela pela pela shiri tsona
1: ka

0: Helen M yena re ke lela letsa mahlo a ka ditshabeng ke yona e bua tlhabile
1: ke yona ke yona
0: ke yona ne we magisho re a le boga ba ile go legetsile go dilala le rena re ba bona ba babedi ba bararo ba ile gore ba gona go matlakala rena tsa le ago ba le boga gore ka nete ba tloga ba ipsina ka lenna no ba theleditse lenna no le le botse lenna no la sidibeng re a le thabela re a le boga mme ke mshwetso ke gore lekwe ka mogoelong re le kwa le ikwa ka gona ba tsara go bosiwa ntlhabiro gore batho ba re ba thetse se ya le moya ba koe ka re mohlomong ba gae ba koe ka re mohlomong wa tseba ya dilo di sepela ga botse mo maphelong a bona ke se re senya kanye Ramasela Koma are ke ne le lena re a leboga Emmanuel Madisha are na na ke tlhoile tsebe Justin Mashia are ga gabo ke ka kwa ga makwea are bona ke tloga ke ne le lena ka mola Lebanon ka mola Mabopane Maphoko Samuel Tau ya Tswala are ka Cosmos City ke na le lena
1: taba tse botse re a leboga gadi o fela o bolela tabeng gore wa tseba se a le moya se botse sale moya se botse go se theletsa ka lerato
0: le legolo
2: le legolo
0: theletse
1: o tla tsefelwa ke se a le moya
0: are
1: e bja go ka thoma se theletsa ka maikemisetso le
0: ditshelo o no khumana sa kolo rena o dira ga eng ipe mara radio se a le moya go se theleditse o se theleditse ka pelo ya gore ke nka o di kwa bose bo se bona bo gona go dimo ga radio go manana o ka moka a o ka wa theletsa aga re di rene le magishana rena ka mo thikolo phazi batho ba modimo na o tsiba tiko bare ba ba tsiba ye ba ba tsiba thikolo phazi thikolo phazi ke mushumo mmago ka rena wa go shuma ka kua phalaphala FM o dutse a tlile ka matlo re a pere re dumedisega o be a tlile ka
1: moree lebogagadi are ba theletsiwe e rile ka mokibelo no o re tswang gona ra kwa mokgosi o tlhabia e le ge re tlogela ko mongwe wa rena jo e leng goreng ke mošomi mmogo wa rena moya wa go robale ka khutso re bolela ka Foster Chauke o ithobaletse boroko bo bogolo tšatšin la lekgono ke itirelo ya segopotso sa gagwe tšatšin le la lekgono gona mo meagong ya gašo re bolela ka yo e leng gore o šometse lekgotla gašo nako eteletsana gona ka kua mongana lo nene moya gagwe o robale ka khutso
0: nnete ka nnete batheletše ba thobela FM re ka dipelong tše bohloko tše pelo tše boima re šita ke dipelo tšele tša rena ka lebaka la gore go ne le tsa go tshwana le tsantse mo SABC ba leng gore le tloga le motseba ke o be a ne le leina o bona rena batho ba go shoma radiong re ba le maina rena ba bangwe latse ba re tlhagana le rena re bitse wa bo Mahlako rena gone jwale a se lena la ka Mahlako ke le file mo gona mo sealemoyeng upia yena ka baka la mošomo ya gage e mebotsebotse lenano leo a bego a le dira timintsu ta Tsitsonga o be a bitswa gore ke try by force gomme re tloga re kwa botlhoko e le ruri ba malapa ba gwera le ba e leng gore ba tloga ba le gausi le ena re re kgomotsegang ga di leboge fula le rena se ka ba la shuta le gate ge re tla boe re boya gone jale re tsena karelwaneng ya rena karelwana ya tumelo yaka
3: formula ya magnet ya legono e re lesea le tee times gonne la gararo divida go robala ga zero plus modise tee sefatlhegong because go changea diaparo gabedi pele ga mosegale hai bjale ge akhamentse go fa dirompas tše pedi tša masea tša 100% cotton ka 120 rand ka se sentswela kae ke thuso ya bohlokwa goba plasmo fela tlhakanya gape lese baby of the year e buile ka meputso ya 150,000 rand tsenela go ackermans.co.za ackermans re rarabola diaparo tša bommatšatši ka tšatši go na le dipeelano
4: ga se ka metlha 359,900 rand ebile go botse ka mokgwao kopana le jeto dashinco ye mpsa ka style sa suv se segoši mabili a aloy a 19-inch wireless apple carplay le android auto ga mmogo le di-screen tše pedi tša 10.25-inch tšotlhe tše go tloga ka 359,900 rand fela jeto dashinco ye mpsa style at its core etela morekiši wa jeto wa kgausi le wena legono dipeelano le mabaka di a šoma
5: Baswari ba di-police ba clientele bao ba botegago ba hwetša clientele royalty mahala o hwetša dipolokelo tša kgwedi le kgwedi le diphokoletšo godimo ka moo o na le sebaka sa go thopa karolo ya 10 million rand kgwedi le kgwedi ditaba tše di kgatlišago clientele royalty e go fa mokotlana wa 2.5 kilogram wa bupe go tšwa lebenkeleng la pick and pay ka 10 rand kgwedi le kgwedi bjale seo ke mogola wa mmakgonthe šisanyama ke karolo ya bogobe ya rena bja aforika borwa ka boikgantšho e ka ba bogobe ka tšhakalaka goba bogobe fela bjo boruthu re tseba seo se kopanya go malapa le ka mo o ka oketsa go mohola popelong ya gago. Ithekele policy ya Clientele Legal le hono go mo sireletse lapa la gago. O go tshe le Clientele Royalty mahala. SMS royalty go 45135. Yona ke 45135. Clientele General FSP le mo insurance yo se go wa bophele yo ana go le license. Clientele Royalty ke mohola wa potego yo ifiwa go bareki ka moka ba botega go ntle ditshenyagalelo tsa tlaleletso. Go mitlishwa go wena ke CBC Rewards. Gona le melawana le dipeelano. Ditefelo tsa tloelo di a dirishwa.
2: Best deals ever.
6: Na o nyaka go tsoba ka so botle ba bolela go ka sona. E ya ga OK furniture gona vyale. O khotsa ditseketjo tsa kgolo tsa 1300. Ke reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy. Ka bile ke 499 fela. Le double base setter ya Vita Sleep Zambezi ka 399 fela. O seketja 500. Dintjola ka checka one ka gona ka go fitishisha. A le bengeleng le online. Ha OK furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026. O ya ka melawana le dipelano.
7: Ke se dibe. Ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM.
8: Moshatwa tsebo ne bo ithabisha.
9: Ndi ba ka gona ba ke dzini.
10: Tumelo ya ka. Mo re lebella tumelo ya gago go tsa sejo. Tsa sedumedi. Le tshe dingwe. Thobela FM. Moshatwa tsebo ne bo ithabisha.
1: Re tsene go tumelo ya ka batheletse re a botsisa fa re dumela tumelong tse e fapanego gomme le ntšušile go thwe o le fokošile go thwe lentšu la mohuga le tshelwe ka nnete lentšu la mohuga le tshelwe nna e ka ba e le goreng ke eng seo mohuga e leng a se bolela e namile la se latele go atlhaga eng a re nonero boledišana ba bang ba tla re aowa gape motho a ithobaletse o ithobaletse ee ga a sana taolo mo lefatsheng nna taolo ya gago e tswa kae nomoro ke 086 00 02452 086 00 02452
0: ke mo re tlabe re letse ya gona motheletso ya mathomo sho mošate re alotšha
11: thobela setsi prete ka mogasoko le morare
0: ralo
1: ratamiša
11: ke sengosko
1: are
0: tatesekopa
1: re ratamiša
11: tumelo ya e tla ya le gore na mo mo tumelong eo motho wa setseng a go shileng le yona wena inshallah e go tshwariwa ba go shile tumelo she ba re ngwana ke le sekela shala le tlogelana le motho o tlo go ba o ratana naye na kana pele a tsiba go dira magwai ka boloko mara e fela go tshedingwa tsa ditiro wena o se wa kgatlhela ba ba ba go botse gape gona mao ba re ngwana ke ntshapala ya lese jalo mpotse gore wena o latela ese ntshapala ya leswa ane ba o shile ba tseba le mosadi o a tsebang go dira magwai ba re mosadi ngwana ke le sekela shala le tlogelana mosadi o bereka ka gugu ba lebele tshe a thati tsa o bereka gane wena go na le tshe wa tshe ntshika yena tshe wena o tsa go gana ga o ka lebelela morwarre go tloga gona molegabo lena molega magašwa mola o rotoga o ya mole magane mola ka kwa dithabeng go na le maruti ka kwa ga o e tswa ka kwa ga bontake o rotogela ka ga matlhenyane go na le maruti wa tsea gore ba bašhile ba reng batho ba le bašhile maruti ale ba re ngwana ko sekoa šhala o tlogame o tla dula moo o eya le ditshweni ditsena ka mo dimakala gore ba go lwaya gane ruti ka thabeng
1: tate sekopa pele re reng a itseitsano rra gore lentšu la mogule a tshelwa go go itla mo mabakeng a
11: mathatagore go tla e leng gore lentšu le la mohu ka nako eo wena le go tshwariwang ka gore le yena ga e ba a sa phele go na le tšea batlo tsa madichange go na le tšea batlo tsa madichange jalo ka gore o sepetse re re ga le tshelwe and yena ga re tsebe gore kwa leng a ka se kgone go boa re aa monnae ke be ke nagana gore o tla e gotlelela tabe o ketha
1: tswa mo mogala jwa gelo age banna we re le koe le tate tsikupa re le koe re thabela ba ikutla lena
0: age le bo ga re tloga re le boga mo shatse tsela FM ra locha
12: ka locha tsi tsaul Bradwin
1: ra le re tamish
12: le ga
1: re go na re le ne
12: a wa go la kama te
1: age
12: Ismail le se se ka mo mabo cha tsa kulwana
1: re la mogetse butiaka
12: ke mo le Bradwin e no ba tumelo ya motho go hlompha seo a bao a se boletse a gona ntho e ka tšhentšhang ba ra go le ntšu la mogu ino ba go hlompha seo a se boletse gore a re no latelang sela mogu a se boletse a ona ntshile nyane e ka tloga go e tshedisitse go go tshepa ga motho gore kana ka dira sela a itsa gore ke se dire dilo tsaka di tlo ntokela ena or wa sano wa sa di dire wa re ntshaka di ka sa go lokela ka re wena mo pelong o kopotsa gore o ka sa loke mara wa re a re ke dire seola re se kgona se a kgonagala se ne kgonagala
1: o ga botseno ba kgopolo ya motho ga o ka ipotsa gore tseya ke di tseye nna ke tla dira tsa nnete tseo nna ke di bonago go raya gore go kile
12: ke nnete ke nnete TikTok
1: are re a leboga botia kane
0: re a leboga re kwele moshate tobele FM ra locha
2: a se loche
0: lochile
1: se lochile
0: kona seralena
1: kona seralena
2: a wa skona
1: a re
2: eya le
1: tsoe le tsoe ba fundi ro vua a bona na khakati na rungwe a bona mathada
2: a bona mathada
1: kezo
2: eya a dinga ritaba ya mathomo ke thome ke re lena ke kole botlhoko ka ka lekhola ekholiki ya rena mafozi try by force ne ke tla ke mutheletsa every Saturday le Quintin
1: ya
2: moya wa ye a re baleka khutu
1: a re baleka khutu
2: e ya ka nnete e ya
1: tswa botho ka boleta
2: ke mutsi ba re tswa botle ko haye o tswa kana mo kitswang
1: ao
2: re tswa botle ko haye le topic ye nngwe e ka ngwe le ka mo topic yeo here ka e ke ke bulela ka mo ka site ya ka mo haye ba re le lentso la lentsela la mogo a le ba tsantse re le latelle e ke nnete a se ka mo ka ona mara e re nna ka nna ke mo ruti a ke tlobolela ka mantso ka ka re mantso a mangwe a batho ba bangwe ba bolela ba kwatile so le a kwatile ba le a sa le gore ka re ka re tsopa lo le tsala morao mara e ke ka ka mo ka se dumedi ke nnete just as fa o ba buditse ke re ya ko Genesis chapter 50 ko 24 are nna ke a tsamaya mara morena o tla sala a le tlhokometse eya o ba buditse ka le Petrus e le ka bala botsubutse le na le Bible ko Petrus ya mati ya bobedi 2 Peter chapter 1 ko 15 e ke nnete re ya ba thieletsa ba go buletsa re nna ke a tsamaya mara modimo o tla sala a le tlhokometse ke yena yale ba ye a tsamaile di brothers tsa ya di-siblings tsa gae ba I think ba tshile mantswana a ba boditseng ona ke nnete ba shetse ba ntse ba tlhankela modimo ka baka la gore na ba boditse ya sa pila eya
1: bafunzi
2: aleluya
1: ikhezo ri khorebo
0: amen
1: ndanda
0: are so tso ye masebe pedi sinyane go tsha go ere ya le sometere le boga ba le tshetseletseni go ntsha maikutlo mabapile tsa sa go pledishano ya rena ba le gore ke gona le bolela sia le moya re botsisha gore na taba ya lentjwe ya le la mohu a le tselwe na e ka ba ile gore na ya shuma na ele ka rari le a re ska ba la re ge ke bolokwa la re le poisi la ka la le bia ka kobo ka godimo lena la ya re la re ka re ke ka mogoelong gore ke setlwaedi la malapara ko la phara ko boela ka godimo lena batho ba ile ngore nkile la o bamela lentju la mokhu le le khotse le sa le khotse le le khono le lena batho ba ile o rile la letshela ara re le tsaba la ya le pai gauswi la le tsia la re ka tla bona ke batho re tsa maisha le pokisi le liwa la re ko bola re pi na e ka ba lori le a mega ka sego na ke se re bolelang ka sona ka ba le metse se ke masema mara ro fela ngo tsha go iriela semeteng na kwa rintla go lotsa ditaba.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tie go le tlhakolo magareng a tie go di ka go le telwa metsetsong ya masometharo o twaga bjale o thobela FM o akaretswa tšha gore cosatu e dira boipela jwa parlamente bja gore e fetiše molaokakanywa wa second special appropriation bill o tla go dumelela go lokololo wa diranta tše dibilione tše lesome tša kimollo ya tshwaganetšo ya makhura. Tona ya kgoro ya merero ya tša selegae Leon Schreiber o golofetša diphetogo tše dikgolo mabapi le ka fao maAforika Borwa a fitlhelela go ditirelo tša mmušo ka gona. Re ka letela ape tša gore bjale ka ya Aforika Borwa e keteka kgwedi ya dinamelwa le go thatharamela go la Gauteng la le dira boipiletso go badiriši ka moka ba tsela gore ba gate tema mo go kaonafatšeng polokego mebileng. Ke Stanford Mahlo o thobela FM tšeele tše dingwe ka botlalo hiring ya bolesometee.
1: Tumelo yaka more lebella tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Re le boga Steny re tla letela ka dira lesomepedi ra le kwa ke dira dikwa ka botlalo batheletswe tabashiri be le tafoleng nomoro ke 0860002452 re bolela ka lefokošile lentšu la mohua letshelwe ka nnete le a tshelwa gona ge le tshetswe go diraga eng na maitemogelo a lena ke afe le a le latela goba leraua motho o re tlogetse o tlogile lefatsheng la ka keno go raya goreng re e dira ka mokgwa nna re bonang go lokile gore kgotsofatsa nomoro ke 0860002452
3: re tša motheletši ašwena mošate re alotša
2: are ratamisa
4: mfapele ke le mahloko go lena ka gašo
2: na ge are
4: ta sala re ka no metse mare go hloko ba ile pelo
2: aha
4: wa sala gore ba nata ba bona ta
2: eh
4: a ke tšeng ta ke na
3: are
4: se fokola mofu le a tšela go la ka ge fela ge lo a thetsa e le wa ka timele le o na le hona mo go hona go bana fa fa se ba bala bola fela re ba jimo ba bona re tsela re ya re bolena le bona
3: mm
4: ene go tshela ga lona le tshela ka fatsa ma baka ge o tshela o dira sentle right go gana ka o dira ntse rong go bana ga o ka itshela o dira ntse rong mo go ene ga e tsho go bela ela ka yo ka ba ka re ke ntse rong ba re ntse right e tsene ntse le ntse right mm ka mo go ke ke bona ngi e le ka bona go bana gona go bolela le bona gore le bona mabaka le ke la mputa le re mo go se ke kareng ke be ke khopela o ka go lena
2: o
4: re bona ga le bona se ke bona ka tsela ke go pala le ke ka tsela se go ga le bona
2: o
4: tla o le ke bo pila
2: a re
4: allo
2: e kira ro o tla ba tlotla jwala wa ya kwa ba botsa re tsela le mpudi teng tsona a go di ampalela e
4: okay
2: a ga nke ke re le bo
4: ke
2: tata ho se be se go tloka pe ke se go tama go fa re le bo
3: a re mo sa tsetsa bele pemra lo cha
2: tsobela
5: le ka e go tsoga
2: re bona ona re le ena
5: a wa re tloge
2: e
5: le bona le le ntse ke mike ke le ka mo zani nga ke re
3: ra la mo ke
2: tata mike
5: ba tlo se re ke le bo tse
2: mm
5: le ntse la mogo a le tshebe
2: e
5: le ba ka le lengwe le le bona ng batho ba dira dilo tsa mephaso ba ya go imole fase ba shimisha le tshelete go thaya di khomo le dipudi le dingu
2: mm
5: e le nya go la o ba le botsisha wa kwa motho are eight dilo tsa ka ga di tsamaele botse
2: mm
5: go bile le lentse kwa morago ba re o

0: aregane baibele e re batho ba ba tlhokaetseng ga ba tlhana kabelo mo lefatsheng marati le ba tsamaya ba tlwetse lentsi mo lefatsheng jale nna ke be ke rata go bolela gore lentsi la mogo ge o ka letshela o tla kopana le tse o kopanang le tsona
1: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa kgonegego, boshuru bjo botheile go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetja diphokoletso tse di kgatlhišago. Clientele Royalty e go neya dikholego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetja tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletsego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
2: Morwa wa ka ga a hwetše mmereko. Letšatši ga le tshele, kgwebo ye nngwe e sa tswalelwe. O tla ba le kgolofelo bjang tšohle di senyega. Ke nyaka naga e re šomele ka moka. Ka dikgetho tše di tlago, ke boutela Democratic Alliance.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki, dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
4: Selemo se fetile.
5: Gomme ke nako ya go tlhokiša le go mpšhafatša legae la gago.
4: Ka theko tša fase go top 3
5: times. Potentiale tša boleng bja
4: ka theko ya go tloa go 74.90.
5: Fela ka square meter.
4: Gomme o fetile segoba sa gago.
5: Tsele go feta tekanyetso ya gago ya tšhelete.
4: Go oketša mo.
5: Shell Value Cover Paint Combo ya rena.
4: Ka dijepedi tša le 20 liters.
5: Ka 659.90 fela.
4: O sa tšwetše gore wa mpšhafatša.
5: O fo nyaka legae la gago le bonagala ka boswa.
4: Top 3 times.
5: E na le tšohle tšeo di tlhokago.
4: Ka theko tša fase.
5: Phakiša.
4: Theko tše tša top 3 times.
5: Di fela ka di 4 October.
4: Ka lebenkele leo le kgauswi le wena.
5: Top 3 times.
4: O theko engwe le engwe e lego fase.
1: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
6: Tumelo ya ka mo re lebella tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe thobele femo mošata wa tsebo le boithabišo
7: re le boboga gone bjale betsotso ke masomepeditharo re lebile iring ya lesomepedi rata go ka tšea motheletšo mafelelo a e tswalele nomoro ke 0860002452 tlhogopolešhane ya rena na lentšu la mogule a tshelwa goba a letshelwe na e le gona ka tlatse ga mabaka a fe ratamiša ratamiša mane
8: Awa, re tla lefa nomoro ke 015 29

0: 0000. Le letseng yona nomore e.
1: Yona e ke rileng
0: 0152900000. Nyakampene re tla le botsa yona gare
2: etswa. Re tla ba botsa yona gare etswa botsi ba botse botsi.
0: Ba theletswe. Tshwe be ka pa ife. Puti tshwe ife ka pa ife. Mabapi le mananeo a Thobela FM. Nomoro shi ke 015 290 0000. Namile o tlhalose taba tsa gago ba tla go iša lefelong la maleba. Nomoro ke 015 290 0000.
2: Are metsetso ke mebedi gore re kgaane le bona tlhabirago ke masome mabedi go ya go iri ya lesomepedi upia ke mebedi fela ore re kgaogane
0: leke mokane wa phuthaphutha ka mo
2: ke leka go nyaka go kgora botse ke leka go nyaka go kgoragora o botlhokwa
0: mararekare
2: ka se ba go laela gone jale go sasa ke la botlhano
0: yena mile ra phuthaphutha gore mokoni gang go roga le go ratile ke kana a seka hwetsa gone le mabošhaedinyana re lebogatlhe batheletse re lebogatheletswa lena re leboga leeto le re leswerego epša go ya ka tumelo ya motho go ya leka gore na e ka ba maemo a bophelo a bjange se sengwe le se sengwe sephetho motho o se tšea go ya leka fao a di bonang ka gona. Re leboga re leboga Prudence mole kwa magongwa motsweletsi wa rena re a mo leboga re a phuthaphutha gona ka mokgwano ka moswane sa letšatši ke letšatši la pedi ka gare ga kgwedi yona ye ya dinamelwa ke moka o gabotse
2: a re sepele botse
0: batheletsiwe re a go kgopela tshwantshetso le di matlhakong e re lokileng maabane be letšatši la masometharo le kgone ke la pele letšatši ka mokata ona re tswile tabagolo ya latela mokoni gorogile o ratile kakana o gorogile tabagolo shibwe
3: molaotsana wa go botsa gore ke nako ya bahlakong e tla boipisene ka go theletsa kgaolo ya bokete nne magolo pedi masomeseswaitharo kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwala ke rathabeng mike odiba motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo ke isaac ka selo mašila ipisene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masomeseswaitharo 4283
4: malogo ngwanaka nna ke be ke nagana gore lena dingaka le tlagaša ditaola la itebelela
5: a ke nnete mme e fela dikarabo ga ditle ka nako eo ke a dileya
4: la se kgotse dikarabo jwa a ke rulo tse ditaola tsa gago wa tsholola gomme ba go botsa rena bothata keng
5: mme ga o ka mokgonaganang ka gona e ne gore o ka se kwešiše taba tsa ditaola gore na di sebetsa jwang
4: aba ge golela bjale gona ngwanaka nambile nna a ke se gore na a ke reng kore a ke sane karabo
5: mme ngwanaka na motse wa ka wa thubeya ande o thujwa ke mma batho
4: go o bolela ka gore motse wa thubega ngwanaka e sa le taba ela ya gore ngwana ke wa phetola goba jwa
5: mme nna a sa ka kare ngwana ke wa phetola no gape motho a ka selo a lempa ile ya gagwe
4: mara nna ka reng wena mmalego ke go kgadile ngwanaka ka re tse dingwe dilo di tshware mo go wena wena wa dirang wa kgetha go bolela jale ka go botsa gore a se batho ka moka ba ba dumelang mo setsong
5: o jwalo mme
4: ee jale le gane jwale be ke duma o kare wena o ka dumela gore jonjon o latsa ke disukiri tsa gagwe le malwetse a mangwe a gagore sa tsebeng
5: mme a tseba ke tshwenya ke eng gone jale ke tshwenya ke gore mma batho o busy o bua maaka ka nna ne nneng ba itse hehe ke ntshitse mpa gone jaanon ba re ke ntshitse popelo kwa gammasebanyone nako ela ke thwasa mme mone ke kompotsa ona ka nako ela mma batho ba ntsebelela kae
4: mma batho o dira bjale ka gore wena o molwesitse le jonjone o nyaka gore le wena o lweleng pedi
5: nna ka molwesa ee ka mantswe a mangwe mme monika wena o batla
4: ntheletse malego o rile ge o e tswa ka mare ga lapale o ya go dula ka ga gago o ya ga ntomba kere
5: ke nnete
4: o batla go nna o thakgetse gore badimo ba re ngwana o ye tla o tseleng ke kgale mola o dulang ka ga gago nkane o sa ime
5: mme monika ke re badimo ba oraba ka nako e bona ba nyakang ka ona le gona le wena wa tse bore ngwana ke thatwa modimo kganta o jwana
4: wa tseba ke a tseba gore ke thata wa modimo mara wena a o dumele o modimo ang kere o dumela go badimo
5: mme monica ka mantswe a bangwe o batla o njwetsa gore le wena o ema leng ma batho ore ke ntshitse mpa ke re le
6: monikaobona
5: mme monika no no pete nna ke tsamaye wa tshwanakile
6: sepela mmalego

0: re thabile ngwanaka nko o tlogo le go tlhogetla sele o mpotse gore naga botsebotse gore papa go dirile
1: ke nyaka gore o sebe mamanika ke nyaka gore gore o tsebe gore papa o a itheta ka go bolaya batho
0: re thabile
1: o tla go le yena
0: o na le nnete thata be o bolela ona wena
1: ke tla reng ka baka la gore nna ke mokoe la bolela ka founu a re ena o nyaka go bolaya Robert
0: ke mokanamele papa go o bolaile Robert ge ke bolela le wena ka se sebaka Robert o gole a kere
1: nka ba kgwele mamanika ge nka ba se ka tšhaba mo matlhakong
0: jalo o llelang ka gore Robert wa gago wa phele o llelang gona tse o di bolelago ditaba tsetse nna di tlile go mpalela ngwanaka dinyaka papao ka sebele o tla mo emela
1: o bona ke ka moo kwang kere o ka yena molaio wa gago wa monna
0: ke kgopela gore go o tlile ka ragapa le o ntlhomphe ge o bolela le nna re thabile o bolele le nna ka tlhompho re a kwana kere
1: ande
0: ke gopela re o tlogele go bitsa papa go mmolae ka gore a one botlhatsi ba dilo tse o bolelang ka moka ka tsone
1: wa bone se nna ke nyakang go gopotsa sona mamonica a gona taba go lokile ka baka la gore le sa motlhabetse
0: le sa motlhabetse motlhale mosebeletse o tlo o thagana wa re papa o a tlhaka oa swinege e ntlho o dira jale
1: mamonica baebele ya bolela e re ge o ka bolaya ka sethunya le wena le wena o tla gwa ka sethunya
0: thabile ngwanaka o ntsha botlhoko ka gore Robert o molelago o o bolelago ka yena o thupa batho a kere ebile o a utswa a kere o tshwara poo jwale ka malome ya ge brabisa
1: no o bona se wena o se bolelang ga o na bonnete bja sone
0: go tshwana le wena se o se bolelang o se na bonnete ba tsone and ge e le gore papa go tlo o ya diheleng ga gwile oa humara Robert shete a le kua a swile maoto go shete tlhogo a ke kgomole re bona re thabile mane ga botse go fatlhile ke lerato mane ko tlhogo le go tlhoge setsenekile o lla fan wa tsa kwana ka ela gore Robertanya re o agago
2: ai mathata mma batho o gagane le John John ka lebaka la lerato la gagwe le phetola gomme wo John John a feleletse a mo kobile lapeng la bona mma batho a sepela a yo dula le Mpedi Mpedi wa dula go le molekane wa gagwe Mmalego mma batho ga fitlha kua aowa o gagana le Mmalego gomme ge Mpedi a e rarolola o gopela o mma batho gore a ba shuthelele mma batho ba le bothata bja gore magareng ga ka ke le ngwana mmago le molekane wa gago o kgetha molekane wa gago ntle le nna nna taba e ge re e rarolola wena o ka ema le molekane wa gago goba wa ema le taba setlholang pereperi
3: latshobela sesilebo ka matlhakore kwa kotaretseng ge ntwa e le gona magareng ga sesiwa ka le molekane wa ka aowa ke ema le molekane wa ka gobane ke rile ke tlo fetsa bophelo le yena re le mmogo ke ikanne gare ga mashabashaba jale ke ema le molekane wa ka ai di tlano go bonwa ko pele ke Grace Tsekana mmapela galelaka dibateng ke gae mošate wa tsebo le boithabiso
4: Mpedi a dile le mogatšage Mmalego ge e le mma batho yena a bune se a se bietseng a kere yena a tronka ke nganga yena le petrole jaanong a dimoje zafelegodi a masandeneskete mošate
5: ee seselemo go boima ka lefase la matlhakong mma batho aadigadi ge di o diphura ka nnetennete nana ge e le nna Mpedi ke nna fase ke thele ke tawa after tawa ka gona ke a tlhola gore o diagala eng ka lapeng la gešo ka lapeng laka ke senya ke re jalo matlhodi lefaseng la station 19 ke re roka matlhakong roka
6: nna ke bona bokaone e le go lebelela taba gore na e ka ba go diragala eng wa se tsele tlhakore ke a leboga ke Dora Lekhulene go tswa ga Mašišane Mapeding
2: matlakala ko ena a re se selebo ke ema le molekane wa ka go laetša thekgo le lerato ke matlakala selolo ga matlalampone mošate dikgaetšedi di tsošang pherefere ka letlhakoreng le lengwe ba re ngwana wa mma e fela ya mma batho le Mmalego yona ke kgetha wa ka mosadi le bona ba tla nyalwa ba a di bona ke mothaposontsi wa mmatlou se selebo yo gape Mpedi wa diragatla le yena ge ditaba di le ka mokgoo ke tshwanetse go boledišana le molekane wa ka pele ke tliša o mongwe wa leloko ka lapeng go tla go dula le rena Mahlakung Rocks ke F ya Tefo moletši ga ba mongwana number one sesiwe ge ditaba di le bjalo aowa ke tlo thoma ka kwa matlhakore a bona pele ke tšea sephetho sa gore ke ema le mang wa le go phošo aowa nka se eme le yena ke wise man motlapema taba e wa tsiba enya ka batho ba bagolo ba ba rerile go magadi a mmabatho Jimmy Mabapa ke le Mamelodi ga e ke bobirwa ka kgoši Phoko tebogo setlhola balo ya re se se lebza nna nka ema ka letlhakoreng la molekane go mothega o ngwana le ka mo mmapela a re mod velry rakwelele se se lebo a o tshwane jo emele molekane wa gago yena go ka mosegole number 2 Wesley Sello a re ao se lebza o lebelela taba not motho gomme wa se tseye letlhakore Wesley Sello Mashilwane Witbank ga Marišane araa.

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutere o tsebe tsa madireng le go gatha tema e ri ya le somopedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o teele teo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshwara ka mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo thobele fen mošupologo go fitlha la botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fela mošhata wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhaetse ko o kwa tše dingwe tša ditaba le gono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
6: lagadima le gadima la manyokanye go se shitisha bana go phema dumelang ka moka ba challenge ba rena ba thobela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa ka tshila le khone la labone ba ge show le tshile tshe go mo moko go tobela gona ga nnete go nya go apo apo wa nyana u tsore mafelo nga mangwe e bentse tshela tshela e fela ka ke no polokwane le khona wa o ka re nda o tla buile nyana sa ka dima kwa le tla buile le ga ile lo na le pipile maru mo le mola le dumela tsake Dr. Maloko Mashamaite o sepela mmogo le eto le la lenane o le la dipirishano le o ratile ke kana ke gadi ya matebela o tswa go moleta na o leta le batho ba madi a shele ka sebitiela ke ena a filwe go maikarabelo a go tsweletsa lenane o le nna ke nna ke leša moyeng dumelang ka moka lena magagešo re bile re leboga le batho ba rena ba dirišane ka rena bao ba tlile go pele ga rena ba tliša manane o moyeng ka bokgwadi ka mokgwa ba a dirileng ka go le rena re amogeleng bagešo Stan Puti matlo re leboga monetso ke dingwe tsa ditaba šitse banna monna yola wa mofaladi wa go tswa ka nageng ya Zimbabwe ebile e le rakgwebo yola wa o ka a tshosetsa bomme lefelong la go yela ka Sandton ka mono Africa borwa Lawrence Modziganyama o kgweditse beidi ya diranta tse dikete tse lesometlhano yeo e nago le mabaka ao a tsirimeditswe gore a se ka dira se a se ka dira se Modziganyama o tlhakile pele ga kgoro ya tsheko mesong ya lekgono go tloga mola a golegoago go fitlha lebakeng le o lebane le ditatofatso tse lesome go akaretsa taba ya molato wa go tshosetsa molato wa bofora molato wa go betha le e mengwe gape melato e mentšhintši eo e lesome e balwago molato o šutišeditswe go letsatsi la lesometlhano kgweding ye re tsenong go yona lekgono e le go kgwedi ya Oktoborom motlatša mokomišenare wa ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa Lieutenant General Shadrack Sibiya o tlhole a boeletše gape ka kgorong ya tsheko ka kua Randburg mo molato wa gagwe wa go kata le wa go ruta motho ka tša thobalano o tswelago pele go sa le bjalo General Sibiya o okeleditswe melato ye mengwe gape motlhang ya gore motlhang ngwe la babo a phuruphutswa legaeng la gago maphodisa a kgweditše dithunya tšeo a tla pharwago ka molato wa go se di tlhokomele ga botse le go se tshware dithunya ka botse Sibiya le baemedi ba gago ba semolao ba leka ka mokgwa ba ka kgona ka gona gore monna yo a kgwetse beile tsheko e tswela pele
7: Shoprite e tsenya maatla ka gare a sephatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintholaka tša extra savings tše di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego ke bjelo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99 le 5 kg ya Goldie goba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 e fela di hwetšegela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite fela
8: rena re ba ga modise di le botse ai a ire tle ka thokone mo ile gore ba re tsiba ka la modise re le boga mang ge se Standard Bank my mo account na la pala ge se le go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng engwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwene re topetše ka mo go sa gago sefane go swala le rena baga mo dise ge o bula Standard Bank maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
4: go ba sepela ka maoto ka moka hle a parang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go kgetha di aparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho go ba dirisi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe 2 ge o ikwa go lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tshe o di fela go di tshea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tsho ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke goro ya dinamelwa re tshwetsa Afrika borwa pele
5: ge ba o hletse go kwa ke dingwe tsa ditaba le kono theletse lenane o lata bagolo gomme o gobe ke tshedimošo thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: re sa kela pele magage šomisitswe ke lesomepedi go tswa go iri ya lesomepedi selo se uwe ka metlha kere ke maleka Komisheni ya mbuise le matlanga e sa emisitse lebakanyana magagešo lebaka la go lekana kgwedi komisheni e be e tshwanetse e bitse Vusmuskhet Matlala gape gomme go a kgwetse gore o be a seetshwa a itukiša kudu go fitlhela mo go feleletsego mo ba ka re go awe gape ka kgwedi ya December komisheni e tla re mo kgweding ye ya ba e tshwaragane le go itukišetsa go lokolola pego ya yona ya mafelelofelo le ge e le gore dinakong tse dingwe ba ka gapeletša go tshwara ditheeletšo ta tša ka sephiring komišene e ikemišeditše go tshwara ditheeletšo le setšhaba ka la senyane kgweding yane ya November e tago ye ke tshedimošo yeo e lokolotšego ke mmoleledi wa komišene ye e le go Jeremy Michaels mafelelo ba shema ga go shoma lo ka a maloko a parliament maloko a parliament go ruba le ba le nka go committee yela ba ibijanda atho committee ke committee yela na kwana ya parliament ba nga ngisha na gurukuru ka se tsheo sa go bitsa IDEC ile go se tsheo so so tsane jeng go re na se tswele pele go ba mothomongwe se swalalanye na Kupulang, IDEC ke ka botlalo mothiletse ke Investigating Directorate Against Corruption e le go setheo seo se tlhometswego gore se nyakišiše ditiro tša bomanage ba bangwe ba re ai a e felele ke mošomo ba bangwe ba re a wa e tswele pele re ne re tswela pele magagešo le bakela bja le magagešo a re tseneng go tabakgolo
1: thobela FM
9: mošate wa tsebo le boithabišo
6: Are you emeletseng magešo are you emeletseng nako e sa re dumela re a leboga magešo re leboga thekgo man re leboga thekgo re leboga thekgo ya lena ka metlha bagešo bangwe le a letša bangwe le a ngwala wa tseba keng re tlilo leka taba le leano ke na le kolofela motsweletse o taba le leano la gore ba melaetse e mentšintšintši ya batho re e khumanago ka gore o e bala gona re a e bala re ke le tshepišeng tabengwese melaetse e le re ngwalela yona re a e bala le dumedisa semmušo magagešo lenaneng la lena la dipoledišano la tabakgono re sa ke bontšha gore komišene ya matlanga le kgone ka setsena ebile ba re ta ema sebakanyana gore te kgone go dira dipeakanyo tsa yone tsa gore te kgone go lokolola pego ya yone mafelelo e fela le kgonošedi ya rena magagešo re nyaka o itša gona mo komišeneng ya matlanga moo botlhatse bo tsweleditswego bo tušitšego dipotsišo ka gago gapeletša borakgwebo go ntšha tšhelete gore dikgwebo tša bona di kgone go tswela pele yo ona taba e weng ka mošupologo moetapele wa botlhatse advocate Matthew Chaskarlson o ile a tsweletša melaetša ya di-whatsapp le botlhatse bjo bo amanago le rakgwebo wa di-taxi Joe Ferraris ba nyone ga mmogo le opa bafana sindane botlhatse bjo bo le mo pele ga komišene gomme bo lebišitše go ditatofatso tša gore bona dikonteraka bao ba bego ba šoma mo lefelong la kwa Gafontein gona kwa Mpumalanga le go projeke ya Moloto Road ba be ba nyakwa ditšhelete gore go lefiwe tšhelete ya tšhireletšo ya ba bangwe ba e bitsa extortion fund o lefiwe tšhelete ya tšhireletšo gore mešomo ya bona e se ka ba ya šitišwa jale go ya ka botlhatsi yo bo tsweleditswego rakgwebo Dr. Tengane Thomas Ntulin o ile a bolela gore o be a tsanetse go dira ditefelo gafetse gafetse go meletse yeo e tsweleditswe go e be e akaretsa le ditshosetso tsa gore mosumo o ka tla wa emisa kore a ka se die ka mokgwano ba reng a die ka gona motlho mongwe le mosumo o ka ba wa emišwa eupia sebanyone o ganne gore o ile a gapeletsa ntulo go ntsha tšhelete o tlhalositse ga botse gore tšhelete yeo a e kgweditsego e be e le karolo ya tirišano ya kgwebo gomme o ganeditse gore e be e le tšhelete ya tšhireletso yona extortion goba o nyaka tšhelete ka kgang goba o nyaka tšhelete ka swele sebanyone gape o boletse gore yena ga se ka romela melaetla ya ditshosetso yeo motho mongwe e amanago le taba yeng fa fao taba ye e re busetsa go potišong ya gorena banna go gapeletsa motho go ntšha tšhelete goba motho mongwe yona extortion e ke bolelang ka yona ke bosenyi bjo bošoma bjang bo dumeletswe na mang le mang ga re khumana ke aga ntlo mo ke na le babereki a fitar e matamaetira o bona wa aga mona re gopela percente tse masometharo tsa mo agang gona e banna we a ke tsebona like bosijana batheletse bosenyi bjo bošoma bja nyaka kwa rena bosenyi bja mokhutho o bosenyiwa bjang gomme go ka fetoga bjang motho mongwe gore e be karolo ya go ba bosenyi bjo bo rulagantswe ga ke nyake gore kete kere ke boledišana le moeng wa rena o khumane ba re tsena-tsena papatsong e re ke tsene ka maganyane
7: Shoprite e tsenya maatla ka gare a sephatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintshola kae tša extra savings tše di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka dintshola kae tše belo ka 5 kg ya di-frozen mixed chicken portions tša goldie goba farmers choice ka 199.99 le 2 liter ya excella sunflower oil ka 74.99 fela dintshola kae tše di kgwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di 11 tša Oktoboro Swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
10: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: O theleditše tabakgolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
6: Magagešo bjale gona re le amogetse magagešo naka dilekane ba letse re kgopetse setsibi sa ditaba tša bosenyi kore o tseba kudu ka ditaba tša bosenyi magagešo e le go morena Thabang Bogopa re na le yena mo mogaleng magagešo monne yo wa bogopa ka metlha e le motheletse magagešo le tsebe gore re bolela ka ramathale wa tša forensic re bolela ka monyakišiši wa maemo a godimo kudu le tseka la peleng la ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa setsibi mola ge gobe go senyegile ba re go na le dibomo kae kae kae kae e be nyaka bo yena kore ke yena tla re o fitha mola le botsa rena dibomo tse re di tlanyolola bjang gore di sata tse ga thuthupa e bogopa morena mašwi a o re a le amogela thobela Thabang ee banna go lokile o sa theletse Thobela FM ya legotlagatso la Aforika Borwa ba sa nyakana le yena magagešo ba sa nyakana le yena ke na le kgolofelo ya goraoa go se o ikae ka tela motshwara le tse gore ba isa ba ke bona ba fela go ba bitswa mapodisa a ba bitsa bona mola itla gore thuše ka motho gotse itla gore thuše ka motho gotse re na le mathata ka mole ka mo itla gore thuše itla go bolele le batho shiba ke dilwana tse dintšinyana tse ba di dirang
3: le ke letšatši le a fa sebola
11: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya emaophele gomme yena o tla ba a re o setlhare sa dienywa
12: setlhare sa dikenywa se tlhoile ke maswika o se boele morago
11: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re
13: jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tšhabiwa
3: le
13: ke letjatji sontaga mesong iri ya boraro fela ga ile botselela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
14: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
6: Re tšwela pele magagešo le setšhetše Thobela FM a lekgotagatšo la Aforika Borwa. Lebaka la bjale ke na le kholofelo ya gore aowa dilo tša rona di taloka go seo kae magagešo. E fela ke nyaka one netefaletsa gore gantšhinyana e setšhere nyakana le motho re sa mokhumane se ka ba la fela pele la thakathakana la re bana motho o ba dile gore fa tshedimoso e kgolokgolokgolo e re e nyakago empa e ngwe tshedimoso ke ke tseba gore di no bolela le lena magagešo ka baka la gore lenaneo le ge ba letlhoma ba letlhometse gore re bolele le lena le bolele le rena bjale ka batšheletsi ba rena ba Thobela FM ya lekgotagatšo la Aforika Borwa nke ke tshwarenyana mo ganyane.
14: Ikaba bunyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tlago se lebelela kgole SABC Auditorium e gona o ka swara conference, workshop, dithuto phatloso goba mokete ko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tšeo di tlhokago. Go na le madulo a mantši le didirišwa tša go kgokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore audiovisual equipment go gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email Rikoto R at sabc.co.za.
15: Mo, Rikoto Shamore.
16: Nkeji sa di tonje ni tanka moro kile suri. Kuro na haka moka le fasu loke. South Africa ifita le fasu e katoriso. Eji rang keba le kani. Eji rang leke babulai.
17: Saru lulo iya siye mose relenka garega yona ki jeso fela tusho ya rena echwa kuyena.
16: Lintila mudimu lia relaya. Lintila mudimu lia rehaleba. Yeri resik ke ratshela naga ye ka madi go fala ja madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba tsena molati
17: wena o dira ntjona tshe tsa tshilelengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a ba sadi ba o ba bolaile
14: Thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho
6: a ga jalo go tsereka jalo pele magagešo ya wa ba sa nyakana le mrena bogope a fela ga bona bothata magagešo ke nyaka re tsinkelele mokgwa o mongwe sho bagešo mokgwa sho utlile batho le kwa ka ona ba bangwe lethakaneng le tsona le tla re botja lena lethakaneng le tsona le tla re botja ona e tse go tlhomiwa batho ba ona ba ne o tla ba feta ba ke rena bomang re nyaka tšhelete re nyaka tšhelete ya tšhireletso ba e bitsa tšhelete ya tšhireletso ko go nyaka tšhelete ka dikgoka ke go nyaka tšhelete ka kgang ke go nyaka tšhelete ka go thušetša kwa ne khumana motho mongwe le le khamphane ya go aga lano makala batho ba tsena gone mo le agang gone ba re e mine khamphane eo ka o ba motho mongwe monye kontraka e ke ma namile ke moka ba re ke mamma ba re shule banna ba le bafeta ba re monna e se o nyako tswela pele ka go aga mo o tla tshwanela ko gore o re fe bonnyana di gona dilo tsa mokhutlho o magagešo le dikwelele ka kua komišene ya matanka go ntse go bolelwa ka tsona ke tlabe e re nyaka go e lebelela le kgone gonna bana ntho e ke bosing jo bo beakantsweng goba motho mongwe ntho e ke maitekelo a o ne o nyaka go dia tšhelete ka tselana e nngwe na se ke la lebala re tsene kgweding e ntshwantshwantshwantshwa kgweding ya dinamelo ka morago ga mo ke tobolela lena bathele
18: re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelo sa gago bolokega mmeleng
6: Shut up, Tibo, let me tell you. Carter and Bill Bagger, she made to come as soon as you were in the swimming page. Mohano, old Chuset, you are not a neighbor, you began extortion. Is it if I took a Chuset, you hold the Huebo League on Africa or Bagger, Kinago, let's be better. Le gona go tshwanetse go dirwe eng go lokisa bothata jo pele bo ka keka jalo ka mollo wa tlhaga a ke kgone gore ke mathomo leko ka taba eno go nyakiwa ditšhelete ka mo lekamo go nyakiwa ditšhelete ka mo lekamo kore batho e ba ka di o bona gore o tupa lerole kae kae kae kae ba re bona re o nyaka tšhelete gona mola o tupa lerole bjale taba e o e gona baba ngwele bendi kweba, baba ngwele bendi kontraka le tarubuja kwa nale, nale wana ing, ke muka, sepela sepela janta bewe ya khonega na. E sa khonega le tarubuja, ge khonega, nga nile jwala pele gole fela di chelete ki uwe batu bali nyakang, le sna kwano ye ngwa dule mfilo le bona, kumela khona go jwala pele la bali fela. Ema kije mchile jure mwe, dumela mchile te ya omoga la tobe. Arlo chempa.
15: Le bona la JJ ma khale ke ka mo se wa ke bogre.
6: Ke a mogela JJ.
15: Ai, nka tama sa maiten tshe ke bo tsatsa bo bo ono ono ka mare ana. Ana mo la e tsumola bogre ke mola.
6: Eh.
15: He monna ka lo thoma a tsholola di fantsa a be a di tsena re ba rutlo a riwa enyeng ya moloko loko.
6: Eh.
15: O tlo ba le banna ba tswelela ba fita ba re monna Yesu. Ape pleke mawa ke a bo mokete le a bo mokete re tshwanela ke o fetsa ka mo pele mmereko o ka tswela pele
6: e le gore mbotse magalefa ba batho ba uwe ba tsebega go ba tshira difatlhego go ba motho mongwe ba tswela ba tshwere ntwe nngwe ya o tla masipala go ba ile ba batho ba o tshusetsa
15: ntate maja maite e ya le hore na o bolela mang
6: ya
15: o ne le batho ba bangwe ntate maja maite ge ba bolela a hona le motho yo motla ka fetola le ke ntwa e bolelang le ke se tshaba se di tse bona se kwa re ntwe a se yona e ya le gore na o bolela mang ke le botse ntse ma tsama ite mo ntshi ba bona e ba bana ba ba khang kudu ba ba rekisang di drugs di tsotse tse di kgolokolo jwale bana ba rena re ka se bieletse ka thogo re yo gomola ra ile sa ile jwale ba re monna a haniwe ke go mo tswantse a haniwe ba gomola le mapodisa mba tsiye le mapodisa ba ita ba rena go tshola ba tile mo a tlo tshusetsa motho na motho ba kata kata ba rena re motho
6: magalefa go lokile e gomele gona mo monage se go kwele go kwele mothlompe go kwele ke a leboga o tshetse thobela FM le go tlagatshola Afrika Borwa ke le bulitse ba tshelete ka rena ka go boledishana le setsibi sa taba tsa bosinyi monna o ke la mathale wa tsa forensic monna o ke monyaki shishi le tseka la peleng la ditiro tsa mapodisa a rena Afrika Borwa monna yo ke le bulitse ka dibomo ka re mo bo thebilwe dibomo bo ba bitsa bo yena gore hei e tsenango a o tsene lena le borobotse rena le bona eng ke ditlhalefitse dikgologolo le banyakisise ba bagologolo tabang bogopa sho le mokgweditse magageso ke le bodite kare o tshwaragana le dilwana tse dintsi go le khumana nako e re monyaka ba e sa mmeditse ga e kae mo rena bogopa madumesi yabo re go amogela tlobela
19: dotamasamaite ke go tamiso ke tamiso le batheletse
6: a leboga monnageso mamotlha wa tsa re bolela ka tabengwe o ka nna gore e bono jana a e bono jana ke le lebeletse botlhatsi yo bo tsweletsa motho mongwe yo bo tsweletse ka kua komišene ya matlang re bona ditatofatso tsa gore borakontraka babe ba tshwanetse gore ba lefe tšhelete ba tshosetswa ka mešomo ya ona gore e tswele pele gore mešomo e tswele pele ba nantšhang boka re nyaka peresente ya boka e le go seo le kgono re reng ke extortion yeo nna ke rego ke go nyaka tšhelete ka gang ke go nyaka tšhelete ka dikgoka ga botsebotse ntle e ka fetoga mokgwa o mongwe wa o dira ditšhelete goba motho o mongwe ke bokebe ka be e le goreng bo feteletse goba bo rula ka ntšho
19: ntate mašamaite ke go leboge ke lae ke gore nna re a leboga ge le gone di tswelela
6: a
19: ka gore ke ga janyana re bolela ka tsona mokoni re tlokile re di tsenelela di sale ka Western Cape
6: ikwa
19: gore ditiraand ke mengwaga ya morago ka bone ngwaga e metlhano ya go feta raya ka Eastern
6: Cape
19: e napa le go enyamiša eutlwa ka lebo gore magosi ba ikwesisitse ke gore ke dingwe tsa mathata ao Eastern Cape ba go le ona ngwaga ka ngwaga ka nako e le ya marega ka setlha sa mabollo ke di-extortion gore bao ba sa di fitlhelelego ka bomadimabe ba bangwe bana ba latlhegelwa ke maphelo ba ile ba thaba kudu controlese ge re ba utullela taba tse ba kgona go dišhala morago wa ba le ka ona fana
6: go lokilethabang gore ganyane fela nape kekenyakenyakenyakono tea ba ditabašiwa ba re botse gonna goreng ke mokarete re tswele pele ka tabeng
20: ka kholo tsa ditaba tsa SABC yeo ikemego e sa tsego le tlhakong.
0: kwa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolo kwane ba theletse ba thobela FM ba kaltela tse maringa tse dingwe go tswa ka studio 6 ramotso wa masipala wa eThekwini Cyril Qaba le batlhankedi ba golo ba bangwe ba babedi ba masipala ba nyaka gore Democratic Alliance e tloshe seo ba setlhalosa go bereka sengwalwa sa tshenyo ya leina sa go kala tsa bakgethi tseleng ya N2 ka Durban. Kwa satire ufitishwa mula wakakanywa wa second special appropriation bill ka parlamente wakatusha uku bacha khatelelo kabareki khatlano nlidi tsinagalelo cha udigulela uko dimu cha diteko cha makura tona ya khura mela rwa cha selagaye Leon Schreiber uzibisha ure chwele chwele wikana chedi talata uizibisha etafita bufelo mafelelo ngakodi ya tlakula ishao ke Stanford Mahloto bala FM chwele jedi mweka butalo irinya pele.
21: Utheledi tse tabagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
6: Batheledi le kwela ga mo nyakisiwa rena ele go molantla ba bogopa a bontsha tabengwe. Ah, ape ba re tabe ke gale thomile ke gaiana ba gesho le kwa mengwa ga methano e fitilego. Gona go go Eastern Cape ka mogwa ba italetswa. Mbo ile go le o tele yona e phila thabanke ya ikwa gore tabe kwa re tswa kholenyana.
19: Mogoni ke a go leboga. Re bua re tle ka mohlomongwe Gauteng le matshelo a mangwe a go tlwaelega. Re lebelele taba ya boradinamelwa tsa botlhe ba e leng gore ba re ge ba ka khutsang tate Mashamaite a ba o feta tsea ngwana sekolong motlho mongwe ngwana o shile ke senamelwa gore papa kgopela le fete leng tsea ke le emetse mo teleng ya gore le gore ga o kano kgwetsa o nametswa morwadi wa goba morago ntate Mashamaite wa jiwa o jielwa koloi ya gago ba go botsa re a re ye kaekae gore fa 3000 goba gore fa 5000 re le kudu re bontsha sephoi tsa gore nto le yona ke extortion le seke lebile la tamoyeng le re letlo o laetsa batho gore ba seke ba ya ba gopela dinamelwa ka gore le tlhotlheletsa batho bao ba dirago go simololwa go amoga batho tšhalete ka gang go ba ka thusetsiwa go ba le dikgobalo ka gare go ba jere nako epia ba feleletse ba ikwešišitse. Yalo ar level le taba ye kgolo leng kgwekgwe ke e bona ka malamatlande commission go na le selo ka maAforika Borwa seo molao o se dumelelago molao o re ge le ntšha tlhabologo lefelong leo netefatsang gore 80% e šomišwa go tlabolola boragwebopotlana le badudi ba fao ea gore ga le ya molentsi ke la je tšhelete ka moka ya goma ya boela ga bo kontraka mogodi kontraka e tswa gonteng 80% ga e šale fao gore badudi ba fao le bona ba šala ba matlafetse le ge re ba tlabolela maphelo ba ba tlabolele maphelo eupia le dikgwebo tsa bona re itšiša gore di kgone go gola. Bothata ke gore ga e diriwe ka tsela ya maleba
6: oya
19: gwa ba le digongwana goba ba o ba šetsego ba e thakeditse gore bakentsha gore motho a re nna ke na le sa gore ke gopela go berekišana le lena nna ke le nape ke na le security ke gopela e tsene e tlhokomele material gore o se kwa utswiwa ke tlano ba le nna ke ngwatha mo ke ngwathago ke meo ya kare a gona project e tlo tlhagang mo lesela fa nape
6: bokana
19: uetsa badudi ka uetsa babolai gomme ka moka ba ema ka ntshile dila re aa founela mmate rate go na le mafelo a mangwe ba tloga ba lebotsa re a mo founela mmamangwe o ntshe lebile ga a dule fao ke bothata bjo bogolo
6: le kore le kgwetse ebile leng motseba le sa motsebe
19: aga
6: bjale mbotse ke eng seo motho mo se dirang gore yone extortion e be bothata ya bosenyi jo bo rulagantswe gape kwa re e kwala e rulagantswe ga botsetabe ka gore motho yo mongwe le o mongwe yo a nyaka o tšhelete a ka no tswela pele go e dira.
19: Mokoni go na le ditaba tse dingwe ebile re jake ditlhong re a nyama ge re ditlhalosa phatlalatsa
6: ya
19: ke bontshe gore mesong ke be ke le gongwe ke ba laetsa gore report e leng gore gona e re ka mogare ga sepodisa 25% fela ke batho ba e leng gore ba na le dithuto tsa ka morago ga marematlong malebana le mošomo wa bona go raya gore ge maphodisa a e le ya lesome ba babedi ke bona ba na le go matlalo a maleba go dira mmereko ga ka morago ga marematlong le baby training ba ba seswai aua ga bana matlalo
6: ba feletse
19: go gono
6: programme jwa mangwe ba no ba ba e gona ka ditirelo.

0: ga motho o tshwanetse o mogolega o na le bohlatsi jwa go kwala le bile o shupetsa go kgwatlha goro gore motho o ka gore o sentse o sentse bjang gomme a re bolele se sengwe se seng tate mašamaite tsela ya go kgoboketsa bohlatsi jwa go amana le di-extortion ga e bonolo ka gore nako e nngwe motho o ne go lalela kopane le wena ka mmolong a go botsa gore gape o ka se le dikeke nako nngwe le bile motho o ga a sa topolelela o botsa le ke batho ba mo setšhabeng ba re ee gape o tsebe gore o ka se le dikeke go o ka tla wa se berekišane le mamang go ba go romela batho ba bangwe ba matlho a go tshosa e leng gore le bile o ka se ba supi jatsi le re ka reng ba supe batho ba e leng gore ba go boditse dithusetse tseo jalo go nyakega bokgoni ke seo re tsebodikego le mokomišenara wa motswa o tshwere goba wa motswa o ije wa sepodisa gore ka mola gare ga batho ba le ba tshwalang gone bjalo ka gore ba gare ba tshwala tshwalang batho bao ba tswa go sekolong bao ba e kgafileng go ithutela twantsho ya bosenyi batho bao ba tla go thusa kudu-kudu-kudu le gona kwa magaeng re gopoleng gore mmuso o ka nothomo wa re kisa sekontiri poleke nngwe ya magaeng gaeng ke fao batho ba batla go ba etaola gona ka gore nta ga o ya go lebelela police station a gona a woman ke batho ba modimo ba tetlwaeletse melato ya bonolo ya gone gore ba re pudi ya mamang e tsene ka ga mamang mamang o šitse mamang letsogo ka phoso ke melatwane o ba e tlwaetseng jalo ga project e tla ka bo yona e tla le mathata goba e tla le melato yeo ya go tlhakatlhakana ya go ikema ke seo se tswelelago ka molamadanda commission gore di-police station tsa fao go kwagalang gore melato e diregile ka bo tsona dibe di sena seo se ka diriwago
1: dipoloko ge nako e fitlha o lebeleletsana le maikutlo a mantšhi le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse dihlomphegago le tše bonolo diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o tlhoke go tlatša dipampiri kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago diplane tša rena di lefa ka cashe mo diiring tše 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime go o claima o ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego e ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tša bophelo melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ntšha bokgwari ba gago bjale ka sapei le spa kwetše 80% off ka dišomišo tša Nutrifresh Kitchen Essentials go reke ditšweletšo tša go swana le 700ml All Gold Tomato Sauce ka 32.99 o boloka 7 rand goba 400g cool baked beans in tomato sauce fela ka ntle ga light le mehuta ye mengwe reka tše pedi ka 30 rand o boloka 6 rand ditheko tše di wetšagala go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
3: ke masompedipedi go ya go iri ya pele magagešo ba tseba taba ye ge ba ba ditsebago ba ba kgona go di nyakiša ba re ke gajana e thomile re nako ona re thoma e bona wa tseba re thoma go kwa ka yona kudu ke nyaka go butse ndate bogopa tabengwe ndate bogo ba bona ge setlhopha se kgona go laola gore na ke mang yo a tshwanetseng go šoma lefelong le le itšego ke mang yo a tshwanetseng go hwetsa kontraka le gore na ke bokae go tshwanetse gore go lefiwe bokae go bao ba nyaka go tšhelete yane e re bolelang ka yona ditlhopha tše di tswelago pele go dira bjale di ka godimo ga molao na ebile di ka godimo ga ikonomi le ka mokgwa ikonomi e tshwanetse e šome ka gona
0: mokone ke botsisitse putšhwa go tshwana le emesong ka tlhalosa gore ga botse ditlhophiana tseona tseo di bolelwago ga se bothata jo bogolo goba ga ena pele kgwekgwe yo re santse gore e lebelele kgwekgweše ke badiredi ba mafapa a mmuso bao ba na le go taolo le khuetso ya diprojeke tša dibilione le dimilione bao ba tsamayago ba re kae kapa kae mo mmuso o lekang go iša tlhabologo bona ba rapa goba go uauetsa digongwana gore lena tsošang mmudubudu gomme ge le tsositse mmudubudu re tlo gateletša gore mang kapa mang yo e leng gore o fiwe kontraka ba a berekišana le lena gomme lena le tlo re putsa ka maswiswing bothata ke joo ka gore a ke go fa motlhala ga se re gongwana ka moka di tlo tswelelang ka molamatlang le commission

0: ke fela ke fa motlhala o mongwe o leng gore le ga o fetile gore central ile a tsea o kare mengwaga-ngwaga e palela ke go fetsa projeke ya Polokwane mo N1 e fetago ka Polokwane ya Bordering ya go ya ka Zimbabwe. Tsatsi le ba fetsago di-office tsa central tsa lala di shwele lona tsatsi leo lore-lore gona mo Polokwane. E ne ba gore ga ya shala morago tabantshe ka rena rona go tsa gore mosomongwe re se ke ra e latelela. Selo se re se bolelelago ke gore ka mola gare ga mafapa a mmuso go na le bašomi le bašomedi mogomongwe le balaodi bao le gore ba netefatsa ka mešego yotlhe gore mo ka moka mmuso o isago masolo go barara go tlisa tlhabologo mo setšhabeng bona ba tsamaya ba uetsa digongwana le dikgoroto tsa go tlo thusetsa borakgwebo. Ka gore borakgwebo le bona ba leka gare ga kgwebo e e leng gore ba leka go fepa bana le go tlisa tlhabologo ba feleletsa ba šomišana le digongwana tseo. Eupša batho bao ba dirang gore digongwana tse di be gona goba di kgone go šoma di dire mošomo wa tsona ke batho ba e leng gore kare ga mmuso a ke tlhaloseso batemašamaite kone 80% re a itseba ka mo Aforika Borwa e tshwanetse go palang gore go no diriwa seo se bitswa go public consultation e le gore le molao wae gape le ja gore le dirile gore ga le ntšha contract di tsang setšhaba gantsi ba bitsa di-consultants tsa ba direla tsona le rena go na le mo re felaga go thusa go ba bona ka bo bona ba theoge ba tle ba re setšhaba sa mankong goba setšhaba sa ga sekhukhune goba setšhaba sa makgwelereng goba setšhaba sa Waterberg re tlo le tlisetsa tlhabologo ya gore le ya gore le ya gore yona ke ya 32 billion ka mogare ga 32 billion ge re valela percent ya lena motlho o mongwe ke 100 and so much million dulang fashe le boleleng goba dulang fashe le eletsaneng gore ya lena tšhelete ya mo motseng e ka tla ya le somela jwang ke borakgwebo bafe ba e leng gore ba tshepagala le tseba mmereko wa bona o kgatlha goro ebile o kgatlha diatla o o ka tla go a tlisa tlhabologo gomme wa thwala bana ba magae ka gore nepogolo ge ba bolela ka di 30% ya empowerment ya batho ba magaeng ke gore ge re tshwetse mokone mokone o tlo thwala bana ba mogae wa ba le tswelopele kore mmuso maikemisetso a bona ke a mabotse ya gore ga re nyake go tlisa tswelopele ya project eupia batho bao ba dulago fao ba setlhetsetse melomo
1: ke go kwa gabotse e fela wa tsa ke nyaka go tla mo tabeng e nngwe ya gore banna e tsege e be se ka mmuso gore ke a kwešiša gore ka nnete tlabe di loga ke batho bao ba ditsego ka dikantorong tsa go ba le di-econe ba šoma le go šomišana le batho bao ba leo ka ntle ka mmuso pele putšege kgologologologolo mo nape ke gore na ke eng seo se dirang gore borakgwebo goba bona borakontraka ba tšhabe go gana go lefa tšhelete eng ya kwago gomme poifo ye e thuša bjang ditlhopha tseo tsa botsenyi gore di tswele pele go nyaka tšhelete ka mokgwane o ba e nyakang ka gona
0: seo ke se bonago ka boripana mokone ke gore borakgwebo ba kaba ba setse ba lemogile gore go bonolo go dirišana le bao ba ba fiwago go phala go dira dilo sa molao
1: ao bana
0: ka gore ge o leka go dira dilo sa molao o tlo o šitišwa ke tsona dikgorote tseo nako e telele project e mmušo go file go mengwaga e meraro gore o e fetse wena o ka batla go fela yona mengwaga e meraro o sa kgone go dira selo ke yona taba ya go tlhoka tšhireletso kodišapetso ya go tswa go molao goba go sephodisa sa naga ye nngwe a ke tlhaloseše ke ebile e dikemisong gore re na le bothata ba gore organized crime ka mo Aforika Borwa ile a isiwa ka gare ga mandate wa DPCI goba bona the Hawks jale go ka lebelela lona felo le la le bolelwago the Hawks ya gona e Nelspruit ga o ka balela dikilomitara tsa go tloga Nelspruit o itla gona fa molotoroup o tlo bona gore e tloga e le gole ke monabo wa go kwala bothata bjo ga se ba Mpumalanga fela le ka Limpopo go bjalo ge taba e direga ka Leboeng e tshwanetse e nyakišiše ke batho ba ba leng mo Polokwane kgonagalo ke gore batho ba le ba kua Leboeng ga ba tse go kgwetsa tšhireletso ya nako ya maleba ya ka pela ke mo kgetha lefelo le ke tebang gore le kgolenyana go sana le a mangwe mafelo botau ya tswala kwa ga ba emo ke di-hawks ke di tswa go Polokwane gona ga le gore ga batlo khutse tshireletso le dinya ke shutse maleba gona putse go gore di ho tsela totloga ga ka ipolokwane ba ya gona kua ba bua ba ya ba bua ka go tsa botlhatse ge nngwe tlhatse go ba se ma mathane le go buisa le blower a founa re khopela go le fa statement ba tlo starta go le ga ka ba ya le felo la gone bjalo go di yalo rra gore ga mmuso o yo matlafatse le fapane le filo go maikarabelo a magolo golo golo golo a gore shireletse ga tsana le goroto gore ga gona le sello ka ponyo ya lentso go na le dilete ka mo Limpopo ba ka mo Aforika Borwa dilete tse ka moka ga tsona di be le mafapa a go ka kgona go nyakisisa bosenyi ba go kgetha ba go soba e jale ba go garosa matswalo le ba go tshedisa namana tsa mmele gore ga go na le setlhophana seo se thomang go ba setleletsa tsogo ka pela ba kgone go senyakisisa bao ba se golela a re gopoleng gore go ya ka molao go ba ka gare ga segongwana ka bo yona ke molato being part of any organized crime gang or group ba bo yona ke molato le fa tswa le thoma selo gone gore lena le dirile setlhophanyana sa go nyako thusetsa batho ka bo yona ke molato e na le kotlo ya yona ge re ka e kgona fao re tlo kgona go fokotsa bosenyi bo e leng gore bo paledisa batho go šoma go paledisa le tlhabologo um mokoni
1: ketshwa gore re sa ye ka mmusong re sa ye o lebelela batlhankedi bagolo bao motlho mongwe ba tshwere le diporojeke tsa mmuso tse dikgologolo tsa go aga ditsela tsa go aga maporogo tsa go aga ennyana tse e le goreng basenyi ba tsenelela gona mola ge nna le bogopa re ka nokwana gore re thoma ka ya bogopa re agela bogopa double story ra thoma go thunya lerolo gona mola ga bo bogopa mola oa thunya lerolo ka mola ga bo mashamaite na banna le rena batho ba ba ka re tsena
0: ke be ke theleditse batheletse ke kwa ba e bolela e ya tlhaga o gopole gore kwa Eastern Cape ba kgona gore motho e le ngaka ya meno goba ya matlha goba e tsa maphelo ba mmotsa gore tsatsi ka letsatsi re tlotla re collector 2000 e be e tloga e fisile go fitlha fao and-e re tloga re besetse kudu re re gape go na le batho ba e leng gore ba lefelo go thibela dilo tsa mohuto kgwedi ka kgwedi ba ikwajwang ka ba ya go amogela moputso wa bona gomme re ko batse go ba o dira jalo ke nnete e gona ka mo private sector le gona e gona ga e ka public fela jalo ntho kgolo e leng gore tshwanetse be gona ke gore re tlhoka go matlafatsa di-police station tsa rena kudu ga o kore thoma ka di-district mokone gore at least ga go be le district gore ge motho motlho mongwe a palelwa police stationeng mara a tsebe gore ka monabo wa gaufi go na le bo ba ka tlang ba nyakisa molato oo gomme ba golega basenyi ba gore epele re mokone basenyi ba ke bana ba rena ga ba tswele le selo ga se batho ba e leng gore motlho mongwe ba tlo diriwa se sengwe go maatlafatse gore ba ka tla ba re tlorisa gona ba tlo re tlorisa go ya go ile ke bana ba rena ba e leng gore ge re ka kgona go lwantsha mekgwa eo ba ephago yone e seamaleba re ka kgona go ba senya go na le batho ba bagolo ba mmalwa ba e leng gore ba ka mogare ga tsona eupia le bona ba ka kgona go sokololwa goba ba golegwa bao ba palelang ke go sokologa a ba golegwa bao ba ka sokololwa go bodi ba bašwa re gopoleng a tse motlhala gona ka moo e ka ba mosesego le bo moleki le bo mmotong go be go na le bašimanyana ba ipike matedi mengwageng ya morago fao ba kgona go ne go tsenya ka lenyalong ba re ge le ka sere se bokaa re tsholola dijo extortion ya mohuta ga e tlhaga taba eo ka bo 2011-2012 ko gopola re ile ra thušana kudu go fedisa dilo tsa mohuto o le ga re kwa gore tse dingwe di tlo fetola maina batsoša digongwana tseo gape re tshwanetse re lwantshe digongwana yo nngwe shemokoneng ka setšhabe go e bolela ka gore le nna ga e keleng popo go uta bosenyi ka gare ga bodiragatsi goba arts o humane motho ge a opela a gantšha ditsela tse dišwa tsa go dira bosenyi gore nna re ka go dira sa gore ga botse re tshwanetse re direntsha gore bana ba rena ba e opelela ntho eo e tshwenya kudu-kudu-kudu ka gore dilo tsena di a dula ka mogopolong wa ngwana ngwana ga a dutse fashe a ba ikhumana manageng nte moopedi wa e bolelago re ka e ra ele ka ra tlhorisa batho jalo go botlhokwa gore re lebeletse mafapa a taolo ya mmino goba kgatiso ya mmino ka maaforika borwa le bona gore a ba di lebelele re ile ra ya go kgalema ka bogare re lebeletse le ka mo ditiko swantshong tsa
1: thelebišenetshwaranyanakanyane
2: metsotso e metlhano fela e ka fetola tsela yo o tlhatswago ka yona ka Omo Super Soak hand washing powder dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e metlhano fela e šoma ka lebelo gore o tloge gannyane gape Omo Super Soak hand washing powder tso solusha di aparo tsa gago tsa show tsa taga twa tsa mibala tsa ganya ilike le kholo o mo super soak hand washing powder se tlosha di patso sa o se sa tlolwego bona bya le ka lebile.
3: Best deals ever.
1: Watwa tabang we sa bolla ka taba ya gore ikekile ba le bileng ya go tsena le ka mara arts and culture ka go go tsa boithabisho le mo batho ba ka tsha mmino ya le bial ke nya ka gore ke no butsha putshu ye motho mongwe e ka ta ya akaretsa tse ke be ke nya ka go butsha tsona ka moka e be butshu ya ka mafelo go wena ya rona ge extortion e se di tshomile go shitisha dikgwebo ka mogwe shitisha dikgwebo ka gona di projecte tsa manano a mmuso le mishumo ya batho ya private magato a ke tsone ke magato afe a botlhokwa tlhokwa a o mapodisa a ditirelo tsa mapodisa a rena Afrika Borwa le mmuso ka bona ba tshwanetseng go a tseya go thibela bothata yo pele ga ge botlo tlwaelega bja keka bja le ka mollo wa tlhaga
0: gone ke go leboga pusho ke ya botlhokwa sama thomo gore re kole go ruka ga di task team. Ke tshwe sa ntse gore gore ndo sna task team ya go lwantsha le go thibela di extortion. Ke tloga ke ile ka ntse gona mo Limpopo gore re ndo sna task team ya go lwantsha di go mana tsela di thibela go supply ya metsi gore bona ba kgone gore di tshita ba tumetse ka di truck. Ke motlhala re soka task team ya go lwantsha di extortion. Province engwe le engwe be le yona go mmile ka gare ga district ka moka. Ba ya ba uwe uweke ba nyakishishi ba ngkhona gomme ba shumishane le ba go lwantsha bofini re bolela ka counter assault teams re bolela ka di NIUs re bolela ka maberet ba sepele le bona gore kae kapa kae re ba nokwa gore gona le segongwana se sengwe se ya thoma ka mo gona le nthongwe mo molaong mokone e bitswa entrapment e ra gore ge mosenyi oo goba segongwana seo ba e tla ba re tlisang tšhelete le a le khotsa tumelelo ya go ba bea molaba la ya la rutla sitsi sa go lwantsha o sinyi sa le beret ya ba sona se isa go tshelete yo mo se boleditse ba bo sona ke a le botsa gore ka go lega di go ngwana je re ba go lega ka tsela ya maneba ba be di ba bararo ka morago ga fa ba tlo bona gore ei yo le gona ga re sana pleka go ba palela e u tsa se sengwe se se a re yeng re lwantsheng ba le ba dumelela go extortion gore be gona ka gore batho ba le ke bona ba tsama go ba tshentsha ba tsini ge re swara ba go tsasa ba khwetsa ba bangwe ge re swara ba ba ya ba uwe uwe ba bangwe go gongwe ba kgona go swarella project go ba go fihlela e ba le di extortionist ka gare ge ba extortionist ba ka tsubile ba idimele ke gore phetagale ka gore ba tsiba gore ga gona ka mokgwa ba boela go ge tshwela mogolo wa bona wa maleba bja lo ge re ka e lwantsha go re tlo gona re tla le ka go bolisha ntate Discipper gore general from a task team ya go lwantsha extortion ka pokwa le re mmone gore ona le kgatlhego ya gore loela o lwa le kgatlhego ya go thusana le setšhaba task team yeo ga e gapele ke gore e mo di-medieng ka gore ge ba tlo e tseba ba e tsebela e tlo felelwa ke maatla a e bereke ntle le gore e tswelele kudu mo mafaratlhatlheng goba mo di-medieng ba tla ntla ba re fa di-quarterly report tsa gore ba soma jwang ke le botsa nnete re ka kgona go e lwantsha ra ba ra fokotsa le ubale le ge e le gore go ya ka tsebo le mahlale a criminology ba re go tlo ba le displacement gore re tlokeka ke re ba thibela ka gare ga di-project ba tla ka metseng ge re ba thibela ka metseng bo stopa di-scholar transport ge re tloga mo bo thibela bana ba dikolo bo fetsa ba bakiša bana ba rena tšhelete re ba fang ya go kgera kua dikolong
1: ele
0: re tshwanetse re ba lwantshe ka mokgore ka kgonago and re seke ra tšhaba go itebanya le bona ke rata mohlanka tsoko ba re ke general Mokwanatsi o ka mo lebelela approach ya e berekisago ya gore ge motho a thoma a enwa le twantsho ya bosenyi ya ka mo nageng motho o ka bo yena o shetse ga botate kgopelela go ya go bagologolo re na le diriswa tsa maleba tsa go itebanya le bona a re itebanyeng le bona
1: nape ke leboile kudu boledišana le wena monnageso wa tseba tshedimoso e ke e kgologolo kudukudukudukudu a ke tsebo na Aforika Borwa e sanyaka eng ntle le taba ya gore tshedimoso e re e kgwetsago ebile re e kgwetsa mahala ya go tswa go lena ka mokgwao ke ka baka lang re sa e šomise ke gata le ka mokgwao o kgonneng go goma taba ya gore mo mokomisinara skippers o ka re ba ka theletsa ditaba tse ge di tswelela ra kgona go thibela bosenyi pele ga ge bo ka direga yale ga e poresidente a boletse maloba re bana a re lwelele bosenyi jo pele ga ge bo ka direga tabangile bo ile bolela lo wena na pere le boa le ka moso monna reso
0: tobe
1: hey ya ba tsene ta ya soma yeah hey ya ya e go ro du bona lo le tshunya gore ke ai ba fito wa nya ka shunya na mola ya gore le nna ke ngwathele a o bana ro di a yang bona mona bana atele taba shi le gwele nge re go mo tsheletse shudumela
0: gon
1: arloche
0: gon
1: ele ga ina etau
0: khoso
1: ya re
0: tswa nte nte ya pila ne ya pila ne ke nya jere
1: ya
0: tswa ge go ka ba mohlumwe ge ma tsametanye go dira ma a go itse mlalanya na mola ke ga re go froma jiteng go atla motho ha ya re no go pela re mo go dingwe lengwe umphe 2000
1: ke ara nna re ke gopela re mo umphe 2000 go dingwe lengwe ke mang yena o amana ya le mole nna ke aga ngone
0: a ke re wa go botsa gore wa tsa mo mo ke ga ka mo mo ke tshimo ya re tshimo ke moga o ka se tla nna machamete wa se tla mo poise wa bolela ke moga wa re makobe hore ke moga mo poise la tsa makobe go tsa re tshe ne mo ke fela mo mara ke re go bo ba bo re re Okay, Mapuzi, so do a cartola. Kissing to Lord of the Santa Vasco, Chamasol, what's my own Mapuzi, over to Mapuzi?
1: Whatever we Monaco, to tell you, Mosulime.
3: Doctor?
1: Dumela, Pirmegua?
3: Legata,
1: Rwana Ralinabut.
3: Doctor, how can the Gala at our extortion? Ugoresha told him Gamuhabukuto. Ka motho a go kola ta wa kwa go ena wa re Dr. Moloko Mashamba ite go sampatela tsore ke go bolaya le yona o tsebe gore ntlo ke extortion ka la gore wa botshushetse gore ga sa patela go mmolaya a re hlokomeleng go tsuba gore jwa di jang futo ja extortion gore di kgone go re dipika ntahla mmuso ga gore na o santse gore o tshile tsoa go ga o etla kae mmuso ga gore na o santse o thaetse taba golo gore o kgone go tsea maele a bo moloko a bo Doctor Moloko Mashamaiti le mogala yo gešibong le ditsimo di setsibi le bona bophirimekwa ke se sengwe ba ka kgona go fatlholola gore ba kgone go tsea nage ba ishipeleng ka lefu la ntshotshwanane ka lefu la baela la batheletsi ba bolela go moseya le moeng go swana le bophirimekwa
1: okwele Aaron Mapeteng Kapeloso o re ditšhelete tsona re dintšha ka gore mapodisa a rena ba rata go lefisa batho di tshelete tsa bona mo sna go tshwanela gore ba lefise na le molato gore bona le mapet bona le molato ya e ba le fere ke fiteng ere ke fiteng ke tshe mo sho ke shelta mo re me arme la o yana ga ye a fetlole ba gesho le ba ka batho ba bantši ba tšhaba molao nna ke re maloko a palamente a ba dule fase ba nagane ka melao yeo e ka tang ya dira onae kgone go tswela pele ga botse ntle le gore re tle re kgone go kitima re kitimišwa ke batho ba e le goreng a re tse o nna ke bo mang a re tse o nna batho ba ba ikemišeditse o dira eng ke tshositse ke bothabang a e bolelang ya gore dilo tse dingwe di dirwa ke batho ba ba dutseng ka dikantorong tsa mmušo ba kwana le marabele ka montle gore a re direng sa gore sa gore ye world radio ka tsela e lepa ge e šhalela e fela taba eo ba projeke eo e fela rena re taba re khumane boka le bokaolo taba tse le dikwele makagešo di direga ka kua komišeneng ya Madlanga go ntšhiwa le ka di-SMS go ntšhiwa le ka di-WhatsApp melaetša ya di-WhatsApp e bontšhang gore go be go bolelwa pele gore bona rena le ba company ya kae ka ya dipese re tlo di ya ka tsela ele e ba re banyakiša gona company ya ditseba dilo tse yone company ya re a re ditsebe di bolela ke batho ba e le goreng le go šoma le rena a ba šomile re ke tse dingwe tsa ditaba tse re tlholeng re re leka gore le ditseba batheletše putšho e kgolo ke gorena ga botse go ebja le re dire ba re bega melatwe se ka ba la tshošetša ke batho ba ba reng o ka ba mapodiseng o tse mapodisa ke ona a filweng maatla a go leka go lamola dintlwa tse re dilwago re leka mo gare a naga magagešo ke tere taba e ka botelejana le morena bogopa gore kgone o ka gorena ga botse folo mo re bolela ka eng ntle le reng ke extortion ke eng re bolela ka go nyaka tšhelete ka ganka boganka le ka go tshosetsa batho ba babedi ba bararo ba e kwele le kgono are willing to go Putin, which I will add to Jabutamaka Shurkono corner. Ditabajela are limutarta la legionadiri.

0: ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwe le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: E le seme senyane fela metsetsi nna lona re ke le go irele ya bomedi nna lona re tshepišane gore re ya go tsena ka Dr. MJ Madiba gona ka kua ga mašašane mo e leng gore bona go sa re tlabore ke teka mengwe masome a matlhano e re nna ke go botsa gore ba gona bo morena Malesela Maobane ba e leng gore banna morena Malesela Maobane o tse ba sekolo se bokaone ka baka la gore ke ene ebile e leng mogokaganyi go ba rulaganyi ba modiro ke ena netefatsang gore dilo di sepela ka thelelo ena le setlhopha sa gagwe ebile o mongwe wa batho ba e leng gore ba tsene sekolong sona se ba ga Maobane thabela re lamogelatlhe
3: Mangugu baby le batheletse madume o thobela fela.
2: Ga botse o ka re botsa ka Dr. MJ Madiba o pontse mahlo ge motho ka go tsosa ka iral semepedi gare ga mpa bosego ka re botse ka sekolosi.
3: Nnete mangugu le batheletse ke re mme ntlo go bona mo go Dr. MJ Madiba mengwa ge masuma a mararo ya go feta 1996. Ya le sekolosi sa Dr. MJ Madiba ke sireletse ka yena mongwadi yena ngaka Moses Josiah Madiba wa o tlhona ga mashashane. Wargi ga shashi ya mmago mosenya ke gona ka kgoši makatakelo bobedi nkatake ya tepa tsa basadi bjale sekolo se ka ge o bontšhitše mankoko se thomile mengwage masome a mahlano a go feta se thoma ka mola go la mohlonong ka sekolong sa tlasana sa batenathaga se be se bitswa Monotwane Higher Primary ka ngwago we wa 1976 bjale ka 1977 ba ile ba kgona gore barutwana ba kudugele ka molago Ola Napo. Napo ye sekolo sa tlasana sa Napo se e le gore ga bjalo se gaufi le sona sekolo se sa Dr. MJ Madiba Secondary School ka ga Madiba ga Madiba gana mola motsaneng wa Madiba. Bjale ka nnete re bone go swanela re le sekolo sekolo komiti le barutiši le barutwana le barutwana ba maloba le barutiši ba maloba gore tabe ya masome a mahlano ya mengwaga. E tloga e nyaka gore e ketekwe ebile go re le ge re kete ka mengwage masome a mahlano eupša re bontšha mankoko le batheletše gore o la ngaka Moses Josiah Madiba karolo e a e ralokileng mo go ngwaleng dipuku tša Sesotho sa Leboa le gona o lebeletse di-college kua morago o kgathile temegolo go bo Mokopane College of Education bo Pretoria Bandu Normal College e le gore mankoko le batheletše ile ya tlhola se ga bjalo re itse bajale ka University of Limpopo bjale le boska ka mo setotolang le ona obile le karolo ya e kgathileng
2: yo awa ke tšere botsetse leng re tlabe di diragala letšatši la go sa sankele re botsang gore le momile bo mangtlhe banna go tla moletlong o
3: ka re se bontšhitše gore University of Limpopo ke be ke bolela ka yona normal college ke gore re lebeletse gore na motlatsa councilora ebile le tlhogo ya university ya Limpopo na ngaka Jeffrey Mabelebele gore ba netefaditse gore ba tla ba le rena ka mola ga mašašane ka ge mankoko le batheletše University of Limpopo le ngaka Madiba di tloga di na le kamano go tloga mola go bo 1960 ka gore ngaka Madiba o bile a ba modula setulo wa komiti ya thuto gana ka mola University of Limpopo e saleng University of College of the North morago ga moowe ka bo 1978 a beiwa jale ka mokhanselara wa motho wa mo Afrika wa mathomothomo gona mo go University of Limpopo University of the North ka ngwaga owe bjale go o tswela pele le go e ya ka mola universityng ya Limpopo o fitlha ka Madiba Heights ba ebitša MPA ke residence ya baithuti ba banna e tloga e reeletse ka yena ngaka Madiba le ge o tsena ka mola go na le dining hall ya Madiba dining hall e reeletse ka yena bjale o ngaka Madiba ile a ba modulasetulo wa poto ya Sesotho sa Leboa ya leleme la Sesotho sa Leboa kua moragonyana a na le bo moprofesara ngaka mo go bonokaneng o ile gore ebile le yena a šoma mo lekgotlagašong kua moragonyana e sa le bo Radio Bantu bjale ka ge ngaka Madiba ile a ba modulasetulo re ile ra bona gore go tshwanela gore re meme re laletse bona ba Pan South African Language Board ba tloga ba netefaditse gore ba tloga ba le gona ke ba go fapana-fapana le ba secretary ya Maune ba gona re lebeletse le gore le ba mošato wa rena boetapele ba setso gona kua ga mašašane ba le rena jalo jale gore re tle re ketike mengwage masome a mahlano e le ge ka karolong ye nngwe re ketika le bofabo ngaka Madiba mo setšhwa sa Madiba a re tlokeletseng bona ka dipuku tša gage ka go ba moetapele di colleging tša thuto bjalo bjale le ge re bontšha le bo University of Limpopo le bo Pretoria Band Normal College bo Stutulan College of Education le bona bo Mokopane College of Education.
2: Okay, ba ga mo bone ke mogolotlhalosang ka gona ka nnete bo ngaka Madiba ba gathile tema ye kgolo kudu ke ka mo e leng gore go a tshwanela gore sekolo se se reelelwe ka bona. Potsiso e kgolo ke gore na barutwana ba gona bjale ba ka ithutang go tswa go lena ba maloba re lebeletse motlhala o mobotse o e leng gore o tlogetse ke bo Dr. Madiba.
3: Ka se bontšhitše gore ngaka Madiba o re tlogeletse bofa bjale le bolela le nna bjalo ke le morutwana wa maloba re le barutwana ba maloba le bathuši ba maloba gore sekolo fela ke sekolo sa rena mo Setswaneng re go bone bjale re tlhotlheletša le barutwana ba bjalo gore ba tsebe gore sekolo fela se tswela kae ke re le go tlhola FM ke ya gopola kwa re le ka bo 2024 e le la fietela sekolo fela sa Dr. M.J. Madiba bjale dipuelo tša marebatlou tša bona tša ngwaga go feta 2025 dibile tše di botse ka gore bjale ka barutwana ba maloba re fela re ya re kgona gore re tlhotlheletse barutwana ba bjalo re šomišane le barutiši ba bjalo le sekolo committee gore re kgone gore re tsebe gore sekolo se setswa kae kudu se reeletše ena Mogalabe M.J. Madiba le gore ke sekolo se bohlokwa mo nageng ya mašašane.
2: Nke ka gare ga tseotlhe tse di botsetse re di lebeletseng go ya pele le bokamosong bja sekolo se re lebelele dipoelo tša diperesente tše dikgolo go ya go ile kore ge ba re MJ re no lebelela re ra mo setse re tsebe gore a ke diperesente tše dikgolo ge go ka no ba le motee fela goba peresente tee ya sebe gona re iputsiše gore re sentše kae.
3: Ka nnete re lebeleswale re ka thabela ka ge le ile la etela ka 2024 le lena batho ba le FM re ka thabela go ba le lena le go tshasa gona monyanyeng wa masome a matlhano a mengwaga.
2: Ge re feleletse le lena re ka ba re lebeletse lenaano la go sasa gore le tlabile meka sepope go se sefe a ke bone gore le tlabile sepe tša modiro kore ka mokgwa ke le kwang le tshwatshwa ka gona le gone bjale a le go sasa le tlabile sepe tša lenaano ka mokgw e leng gore go swanetse ka gone.
3: Ka ge se ke bontšhitše kana mokgwaue gore re ba re ba memileng ba o tswa ka bjale go tla ba le gore o mongwe wa ba ke tlabe ke sepe tša lenaaneo ka go boletsi bjale ka morutwana maloba wa Dr. M.J. Madiba le mo lenaaneong go tla ba le gore le o mongwe wa barutwana ba maloba le yena o tla ba gore a fepolelo le o mongwe wa barutiši ba maloba a fepolelo le bona ba seket bo Dr. Motuna ba tla ba le gona ba seket ya Maune re lebeletse le gore ba kamola mašašane tribal council ba na le komiti ya tša thuto le bona ba tla fa polelo bjale le bona ba PEN South African Language Board le ena ngaka Jeffrey Mabelebele e le go ena vice chancellor ya University of Limpopo o tla fa polelo bjale bjale ra fetša ebile mangoko le batheletše ra ba le gore ge lenaneo le ya mafelelong re bjale metlhare Madiba ngaka Madiba e be le motho o e le gore ke o tlhankela setšhaba ke moetapele wa setšhaba bjale re bone go le botlhokwa gore re bjale metlhare kudu re lebeletse gore ge ke bolela gore e be le moetapele wa setšhaba gore re na le taba ya climate change ya phetoga leratadima gore ge re bjala metlhare re botsefatša naga eupša ebile re thuša le gore leratadima le bolokege bale ke lenaneo la rena ka mokgwa le tabeng leme ka gona re ka ge seke boletse batho ba bela FM re ka thabela go ba lele na go sasa
2: anene ke thabetse go kwa tsotlhe tse e leng gore le di boletse kore ge lebelela ka ene tsela e ke lebeletse lenaneo la lena kore le bose le pele ga ge le ka le thoma re ba konketse go fitlha gona mowe ba e leng gore ka nete ba nyaka go ipsina le lena ba tle ba kopane le lena ga mašašane le tšatšing la go sasa nna ke lebogeletlhe
3: re a leboga mangoko le batheletše ka metlha.
2: Re a leboga mengwage ke masome a matlhano ka nnete go tlabe go ketekwa ba boletse ba ga maubane tlhe e ya o ipshine le bona metse ke lesome re kela go e riele ya bobedi
1: ditlalemiso
4: re boledišana jalo le mam maralo ke molaetša o feng o e le gore o ka tsoga o phatalatša kgatlhano le dipolao tsa basadi le bana
5: Please, can we stop the killing of women? Women are the creation of life. Every morning, how bula TV, when I lomo, o bula ilueng, o retilueng, o yentuingi. When se joan, banaba ko hai. When se joan, shekia kup.
4: Kene, kene, kene.
5: Banaba ba yente. Banyana
1: Talemiso, Kushubuluho, Kofita Labutano.
6: Wagaida Botilela, Filagaida Botilela, Momiso.
1: Tovel FM, Oshata Watsubalewitabisho.

tsela dipedi wena hlaola ya gago yengwe ya diheleng yengwe ya le godimong pontso ana le apostolic youth ba re tsela dipedi nna e ke pele gore wena go hlaola ya gago getha ya gago getha ife e ke leng re fetse go ikokosha gona bele go ba le Neto FM ke mini metso se rekela go irele ya bedi ke go botsa gore ka morago ire bedi tla bretsana go tseba Africa re tla bretsa re wa rena advocate re tsena ka Kenya ya bela gore ka morago fao re nyaka go kwa we leng re o fitlhile go magaolagang a mo leng re top billing e be nyaka na le bagashi re go gore ke bele gore yena o ikwa byang o kwa o ka re kwang ma leng gona gona byale o tlo theletse gore ka bela gore go tiragalang batho ba kwa bo se hle bana wa tse go dira mushumo o dirang ka bakala re o rata a o ka re mushumo do go ka re ke selo modiri man ke selo se o tlwa jeng o se dira ah go no tsona le go le ka gae wa la ba wa lola mpeto o do tsona le go tsena ka ra sefatana sa go otlela o ya o reka dijo mola le benkele a o ka re wa shuma ke le wa go re batho ba re ba shuma ngilo ba kwa re bona khotse re gopela lerato mishumong ka moka ya go fapa fapana hle banna.

0: Ushaka wala lingwalo la Luka 12. 33. Yari unna liwe. Papa chanka jali na nacho. Militara lele badiji. Litirele mikotla esa wana lingwaneshu. Yali kumala kakwa magodimo. Mwale kholu lisa kono ufika gona. Le mwatshele sa fitling. Ka gore bone di ba molana mo di mo abolala ka bona ngwane shu. O bolala le nna le wena. O re ga re femba tuba. A re bolala ma tuba. A fanya ri amusho a pulu.
1: A re botseng batho ba efangedi ya mmuso wa pholoso ba nna maphala ka sebele re bone kgotso ya ba ke bo mma gore beka phala ka sebele ba iša nna le wena thui ditabentsela tša ireobedi ka sthembiso maebela se re botse gore di fetogile ka sepopego se fitlhe.

modimo wa ditshiwana tlhabana modimo re khutsana ba rena wa mpona na ya ei abang go potsa go shengwe ba re banne ke phaila ke tsiela tlhabana he o bona la bonela le khono la bonela le khono ka nnete nngwe go ka tshegetsela eleng ya gago la bonela le khono go ka se fetole ka mogweleng re wa tseba gore wena o bo tshwaretsela eleng ra sema le a na ke sa tseba ne ne rena tima re gathile hlabana go shetse fela wena gore o gate gato eleng gore ke gago ya maleba o phethagatse thato ya gago o dire go loka bophelong bja gago tsheneng tse re tlogella modimo yena o tla ne go direla ge fela wena o ka mmotegela ke kotsa rena lona re ke le go iriele ya boraro ba re la tla hakala wena le murutile tsatsi la le khone a ska tsanyega nna mona gore bo tsere tsile tsa go le rato la gago dire dire se re leng sona a re dire metlae re tsankela wena nako le nako go tloga mo re tla re le bathui go nna le bali re kwa gore ke bele gore ba di tsirika sepopo go se sefe na re nge muruti wa ka o nyaka a ke ga botse mo ke mo ke di bagare motheletseng ke ba o bona gore muruti mpetha ka polelo ya matsogo gore kere gane le tlhakwa lentsi la gagwe mogolo wa gano mpetha ka polelo ya matsogo Andrew Crouch come closer to me ke leng re shanna le wena thui gona le bali ka morogana le bali ya ba le gona nna ke tshwile le wa ka muruti re kopana le wena gape le tsatsing la go sasa tata come closer to me.

0: Baswari ba di police ba clientele ba ba botega go ba hwetsa clientele royalty mahala o hwetsa dipolokelo tsa kgwedi le kgwedi le dipokoletso go di mogamo o na le sebaka sa go thopa karolo ya 10 million rand kgwedi le kgwedi ditaba tse di kgatlhisago clientele royalty e go fa mokotlana wa 2.5 kg wa bupe go tswa lebenkeleng la Pick n Pay ka 10 rand kgwedi le kgwedi bjale seo ke mogola wa mmakgonthe shisa nyama ke karolo ya bohobe ya rena bya Afrika Borwa ka boikgantsho e ka ba bohobe ka tshakalaka go ba bohobe fela bjo boruthu re tseba seo se kopanya go malapa le ka moo o ka oketsago mogola bophelong bja gago ithekele policy ya clientele legal le hono go mo šireletse lapa la gago o hwetse le clientele royalty mahala SMS royalty go 45135 yona ke 45135 clientele general FSP le mo insurance yo ise go wa bophelo yo ana go le license clientele royalty ke mogola wa potego yo o fiwa go bareki ka moka ba botega go ntle ditshenyagalelo tsa tlaleletso go metlišwa go wena ke CBC rewards go na le melawana le dipeelano ditefelo tsa tlwaelo di a dirišwa
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Kanegelo ye yana le bali o itlišetšwa ka boikgantšho ke SABC Education mo Thobel FM.

Dumelang, dumelang. Kanegelo ya lekgono e bitswa setlha sa lethabo go mohumagatsana melone. Yona re ngwaletswe ke Nigella Bray a re ipsineng ka yona tle.

0: ge dikolo di itukisetsa go tswalelo setla sa lethabo sa Christmas le sona se ba tamela gape ga bjale ditlhatlhobo di fedile gomme bontši ba bana bao ba nago le mafaratlhatlha ba etonetse gae ba raloka dipapadi tša bona tša khomphutara ba bangwe ba bogela difilimi le ga e le gore ge sekolo se se sa tswalelo ba no bogela difilimi e fela barutwana ba grata ya boraro ke bao ba dirile mašata lesego le godimo ke re ba abelana le disangwetše ebile ba thušana ka se le sela ba tla ketimela kgorwaneng ya sekolo ba emetse fela ge barutiši ba ba galema gore ba ye ka diphaposing tša bona barutwana ba grata ye gape ba tla napa ba ketimela ka phaposing ya bona ya mohumagatsana melon bjalo ka metlha
1: aa ke le tlišaditša dibuka le di-magazine gore le kgone go bala
0: o be a bolela bjalo ka gare ga lešatana leo barutwana ba lego gare ba le dira gape ke re ba be ba tloga ba bolela ka fao ba tla go ipsina ka setlha se sa meketeko ya selemo
2: yo mem gape sekolo sa gaoshe le go tswalela aa memo
0: le gabe a bolela a kwalane le makokonyana e fela o beane le lemeamielo le le botse kudu
1: ee ke a tseba go sekolo se tswele ke ka fao ke letletse go dibuka tša go bala
2: o
1: go bala go tšea mogopolo wa gago o bea kwa lefelong le lengwe mo o tla ipsinago ka metlha wa ipsina ka go sega wa ba wa ipsina le bagwera le ba lelapa
0: morutiši ga dimelone yo ke khalo gape khalo o be a le botlhale kudu-kudu-kudu a ene le mabjoko e fela ba lelapa la gabo ba be ba sa tlhokomele seo khalo le yena o ba itira tjenke ga ishi filo ka bona
3: bjalo tlo o dirang ka setlha sa meketeko
0: yo a boletsego ke khaele yena o be a sa bolele kudu o be a bolela ka dika le diema gape o be a rata gore batho ba seke ba mo kwešiša ge ntse ba leka go tlhakantšha se le sela mo polelong ya gagwe morutiša ga dimelone o ile a memeele o tshwana le bona bana ba ebile o ba rata kudu-kudu ka madimabe yena o be a keteka setlha se sa meketeko a nnoši o be a tla bala dipuku ka go latelelana ga tsona mme morago ga fao go tswa gona mo dipukung o be a tla dirisegwera ge tšhipi ya sekolo e nolola fela kgalo ke yena wa mathomothomo wa go emelela ka lešata ka shiba le bana ba tla sepela gomme phapoši e šale e sena selo go sena motho ke letšatši la mafelelo a sekolo mohumagatsana melone o gare o phutha se le sela gore pele ya sepela phapoši e šale e le gabotse ebile e sena le motho aa ga ba gareng yo a kwa mašata bana ba etla ba thabile aga ke bao bana ka se sebaka ba be ba gomotse morago ga gore ba tsene ka moo phapošing kyle a fitlha a ema pele ga bona a ke re yena ke se boleledi sa bona
3: ee se ke sa gago
0: gona fao kyle o be a tshwere sephuthelana sa morutiši ga dimelone ge a sa maketše ebile a tletse ka lethabo shahid a napantšha sekotlelwana malepola le dibjana tše dinyenyane
4: mišhele o tšweledi
0: arielo a fa bana dikukwana
4: dibadisanetse go ba lephapa min crisp ka mo godimo e fela go bile boimanyana go di humana ka kwa mabenkeleng
0: ka pelanyana disete ke ge e fedile malepola le dibjana kerekere di bušetswa ka gare ga mokotlana bana ba ile ba sepela e fela ka yo nako ba šiile lethabo morago ka go abelana le morutiši wa bona gape ba tlogetse le mpho morago tafoleng ya morutiši ga dimelone ke ena a nnoši pele ga gagwe ke merogo ya go fapa-fapana le matsoba a mabosana gape-gape go be go na le seswantšho se segolo sa bana ba grata ya gagwe gomme seswantšho seo se ngwetswe happy festive mohumagatsana melone o morutiši o mokaone-kaone mpho yeo e be e felegetswa le ke ditšhokolete le karata go tswa barutwaneng ba gagwe ba lešata ba le ba go segiša le ge ba be ba phošitše mopeletong wa sengwala seuwe hei mpho ye e be e tloga e le ye kaone-kaone gape se segologolo ke lethabo leo ba le tlišitšego go yena mpho yeo ga sa ka fiwa yona peleng lefaseng se se re fitliša mafelelong a kanegelo ya rena yana lebale kanegelo ye ya rena yana lebale e re

0: metsotsogabele ke masomepedisupa go tswa iring ya boraro go ntshirogele ya thobela FM moshate wa tshebo le boithabiso ka Gospel Thursday. Madenza Lesh a na le John wa mponana pele ga fa re file Norman Hatchkins a re God's got a blessing with my name. Oh, banna we ka labone le le kaone kaone batheletše wena o reng go tlhokobeledišano ya rena o tlo tsena go 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle le fa o tlo thelela ka di-DMing tša rena at Thobela FM ya ka le at Poelano Mokansi. Re sa le gona fao Condi ever and ever
1: e tla letso
0: ba fela ba go bitša ke ya go tseba meletlong ya go fapafapane se ya dipapadi fela le manyalo ke ya go tseba o ja stepe good awa mahuona ke re ba ga se re bitse re doya re lo thega ba ka gae ba mo re tla ba re leng go ba thega gona e fela dilo tse ka moka re a tswa re di shuma ka eng le naneo program e bile o fela go e ba le di program director ba mo tswara marapo yo a tlo gona go le thusa e bile o netefatsa gore le naneo le sepela ga botse ka thelelo go di mo ga le naneo le uwe bona le di item
1: item number 3
0: le item number 14 re a di tseba ba be ya ka ntshitele nane go ba le bontshitse gore mang mang kae kae ning ning o tlo bolela ene ebile ba ba tsebisa e sale ka pela gore khoni ge re o tseba gore o tlo bolela gona mo lenanegong o ipatametse ka morago ga ntate Mashila ena se no fetsa le wena wa thelela e fela re nyako kwa go tswa go wena motheletse gore na ke dilo dife godimo ga manane a o ka borile moletlong kae kae leng ya longo ba le hung tse re ratang go di akaretsa e fela wa tsa keng a re no bolela nnete a dina mogolo di re singetsa nako o go tshalege motho gona ile gona fa o a bapolelo ya gago lena le ga kana gore ga botsotsi re go kae re sale le hung flomo e fela gona mo lena no ke item number 14
1: gape item number 3 ke rena ba ma chipa
0: eh
1: re ba shupa bana ba motho
0: yes
1: go bolela ka moka
0: ka moka ka re re motseba motho
1: ka moka re le shupa
0: ka moka ka moka re na re na le ka mono ye itseng ka ile yena ne re nyoko botsa batho ba bua ka moka ena o tlo mpatamela hore he o mphile metsotswana ye shupa re go bolela ka re ba bantsi le ba shupa ka moka ke nyoko bolela ka gona go potla ga botse
1: o mongwe bile wa opela o tsama ka tsifila pele Sifuna seo sa chana.
0: Mele re buchale na batheletse. Le toya li ile mahung, le satlo ya mahung a mangwe. Li ile manyalong ba le bitsa meletlong e itseng le nana go shile program. Yeah. Ke dilo di fo go di mogala nana go lona le le bonang gore wa tsakeng. Ba rata o di akaretsa. Le rena bele ka batho ba tsho di akaretsa. E fela loje awa di tlhoka mogola. Thelelang ka mo di-DMing tša rena at Poelano Mokansi le at Thobela FM yaka ka ntlelo fao re re ka thabela go kwa mantšu a lena le re leletse go 086 000 2452 086 000 2452 ke seripa gare go tswa iri ya boraro a re napa re ko rena di ka ba di fitsegile jang seripeng se le Sthembiso Mabela ka morago ga fao lefaseng la dipapadi le Constance Majipa.

0: nnete re tshepile yena ao fada-fada mo go ntšhiregele pele ga fa re file sinki mathe a re guap guap tsetsegabele keele sobe se swae go ya ireng ya bone ke yone re tsentšhang thego wena o reng motheeletše tlhogopoledišalo ya rena re lebeletše dilo tše re naganang goba wena tšeo di naganang gore ga botsebotse mo di-programming goba meletlong e fapanego ba re fa mananeo bejere nyako kwa go tswa go wena motheletše gore ke efeng godimo ga mananeo ao batla ba ba re fileng ye o naganang gore wa tsa keng re akaretša ka phošo ntwe ga botsetse le ge le ka sebe gona aowa mošito o tswela pele dilo di tla no ba gana ka mokgwadi swanetseng go ba ka gona re o kgopetse gore o thelele ka mo di-dming tša rena at polana mokantse gape le at tobela fm yaka a re ko gore o theletše ka goreng
1: madam speaker yo a bolelang ke france kobeka tembisa tswela black station 8
0: ga kemoleeleo
1: kama wa bona nna e nkwadišang botsebotse ke mola o tang ba ra kgolo eš otena o tse gore bata ko morago kwa bo item number 30 mola lešite le tshwere ke taga motho ona o to balabala tšea nako e telletelletelle e ka ba kwa molatong o ba kwa lekgong a e batho ba bua tsware keng item ele a ba ra kgolo nke e ba ntšhe
0: balwa le boragolo ba ranekis le tšea nako ene le boleletšhetše re lapile a re ko
2: bokoodieva madam speaker obrigado e re ke le tamiše nna ke tla e bolelela mo magong service e thomile ebile e fedile moruti ore o fa thero ka mo o a fiša swantse re e di rape a kry yena swantse a di o rapela thero o e file mathomong kua jato yena o tla rera 1 hour ka moka ka mo o a fiša swantse re o thoma re e di rape re sa yo o swara gape kua dirape a di o fa mohudi tsela mantse a mabedi a mararo e be le gore re ya tsamaya saflogodi a mosantele sekete mošadi
0: wa tsaya ke lwele zafo nna ke dumelana le ena thero re ikwela ke re peleng ya bobedi aowa mane a re re mo felesetšang ke nako
3: ere mo felesetsa ka ten
0: gape
3: ee lengwe le lengwe gape le le tseyala lekana
0: a re ko mongweso
4: thabela setlhopha sa ntšhorogela madam speaker le khonodi babadi ka mo
0: gašongtsebakeng
4: gape latsala e bolela nna nte emphedišang pele mo godimo ga program ke ge bohumane ba beile bana ba mogo ba fojila ene nako ngwe mohumana ene bana ba ba 6 ro ba 7 ba yo bolela nto e te ya go swana ka mokana ga bona ba bona ka mokgopa ba bona beng ka gona ba ba swara ka gona go swana le ge motho ba mmeditše mo programme ba re gona ba ratla bolele a no ya manore aowa ke no emela gore ke naka leweng sebodidi se se sa tswela go dula fase sekgisi ntšitše mantswe jalo ba a sa emelang ba sa emelang ano tla to emela go dira botsa gore ke naka lewe ke nte e le gore mphedisa pelo ne ele molapo ke le ka mo mankgaele ga monapo ga kgoši molapo
0: yena a ya kue nely wanna olaebe ya taba ya gago a re batše ka bogala 086 000 2452 086 000 2452 ke dilo dife godimo ga mananeo a re a bonang kudu go magu oba meletlo e fapa-fapanego ye re ratang go e akaretša e fela o tsaya keng dilo tše ai a dina mogola a re napere tšea mathomošo thobene ke ntšhirogele ra o amogela tobela
5: tobela madam speaker le kae
0: re gona le kae
5: a re gona madam
0: tsabaše
5: ee o bolela le joseph manana ka mo thembisa madam speaker yo o tla bona ba re dikgare ke tše di tlobala ke madam speaker ke sesikoni ke anko kore dikgare tsedi sa kobala ke motho o moane ba tla ba bala batho ba bantši madam speaker
0: joseph ya o sa le gona
5: ee ke gona
0: tswela pele
5: ee dikgare tse nkabe di no bala ke motho o moane ba se ka tlhola ba re gare e tlo bala ke mang le mang le mang le mang le mang ba senya nako le nngwe ya gore o khumana ba re sefela sa moku seebe a se rata ee ba tlo tsea nako ba opela ko se e le gore le moku wa senke ramoko a se opela
0: no di kwagetse jo ene ba theleditse wa tseba a wa re swantse o lekiša se sengwe banna ruri ra leboga joseph a re tšeo mongwe show 086 000 2452 ke ntšhirogele thobele
6: setlhopha ka moka sa ntšhirogele
0: a ge le kae
6: re gona le kae
0: lenanoošile
6: ese yo ngwe sea monyanyeng ba tla kea tlakala le lengwe ba le tsamaiša le thathalatafolatse le thathalatafolatse ba re visitors ke moka ba fetsa ba ile le fang MC ba re a ba bolela mkati matipane go tsaka na sekeng wa emele botho ba futhi ba ino fela ba ino hela ni ba tba
0: a ke re ba amogela ore ba ba ikwe ore ba ka tsae
6: ba stroi ka mokala ba thobo le go bokana ba e ma sentse ka go kaone go kaone re ne le VIP mhlomongwe e ke tharo go mo go le sekupuso le se school ka mo ka ba ne la ba re se school sule le se fela e se go re ba tle ba bana le batho ba ke tswa ka ba dipodi ke tswa ka rock ke tswa ka mtswaneng a wa ba yo fela ni program
0: no e kwa gech yo leona ba re ke dubella na yo
3: ba re go re ke fitla ke
0: eh ba tswa sentse
3: ke yo ke ba le re ke fitli
0: eh be se te ka re no ai are jo mongwe shuru amogela go ntshirugele wena o reng thobe
7: manana manana mkanzi mkanzi le kwandi ever and ever forever and ever and ever forever
0: and ever and ever liatsi
7: forever and ever eh ba re tlo ba ka ba ratang ke nna we bona ka ke le botseng nna shi mo menyanyeng wa tsare e se ke re ke di mphong re ke tsongwana wa bore nang ke re regile mapai ke di poto ke di baulu ke nyeng e jale jale gore di mphoka fa fa pa taba yena ya hore mokhumane ba thubale ba e tsa tshiba ka motenteng apa ba eme ka moka ke ba thuba six mo le mo tsanja a tlhalotse nna ke nna mamma ke regile nyeng ke nna dilo tsena nna o ya ka nna le tshwanetse ka tsa di yo ka mo ya ka nna ka tsa di yo ka mkhola nna a ile gore di mphokela ntiri di tle ka ma a hantho di tle ka ka mo hae ka mo asset a bo mana na speaker ke re hore di nna ka mola ntong ka mola nna ke a tswa re re fitla ka mola ke nna ba le lokong ke ya ngwa di chamola wa nna ke nna se di mola lo ma wa nna ke ke le skete kete mamma o ke skete kete di tse ba ke ba ka montong ka mahai ka mola teng di be yo ka ntong kwa tenteng kwa ha o no ba di lo ke re nge ke di lo ke di tshwanetseng ka ba le ka auto tsiana go etele le tele le tele mola ne mo tsisa go tsama ya shile ye tsia di nepe ya tsama ye ke nepe kwa se lo bo kwa
0: What's up?
8: Re gona ke sello makofane ga makofane.
0: Tabashe le nanego item number 40.
8: Oh, item ya makelele. Botlo ba mofu.
0: Oh, le wile re no ga botsa a inya ke. A ithoke.
8: O gona wa ba re fa maphetha la bangwe dile go bophelo ba mofu. Go batla go ra re tshe sekolong ga re khone go bala bophelo ba mofu. Ba tlo re nela ga tswa gore ba lela bophelo ba mofu.
0: Sello ba sane o sane tshe go kwa gore ke tsene tiny tots. Ka feletsa ka ya world school kae kae ra ra thuta ra ya kae kae ka tsena sekolo gona mo ka feletsa ka re university kae kae re no lengwalela ka gore swantse o tata programa ke re
8: ga ke tsena kwa gating wa swantse re mphetlhelela ke ba le bophele ba mofu mara o tswa re jo mpalela bona
0: selo wa lwa mane wa lwa o lwa le program bophele ba mofu bo bo sokwa
8: I'm going to go to the house. Wa rera se tsa gore re mo inele le jetsa metsi mara se ena moruti
0: ya no selo di kwa ge re lukisa setshaba flomo yes
8: thank you
0: re a leboga tswelang pele go tshelela ka di DMing tsa rena etobele fm ya ka le @pola nomkansi ke matlakala a rena a Facebook le romela di khatisho tsa lena tsa mentjuru ka thabela go kwa rena wena o reng go tlhogopledishana ya rena ka ntle le fao tshenimisho e botlhokwa she yona ke legala mathomo televisioneng ya Afrika Borwa o ka kgona go bogela Scorpion Kings twi go tswa FNB Stadium bogela ka tsa the small le DJ Maphorisa ge ba diragatsa mmogo le Ami Faku young stunner focalistic ka mompela kosa sana jota le babangwe ba bantsi itemegele mmino wa go tlala ka lethabo ka mokibelo wo wa la tharo diphalane iria seswae bo shego mo go SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings live la mathomo thomo televisioneng ya Afrika Borwa go tswa mothopong wa Mzansi SABC 1 Mzansi for sure.
9: Le ke letjatji le a fa sebola
10: Sontageng sona se go le ke letjatji go bona le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya emaphile go mena o tla ba are o se tlarisa di enywa
11: se tlarisa di kenywa se tloile ke mazwika o se boela morao
10: Kuli nyalo laka, Bishop Jonas Masuda, utaba ari. Jaleka munna, ninyalong, unyaka hothompiwa, hoba unyaka hochaliwa.
9: Le, kili chaji, sontaka misong, ili aburaru ufila gaili abutinela. Mokotovele FM, moshato watibole weitabisho. Zanin, lifas.

0: setlhopha sa Aforika Borwa se ba tsena ka fa sa mengwaga ye masompedi tharo se raloka le sa Algeria. Algeria ba itile pele ka no ete go lefela ba ile go ikhutsa. Cristiano Ronaldo o ngadile mo le kampeng ya Portugal gomme Portugal ba raloka bošong ba legono. Go dipapadi tsa United Rugby Championship, Stormers ba thulana le setlhopha sa Edinburgh letšatši la go sasa. O seke wa tlhelwa ke ditaba tše ka seripagare go tšwa go iri ya bone.
1: Dipapadi ka Khoni Matšhipa. Thobela FM go ntšhirogele. Mo re tumiša morena.
2: Nkeje sa ditlhong tse di tsang ka moruti lesodi. Gore naga ka moka lefase lotlhe, South Africa e feta lefase ka tlhoriso. E e dirwang ke balekane, e e dirwang le ke babolai.
3: Tharololo ya seemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela. Thušo ya rena e tswa go yena.
2: Lentswe la Modimo le a re laya. Lentswe la Modimo le a re galepa. Le re re seke ra tšhela naga ye ka madi, ra palatša madi, ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba senang molato.
3: Wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše, matlho a basadi bao ba bolaileng.
1: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo go ntšhirogele.
4: Ereke leboge bagaši le ba theletše ka moka ba ntšhirogele mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela e latelago. Batho ba tšhutabe la mabone e sa sokodiša ka mo Pretoria East ka fao di-traffic lights tša rena tše mmalwa ga di šome. Tše dingwe di sa šomeng ka gona mo R80 le Rachel de Beer mo Pretoria North. Maunde le kwaga le gona traffic lights tseo ga di šome gomme ra le kgopela batho bešo ka le dihumana di sa šome re traffic lights ga nke re di šomišeng go tshwana le stop sign ga re kopana le batlhapetsi ba tsela ga re šomišaneng mmogo botse. Re itemogela sepetepete sa go tsamaya ka gona nyaka mo Pretoria East ge le mo Moreletsa mo Solomon Mahlangu le gare se Fontaine Road re kgopela botle le gona fao a re se kebebe ra fela pelo. Moloto Road South Direction ga o lebile gona mo sefako mogatho mo Zambezi le gona fa se thomile se tsamaya ka gona nankela ra le kgopela bote le gona fao a re sekebe be ra fela pelo. Mmila wa rona wa lepefo wa Mabopane Highway a re lebeletse go sa le kaonana gona ka fao baotledi re lebile Mabopane re lebile gona kua Soshanguve go sa le kaone gomme ra le kgopela a le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebišentle mo katle mo nomorong ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at CMPD Safety e le go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le ba tseletše ka moka ba ntšhirogele.
5: Morare ke go leboga go kgona gore begela matatomengale kgonle e re go bontshe gore ka Johannesburg go tsamaya ka dikarolong tša Omonde kgopela botele ka šedi go na le kotsi ya difatanaga ko a Gevio le Crownwood go mo e le goreng e tla ba e letlogela ka kwa M1 kgopela botele ka šedi go na le tiego ka dikarolong tšeo. Ka Mamelodi le gona letela gore go tla ba le tiego ka Metsotswana fale ka Tsamaya Avenue o tlala ka šedi go tloga fa a tsamaya o lebile ka dikarolong tša Watlo ka kua karolong tšeo tša Ribeiro gopela o otlele ka šedi ka dikarolong tšeo. Dikarolo tše dintšhi tša yona Johannesburg go pitlagana mathapameng a lekgono le toropakgolo ya Polokwane tlo ba re lebeletše ka seripeng sa go latela. Ke a leboga
1: tša moragorago ele go ntšhirogele. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ditlalemiso
6: re boledišana jalo le mam maralo ke molaetša ofeng o e le gore o ka tsoga o phatalatša kgathano le dipolao tsa basadi le bana.
7: Ke a rapela ke kopa bana ba mo gae, please can we stop the killing of women? Women are the creation of life. Bobe bo e tsagalang gona jale bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana. Every morning ha o bula TV go na le o mongwe o bolailweng o retlilweng o entsweng kwentse jwang bana ba go hae kwentse jwang ke ka kopa
6: ke ne ne ke ne
7: ke ne ba ntse ba nyana ba
1: ntse dilemiso go shubulo go fitla la botlhano wa ka ya botlhela o tla ga ya botsela mo misong tobele fm o shata what's going to be tabi show Ikaba o nyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tla go se lebelele gole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop o dithuto phatlhoso goba moketeko mongwe le o mongwe ke ga SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore
8: audiovisual equipment
1: o gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botsiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email Ricotto R at sabc.co.za.
9: In Chiriwele, Nanio, Utieli, Madam Speaker.

0: metsotso gabele ke lesome seso ya go tswa iring ya bone seripa sa bobedi mo go ntshirogele thobela FM shate wa tsebo le boithabiso shandi mama shandesha na le Wendy le head boss ba re se fela sa lekompo pele ga fa Abraham H moving to Grace ke yona rešango o kwele ya rena ya lekgono re lebeletse setlhopha sa mošomo sa pholisi ya ditšhelete le ditšhelete tša masepala seo se kgone go utulola mebasepala ye lesome yeo e senago ditshenyegalelo tše di sa dumelelwago goba yona unauthorized expenditure tše nne tšeo di senago ditshenyegalelo tše di sa laolegego goba irregular expenditure gape le mebasepala ye nne yeo e senago ditshenyegalelo di šele e re šetše re lebeletše financial report tlo re bodišana fa le modulasetulo wa municipal finance and fiscal policy working group ka Salga Limpopo ke councillor Mamidu Pitefo ka lebaka lona leo goba ka taba yona yeo wena dula o theleditše re tlo bodišana le yena ka morago ga se
1: Bophelo ke semphete ke go fete, ke mošomo, go jima, disapa, bagwera, balapa, ke ka moka di go lebane. Bjale, ga OK Furniture, re fetoša legae la gago gore le lebelelege. Ka sofa ya gore o iketle, tafola mo go kopana go gona, mopeto wa go lapologa mafelelong a letšatši, dišomišwa tša motlhagase le tša thekenoloji go nolofatša bophelo ba gago. Ka gobane bophelo bo botsega bo kantle, bo gona ka mo, ka gae, le balapa, ga mmogo le OK Furniture. OK Furniture, phela bophelo bo bonanana.
2: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo botheilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: O kwele! Re go fepa ka ditaba tšeo di tlantšego šedi go tšwa tikologong ya geno. Go ya go ya gešo, go tšwa dipolotiking go ya go tša ikonomi.
0: Ka nnete fela mo go ntshirogele metsotso ga bjale ke e masompedite ka gare ga sephethephethe go tswa iring ya bone re napa re boledišana fa le councillor Mamidu Pitefo re lebeletše financial report ka ge ke šetše ke boletše ka tše ba kgone go di utulola a re nape re ba amogele ka sebogo sona seo ba ga Tefo ra lamogela go ntshirogele ke tshepa gore letlhole ga botse thobela
4: ka leboga ke go dumediše madam speaker ke dumediše le batheletše ba ntshirogele motho bela fa
0: Revolution le na pele ka modula setulo wa setlhopha seo se bopegilwego ke makhanselara a selegae ge re bolela motlhomongwe le ka no re botsa ka taelo ya mathomo ye e be ileng gona le gona le gone go ifithelela na
4: motlhomongwe ke bontsha gore ke nnete ke modula setulo wa tshepedišo ya mašeleng le melawana e bušang mašeleng a mmasepala mo provinceng ya gešo mo lekgotleng la di masala e leng ona salga maikarabelo a magolo a rena ke go ntshisa gore re thusa di masala tsa rena mo province ya Rishu di le masomo pedi shupa kuduka ke tsa ka ona fatso ya tshipidisho ya masheleng a masala ene ke nnete ke go ntshisa mo madam speaker gore mo go ngwe me tlhano ke di tshike le modula setulo re gone gore nye go be le dikanafalo tse dintsi mo tshipidishong ya masheleng ya di masepala tsa rena ke bontshe gore nye go di masepala tsa gešo tse masomepedi supa di masepala tsa rena tse masome senyane di kgonne go fitlhelela se re se bitsang gore ke unqualified audit opinion mo le gore molekodišiši wa dibuka o rile a lebelela dibuka tsa masepala a go ntšharawa a ke nnete di masepala tse di tikile o ya ka mogolo re melawana e re ba tshwanetse ba reporte ka gone ene go di masepala tseo a rena masepala o le goreng o kile wa ba mo seemong fela se le goreng ke seemo se se fase-fase sa tshepidišo ya dibuka se re se bidita gore ke disclaimer gore disclaimer ke mo e le gore molekodišo wa dibuka o right dibuka tša lena di tlhakatlhakane ene ka mogo di tlhakatlhakaneng ka ona aowa le nna ke le motshepidišo wa dibuka nka se name ke le fa opinione ka mogo dibuka di tlhakatlhakaneng ka gona so se se ya go bontšha gore moragonyana ge re be re thoma re be re na le dimasepala tše pedi tše di kry-ileng disclaimer o mongwe ona ke masepala wa gešo wa mopane mara ka thušo ya lekgotla la gešo la Salga re kile ra bona ka ona folo e kgolo mo di masipaleng tsa gešo ka moka tse masomopedi supa. So ke engwe le goreng mola re tshwarang ditulo se le makhanselara ka moka le bathuši ba rena ba berekang gona ka kwa Salga re kgone gore re thuše dimasipala tsa rena gore at least kaonafatso ya tšhomišo ya mašheleng ya masipala e kaonafale.
0: Re sa le gona fao a re boleleng ka mebasepala yeo e sa šomišego tekanyetso ya bona ka botlalo ke eng se o tlhola taba ya mokhuto nowe kudu ka gore mašheleng shewe a bušetšwa matlotlong bjale ba re aowa a ke tsebe gore mašheleng a ke a mantšhi kudu mola ebile gape ditirelo di sa fitlhele setšhaba e tlhola ke eng taba e
4: se tlhola ke poor planning le gona go sename olaola di kontraka tsa rena ga botse or gabe phua project management mara ke kgone go bontšha gorenye ka fase ya temo ye ya rena ya office re kgonne go thuša dimasepala tsa rena goreng di kgone goreng di spende mašheleng a tsona kudu a MIG 100% re bile le dimasepala tse e le goreng di ka lekana 16 tse e le goreng di kgone go spenda 100% ene tse dingwe tsa dimasepala tsa batla go fela go spenda ba kry-a mašheleng a mangwe kokoletso ya mašheleng mo mengwageng ya yona ya ditšhelete le yona ba e spenda 100% and gape re bile gape ra bona kaonafalo ya dimasepala mo province ya gešo tse di spendang grant ya rena e re bitsa gore ke regional bank infrastructure grant and then le ka kwa Polokwane le bona ka mora nako e telele ba ba siwa a grant ya bona ya integrated urban development grant mo ke gonne o bona tsholopele golo kudu ya o spenda grant ya 100% so ke engwe tsholo ka le go tla Salga la tshepidiso ya mašheleng re ikipe bogang gore at least ka nnete go bile le kaonafalo e golo mo dimasepaleng tsa rena ka baka la goreng mo pusong ge o file mašheleng a ditšhelete o tshwanetse o berekise mašheleng a ditšhelete ka mokana ga ona ka baka la goreng tšhelete o ya ditirelo so a se ka mo gae mo le gore ka re motlho mongwe ke boloka tšhelete ka gore ge o sa berekise mašheleng ao a tea ba iša mo le goreng dimasepala tse e le gore di kgona go berekisa mašheleng a ditšhelete ane o ka lemoga goreng mašheleng a ditšhelete a abelwa gore a tliše ditirelo tsa botlhokwa mo setšhabeng ditirelo tsa go tshwana le metsi ditirelo tsa go tshwana le motlhagase ditirelo tsa goreng di thuše gore sera sa gešo se be le tsona o be le kaonafalo ele ya tsakelela tšhila
0: ge re ruma poledišano ya rena councelor Mamidupitefo rena badudi di-warding tše itseng re ka kgona go tseba bjang gore ward ya gabo rena kae kae jwang jwang e abetswe tekanyetso ye itšego tshedimošo ye gona motlho mongwe a ke tsebe mebasepaleng ya rena goba e gona mo dikgokaganyo tša le ya goba websiteng ya lena
4: dimasepala ka moka mo provinceng ya gešo di gapeletse ya gore di dire mananeo a IDP mananeo a e le gore ka gona di-community di a kgobokantšha ba consulti gore na ba duma o ka re mmasepala o ka ba direla eng mo ngwageng wa ditšhelete mananeo a tsamaya wa ba leteretsiwa le di-consultation o fitlha ga e le gore mmasepala o bona gore na o budget ya bona ke bokae ba boya gape mo di-community goreng aoa ka kabelo ya rena ditšhelete re bona o ka reng mo ward 28 ka fase ya molemolo ka Polokwane municipality re tla kgona gore re fetišetse metse motlho mongwe le motlhagase ge re fetsa councelor e adopta ditirelo tse e le goreng re ditiša mo wateng banane wa le gore re atliša mo wateng re a kgona go di beya mo di-websiteng tsa dimasepala le tokomane ya rena e re e bitsa gore ke IDP e ba gona mo di-websiteng tsa dimasepala tsa rena le mo di-officing tsa dimasepala go aya wa kgona o checka gorena ke nyako tseba rena wate ya gešo na mmasepala o o e direla eng mo ngwageng wa ditšhelete so semodimošo ka moka e gona mo re na le mananeo kudu mo dimasepaleng tsa gešo ka moka tša o ya mo sealemoyeng le gona mo dikuranteng le matlakeleng a bo rena a facebook a dimasepala ka moka mo e le gore ba bontšha gorena ke tse di feng ke mmasepala o di tlišetsang setšhaba ke tse di feng motlho mongwe ke e le gore ge mmasepala o ka palela ko o di fitlhiša ka mabaka a itseng ko ditšhabeng tsa rena so melawana e buša mmasepala e re gapeletša goreng ka metlha le mabaka re ye re reportele ditšhaba tsa gabo rena tse di re kgethileng kudu-kudu rena makhanselara
0: aba dikwagetše councelor Mamidupitefo chairperson ya municipal finance and fiscal policy working group re tloga re lebogile nako lena le tshedimošo le ipsene ka letšatši la lena
5: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
6: ba bang ba e bitsa melatse ba bang ba e bitsa mediro ba bang ba re ke mekete bona ke go fopafopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby theletsa go gore o sepo o re clockwise e tjo kae.
7: People are spending a lot mo manyalong a bona, mari there is just one thing missing, the guest tja bona ka ditlhokomeng. So ke mo ile go ke bona re gap ya gore no go a tlhokega gore ke thome a company lo gore tlo tlhokomela baeng mo melatong. Ke ngwana magaeng, ke goletse magaeng, jole ka mang le mang a goletse magaeng, ke gola ke ya digoneng mokeng, ka tsebo gore a le dikelo tshwanetse ke gape le dipudi di tsene ka shakeng. Ee, ke apeya ka mollo fatshe.
5: Ke ka moka di hwetse go tloga ka ira pele go fika ka ira boraro mo sagare mo go thobela FM mo shato wa tsebo le mo ithabisho
0: metso tsogabele ke siripa gore go tswa iring ya bone mo go ntshirigela wa thobela FM rena pere ko rena di ka ba di fetogile jang siripeng se ka dintlhagolo tsa ditsaba le bashilo mtlile ka morago ga fao le fa seng la dipapa di le Constance Machipa.

0: metsotsogabele ke senyana go ileng ya botlhano re leboga o kgone o diakgetho ya sešhate go 87.6 on 92.1 channel 815 gape le bo SABC Plus app ya rena mmino go tswa go Artwork Sounds B Bar Cubs at the Small Awesome God pele ga fao matema a re o tshepegile ra o fa gape le Jumbo ba re wena nkosi o yazi ke yona re šang go mputšhetseng yena
1: mputšhetseng yena o nyaka go tlhapa setsebi ka dipotšišo kwa monyetla go dira se
2: baba ditse bang bokaone ke Prince Mthombeni yo re lego mohlami wa Africa for Nuclear
1: fela mo go ntshirugele Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: yanne de wo mo hlaba ka botšiša ra go nyakela yena tlatla o fa karabo ya maleba o thelela ka di gaming tsa rena di gokaganya tsa le ga at Thobela FM ya ka Facebook X Instagram TikTok putšo engwe le engwe re tla go nyakela motho wa tla go fa karabo ya maleba ka patla le jase wa le gone o re thobela ke nna tlhoka ina hey re a tshwenyega man re tshwenyegile kudu rena be le ka bana medi re tshwenya ke ba taxi patrol ele ge rena ba go ba le difatanaga tsa rena re emishwa sebaka bakeng le go tlaishwa ka tsela ye e sa amolege ye e sa tlwaelegeng gape e bile gape go gopela le ka gona gore botšišetsa gore nna ke magato wa mokhuta mang re ka tsiang le gore oh yeah ke magato wa mokhuta mang re ka gona go tsiya go shogashogana le di batho ba re tshwenyang mo mebileng le gore ge re bega melato nna re lebella bomang re lebella mogatlho wa ditekisi go ba re ka kgona go botšiša mang ke mang a ka kgonang gore thuša gore kgona go fitlhelela tharollo re bakhumane ba maleba sebeleledi sa Santaco yo a tla kgonang gore fa karabo ya maleba ke Rebecca Phala
3: re le mogatlho o mogolo wa industry ya dibesana go ba tsona ditekisi South African National Taxi Council Santaco ka boripana re rata go boa gape re gopotse banamedi maleloko a rena a industry ga mmogo le setšhaba ka kakaretso gore pele ka ge re fetsetse ke le ra bontsha kwa morago industry ya ga borena ga ena maloka a go emisa batho le go kgethela batho gore ba tshwanetse ba sepele ka mebotoro e mefeng ga ntšhinyana re na le go tlhotlheletsa batho gore ka gore dinako di fetogile ga re sa dula re bolokegile mo nageng batho ga ba kgontshise gore dikoloi ka moka tseo ba tsenang ka gare ga tsona ke seo e leng gore di bolokegile ebile di tlo ba fitlhisa fa o ba yang gona ba bolokegile o sa le bjalo go batho ka moka ba ba ikhwetswago be le gore ba feleletsa ba batswa setlhabelo ba batho bao ba ba tshwenyang le go ba tlhokofatsa ka leina la industry ya ga borena sa mathomo ke gore ba tshwanetse ba tsebe gore go raya gore ditokelo tsa bona di gateketswe gona fao ka gore yalo ga ba ketimele sepodiseng sa gausi ba bule molato wa gore ba tshwentswe ba le mo lefelong le lengwe le lengwe le le itsego mo Aforika Borwa ka lebaka la gore re na re le industry ga re na maatla a go swara motho yo a tlhokofaditseng motho o mongwe seo re nang le maatla a go se dira ke gore ge o tshwentse ko mongwe wa bašomi ba industry o e gokagantšha le kantoro ya association ya gausi goba wa re letsetsa kantorong ya bosetšhaba ke gomme go tloga fao rena ra nyakešiša ge re ba hweditse e le gore ka nnete ba na le molato go na le magato a fapaneng ao a jewang o swana le gore ba ka fegwa mošomong goba ba ka emišwa mošomong for nako ye e itšego e fela se segolo se re gopelang gore banamedi le batho ka moka ba re thuše ka sona ke gore tle bagageso e yang sepodiseng le bule molato le re thuše kebele ka industry le rena gore re kgone go feleletsa re ba hweditse batho ba ba tamang ba tshwenya batho ka leina la industry ya ditekisi ke a bušeletsa ke re ge o tshwentswe ke motho mo mmileng a nyaka go go kgethela gore o ka sepela le mang goba o ka sepetsa mang motho owe o gatakela ditokelo tsa gago leba gore e gokagantšhe e ka ba le sepodisa sa gaufi ka mokgwa wa mogala goba go ya kantorong tsa bona o bule molato o tse ditlabakelo rena ka mone letlhakoreng la rena bele ka industry go na le magato ao re ka tseang a okšhetseng ke a bontšhitse ge batho ba leka go e gokagantšha le rena nomoro ya rena ya mogala ya bosetšhaba e latela ka gore ke 012 321 1043 le mola matlakaleng a go fapana mola interneteng le kgona gore hwetsa ke mo ka leno lekola faula re Santaco National la re ngwalela ngongwe go ya lena re tla bona go re dira swang e fela re thutseng hle gore le tsebisa gape le sepodisa ka gore le gatekelwa ditokelo tsa lena batho ba uwe ga bana maloka a go le gatelela
1: Ifo mihala Motivel FM.

0: Eric Masharra go leboga le mantsibeng a le hono sho go setse marago mmabalo e mabitsela ka rentla go letsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga phekile Eric Mothele tshe thobela dintla kholotsa ditaba tsa continent ya Africa re thoma ka tsa Zimbabwe ke tsa gore mo president Emmerson Mnangagwa o tshela pele ka maitekelo a gore go dire diphetogo tshe dingwe go molao wa dikgetho wa naga ye ke kgwedi morago ga diphetogo tseo di ka tulushitse go nako ya gagwe bjalo ka mo president ka mengwaga ye mebedi go le bjalo morago ga diphetogo tseo naga ye tlo sepetsa dikgetho tsa go latela ngwageng wa 2020 Tarum, Nigeria. Ba tlhankedi ba phethagatso ya molao kana genye ba re ba sale gare ka dinyakišišo malebana le go utulla gore ka bakeng seo se tlhotšego gore bjala bjo botlhotilwego bja setso bo bolaye batho ba go feta 40. Maphodisa a re batho ba e ka bago ba 15 ba golegilwe tiragalong yeo e begilwego kgweding ya go feta Botswana. Mmušo wa naga ya Botswana o sotšwe ka bogale malebana le go fa tumelelo ya go bolawa ga ditlou tše 20 ditharong nakong ya moketeko wa naga ye wa letšatši la boikemo ka laboraro naga ye e sepeditše meletlo ya go fapana go ralala le naga go keteka mengwaga ye 60 ya boikemo go tšwa United Kingdom kgoro ya tikologo le tša boeti e tšweleditše lengwalo la tumelelo ya gore ditlou tše 20 di tsongwe le go bolawa di le teng tše seswae go le bjalo mmušo ga se wa netefatša gore ke ditlou tše kae tšeo di bolailwego tšaaka mali ebile re ruma ke tša gore ngwaga wo moswang wa dithuto kana genye o thomile le hono fao dikolo tša go feta 2000 magolonne di paletšwego ke go bulwa ka lebaka la mathata a polokego ga bagareng yeo ditlhopha tša jihad di tšwelago pele go šitiša manano wa thuto go le bjalo moporesidente Assimi Goita o tlhathile ngwaga wa dithuto wa 2020 le 2027 bjalo ka go etiša pele thuto le setšo upse 2000 tša bana di thoma ngwaga wo ka go pale lwa ke go fitla diphapusheng ke tsona tseo ke a leboga
0: mabaloi ra go leboga gabele motheletse sebaka ke sa gago re nyaka go kwa maikutlo ga gore thoma ka WhatsApp line ka boripana thobela
2: thobela thobela ka mushato wa tsakwala tsela re a le dumedisa mantsiboeng a le gone re re eng ke nnete re o ka fedi fwa bukana e tala ka kwa gorong ya merero ya selegae o ka ba ka go ne motlho mongwe o manager yo ba bo dira go ka bukana e la e tala o ka fedi fwa a re tsebe ka gore mathaitha yona a no dira gala ge ntse re a tantse re phela mo lefase e fela se o ba ka se dira bo manager yo bo ntshi o ka fika mafelelo ke se nya ke rialo ke le siwa Francisca ka mo manager ya rankwe ke a leboa
3: tobela se tlhopa sa tlokwala tsela le batheletse ba tlokwala tsela ka gasho ke nnete ke gale ba bolela gore taba ba bolela ka taba ya pukana ya boitsebiso e tala gore itlo fitla mafelelo pele ka gore rena batho re rata nako ela ya mafelelo tlo kera re tlhomile methala di metelele telele re ile go dia pukana ya re ile go khansela pukana ya gale ya boitsebiso re nyaka go dia sona smart card mana re magopa ga maidilang a mamaholo
4: Khotsong ka gasong se tlhopa sa tlhokwala tsela. A wa na re fetotse tsa rena ene di gatlha ka gore di a lokeleya ka mo segwameng la o e loketse ka pateng ga e kgone o bona la re wena o tshwere bukana ya boitsebiso ke re aowa e botsana kudu ke Jan Phala ka Centurione ga e ke lephala le ga se le ka kauletse village moshat.
5: Khotsong ka tlhokwala tsela le sleep up go LJ le khwanya go gena ka Pretoria ya wa na bugara we zwi tsho hale ke chenchije e shume sha ya khati yo ale e lone ya timela man e plagiring you every year awara le bo ka Pretoria
6: khotsong se thopa sa tlhokwala tsela re le bo go re a merero a selegae mafelong ile a fitlhelela sephetho sa go nyaka go fedisa dibukana tse di tala tsa boitsebiso gobane bontšhi ba jona ba ba di šomišang a se tša bona di ile tša rekišiwa ka bontšhi be ba nontšha dinepe ba lokela tša bona batho ba ba di berekišago a se tša bona yanong re gopela gore go bediwa le gore bata ba tswelele nyanyeng mogalesipho gatlha ka beng la park ga e tlhabile ga mogoboya maikutlo a ka o seamanefelo le ba ga shashtala batsweletse
3: thobela setlhopha sa

0: yo mongwe motheledi yo re thobela ka moshato a tlhoko la tsela ke tlhoaile tsebe ke le ka Pretoria a Trageville ke Joseph Matlesa ke maikutlo a lena o boletse sipho a re ga manefelo le rena bagaši le batsweletse ga mmogo le lona lenaneo la tlhoko la tsela re gatela pele ebile re leba ka porobenceng ya Mpumalanga motheledi setopo seo se gononwago go ba sa morafi yo a sego molaong ke gore zamazama se hweditswe gauswi le tsela ya N4 ya Schoemanskloof ka tikologong ya Mashobote ka Mpumalanga lehono ke setopo sa bobedi motheletseng seo se hweditswego morago ga gore se sengwe se hwetswe maabane ditopo tseo ka bobedi di hweditswe di na le dikgobalo tsa sethunya morago ga tiragalo ya mothuntšhano magareng ga ditlhopha tsa barafi bao ba sego molaong ka tikologong eo thulano magareng ga ditlhopha tseo go begwa e sa le thoma ka kgwedi ya Agosto se lenyaga se se tsweleditse ditlhobaelo morago ga go tswalelwa ga tsela gafetsa-gafetsa gona ka tikologong eo ka lebaka la tiragalo yone ya mothuntšhano go itswetsa pele temane e motheletše ramala mo mogaleng moleledi wa maphodisa ka porobenseng ya Mpumalanga ke Brigadier Donald Mdluli. Brigadier, re ela magala thobela.
1: Thobela go lena le go ba thelesi ba Travel FM.
0: Brigadier, dipego di tsweletse gore di tlhopha tsa barafi bao ba sego molaong ke bona bo zamazama. Ba raloša dithunya ka kua Schoemanskloof. Ga botse go dira eng gona seemo ke sa mohuta mang ga bjale.
1: Ka nnete ka mokgole e tlhalositseng ka gona go rebile le ditopo tse re sale ra di gomana dibekeng tsa go feta e ne e le 6 ya tsona morago wa seo maabane rebilea botlobotse go thoma maloba re kry-ile dipego tsa gore go na le go kwagala ka dithunya ko polekeng e ya Mashobote mo gaufi le tsela N4 Schoemanskloof marage maphodisa a fita kwa la mathomo maloba ba ile ba gomana madi moragonyana ba tswela pele ka o nyakišiša ba gomana di-bullets di-life ammunition le magazine wa AK-47 mara ne o sena motho ke ge maabane mo mosong ke ge ba re botsa gore go na le setopo se se leng gaufi le tsela le se le mo stretcheng maphodisa ba ile ba fitsa kwa ba gomana ore ka mokgwa le tlhaliseng ka gona o na le dikgobalo motho wa gona wa monna tsa go thuntšiwa le gono re tsile ka yona taba e ya gore re gomane monna yo o nang le mo gaufi le tsela le dikgobalo tsa go thuntšiwa se bontsha gabotse gore batho ba ba dirang ditiro tseo re nagana gore ke bona di-illegal miners kampa di zamazama yena o re mo gomaneng le gono re nagana gore o na le bo 28 years le gona re na le tshepo le gore re na le o tshepa gore ke motho e a tswang mo nageng ya kontle so mara identity ya gae a re sa e tseba re sa tswela pele taba e ya di-illegal miners ya senya ga botse-botse nka tlhalosa gore re na le dipego tsa gore batho ba ba dulang kwa ba nna ka baka la gore a ba kgone go kgomana khutso ka le taba ya tshireletso ka baka la gore le gono mo re kry-ileng setopo se re kgomane gape le di-cartridges tsa di-rifle tse re naganang gore tse dingwe e tsona di-AK-47 mo ke mo go fetang N4 ke mo go fetang dikoloi o gomana di-cartridges o ra gore batho ba ne ba le gona mola o ra gore ba kitimišana mo merafi e ba lwang ba lela tsona di-minerals se se kwešang botlhoko se sale sa tlhaloswa le ka kopana e re ne re na le yona ka mokebelo mo deputy minister wa maphodisa na tlile ko Pilgrim's Rest ka mokebelo ke taba ya gore because Mashobote eo ile wa bolelwa ka yona ge ba tšea di-minerals tse ba ya ko dinokeng ba berekisa di-chemicals go di-refina then dinoka tse ke tsona tse ba

0: Mohalane re thoma ka kgaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome seswai nne kgaolo yeo re e beakantšheditse go raba ra engwalela ke Rathabeng Mike Modiba motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le bohlagiša moyeng moleboge lebza ledi madira motsweletše mogolo ke Isaac Selomashila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masome seswai nne 4284
1: I just needed a rest. Hesh, ke na le mushumo munchi o sasa kwa mahlakong community hall.
2: Hey bana, go thoma ni wena o ya go shumela mahlakong community hall. Go dira ngane.
1: No. Ke le tsa tshila world side. So re le solong la go ruta batho go tlhompha le go swara balotsi ba ileng gore ga bana se fatlhe go botse.
2: Ke a go kwa le re ke sa kushishi go re then sona se ke sona ska o di ang ruba ro ba le ka pela so.
1: He, masedi. Ke se sona e tla ba ileng. A ke go wa le bala wena gape. Ke tswa mushumo. Ke a khutsa.
2: Wena o ka re wa le bala re ke a go tseba watse. Ke a tseba gore se o se bolelang ga se nnete. O sa no bolela mama gore taba ya papa ya go stressa. He?
1: E tsona gana gore o gona mosadi o ileng gore a ka phela botse monna wa gagwe a le busy a kitima le badinyana ka montle ka mo.
2: Exactly mama.
1: Ga e le wena o ka phela bjang?
2: No.
1: Yes, I'm hating.
2: Ke go kwešiša ka botse.
1: A se gore ke mafelo a lefatshe goba go diragala eng. Aa, that's why ke re mama dumela gore re bolele ka taba ye. Re tshwanetse gore re lokise taba gore papa a boe ka gae.
2: Ka gae ka gama. Kamo.
1: Hell no. Ke go boditse ka re wena o ka no sepela wa yo dula le papa go mo ileng gore o gona.
2: Kana ga
1: re kwane masedi. You can go.
2: Mara ke kwešiše mama gore gore ka gae ka gamang gane papa yena ka gago ke kae.
1: Ah, mama, mana pele nna le ke gone o le o ka re le bana ba banyane
2: ba sa ka batho.
1: O phela o raseditse nna o motlogetse kwa mushumo. Ke ta mmona kae motho ka gore a sa tla le mushumo. Sa go go bulela le botumi le bo saki ka di phone a kopana le bona a ke tse gore king se segolo se ba sirerang se nna ke sa tsebeng.
2: Oh, fa lo re nna ke phele le yena, ke phele le yena bjalo. A phela bjalo ka phulo ya kampa ya go nya ka tarata. He? Ah, wa nka se mogona le ga tema sedi. Motho a sa tsebeng gore o kae go diragalang a le busy ka dilo tsa go sebalega.
1: Don't put me there please.
2: Mara le mama mpotse
1: dilo di toba so go fitlha neng
3: marale mara bona nala bona if there's one thing e le gore I'm not willing to do ko le bona le busy e se ke tshwareng chesa
4: that's why re ba ka transfer ra botsotse a se ya ka gae ke re bona ke
3: okay
4: yeah gore le di camera di so e se ka ba kholo le e ring chene e ne di ni
3: no ja le bona bana biya ya gore hore ne di transfer le di camera di ka se tope
4: bona wena ka re bitla kwa kere wa ema ke moka na mele o wena wa ploma mo transing nna ka tswa so
3: only if ka ba ke tshwere ga se malome he only if ka ba ke tshwere ntshisa
4: ntshisa ke tau ga ya man
3: ya
4: ga tlo ha o papa zwo mo ntana
3: ba ha o malome ke nna ba se ife le
4: rena se we bia ka kwa ntunyela a gona motho akere
3: okay
4: ya le ke tshele bo tsone u fiara zwo wa ti mama bona nna ke kana ka bis nna ke lo tsana ka dala pizza ke le bolt
3: okay and nna ga le fitla ra ga le ka khumana motho ka kwa lodia
4: ga wa re man gona le mfana nyeno mo go thetsa ka kwa kere le yena a kwa le bizo nyo go e tvelitse
3: go
4: le bizo o bula le time la hela le police a kere
3: ga
4: le gore mfana le go bona bisa go hile so ke skimi le yena da boy
3: me ka le tsara
4: le yena ke na tsebang di ntawa tsa ka da ka o fela o bitsa
3: okay boy le game e mpontsa ka design
4: yes
3: okay
4: a ka le tla la ona shilla
3: oh
4: e
3: okay
4: then when o shela ka mo ke kere ya nane mme le ke hajo e maburo se shuka and then ho na le jive o ka bizaze ngela so wena mphone ele khono utsho and then lo re ke le dia pitagana o le tjo bulaye

0: o mpona ke ilalo
1: ee
0: ke tlile mo go wena
1: o tlhomile
0: ka baka la mogaja phetola
1: go bone o sa tsena gore o tshwere ditaba ngwana maišane bolela bolela bofiane ka baka la gore wena matšati ya kore tata o e bamphiane nke re o tea jaaka o ledia ja bopudi ja šalagakala molatsa lena e le ja bonkulu dipipile
0: ke ela ba re go noga le go ka e kgwetsa e repitla sekwa e thuša
1: thusa
0: mo sejalejale sa
1: bakoneeletsa
0: ko go
1: boeeeeape
0: ke re ba re matsheko ore ga a sa nyaka phetola mane
1: enge ao ewe ka se kgone
0: ke kwa tite taba je ka moka a re o kwena matsheko ka sebele matsheko a re go tite a re ke tlo o tšea lefi ke a kapa
1: ke
0: a o dula le motlabo a ka phokane ra lokisa taba tsa rena
1: ee go e bolelang ka se diele letsatsi la motho one gore pokane a diang
0: a kapa ngwana

0: reng ke thome ke le amogeleng ke be ke le fitlhišatše molaetša wa botlhokwa sho re a tseba gore magareng ga lena a se lena ka moka le dumelang ga le fiwa ditaelo gore o seke wa ja sejo se lebaka e le gore sejo seoe ga se sa lokela mmele wa gago kudu ge o tloga o se rata kudu sejo seo ke ka lebaka leo le kgone re fa re tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la potiary day magalašo a re theletšane mebele ke ya rena beletse bange re tshwanetse re itlhokomele ka gore re latele gore na re filwe gore re jeeng kudu ka re go na le malwetse a mangwe ao le a lwalang ao re a lwalang a sa dumelelane le dijo tse re di jang go na le batho ba bangwe ba iphile madila mola ba tseba gabotse gore malwetse ao ba phelang ka ona ga a nyakane le diokobatši fela ba tswela pele ba enwa madila seo se fa mebele ya rena gore e dula e le kotsing ka bona magagešo le kgone re fa o tlo le botsa gore mebele ya rena e botlhokwa a re tlhokomeleng dijo tse re di jago kudu ge re šetse re na le malwetse a le a bitswang gore ke di-chronics ke malwetse ao batho re phelang ka ona goba re tlileng go phela ka ona lebaka le le telele malwetse a mokhutao ga a nyakane le dijo goba dino tše dingwe tseo rena re di ratang ka lebaka leo e reng ke le lebogeng bana bešo ke dumela gore ke boletse le lena setšhaba sa gešo le kgono le kwele ge ba go ka tla ga ba le dipotšišo re tla bona ka morago ke lebogile fela a re kwane magagešo pele ke boela ka thoko a ke sepele ke le teng ke sepela le bo Dr. Letebe ke dumela gore bontšhile ba tseba ba tswa gona ka kua lefapeng la rena la tsa maphelo gomme ke tlo ba fa sebaka se bone ba tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la sight day Dr. Letebe sebaka ke sa lena Dr. Batlamela
1: Shaubina magage shuke a leboga a ke tshome ka go leboga sister Khole go ditaba ka mokaetse leng gore o shetse a di buletse magage shuke nete na ibile ke tlo lebelela go batho ba leng gore ba phela ka boima ka baka la go tlhoka sefatlhego go ba ka mantšu a mangwe ke re ba ba nang le bothata bja go se bone sa ke ratang go se tsweletša magagešo goba go bolela ka sona ke tshwaro mpe ye e leng gore re a e hwetša ye e leng gore batho ba efa batho ba e leng gore ga ba bone bana ba rena ka magae ba ba utswetša mašheleng ka gore ba sa bone mola ebile ba gana go ba iša mo e leng gore ba nyaka go ya gona bjalo ke be ke re ka kgopelo tlhe re le batswadi re le setšhaba re le ke go bolela le bana ba rena gore ba seke ba dira bjalo ke tlo kgopela gore re ke re ene ka moka re le setšhaba sa matlhakong re thome go opela koša sheba re ke koša ya setšhaba ya morena boloka setšhaba sa gešo napile ge re fetsa mo re tlo tla go lena ba dipotšišo re kgopela koša

0: Dube are lona maratang go phela mo hlapeng wa Jesu bare ba rwala sefapano sa bona magetleng a bona batle ba khwele dikano tseo ba lego go tsona Benjamin Dube lona baratang go phela pele ga gere ka tara thoma ka nne la ba ba ithoba letsego arfete ka fa
1: Clientele Legal e ka hwetjwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa gonegego, boshuru bo botheilego go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetjwa dipokoletso tse di gahlishago. Clientele Royalty e go nea dikholego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetjwa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General, KFSP eo idumeletsego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wa utlisha go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ga gona supermarket ye o chipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetše ditshekedi tse digolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa. Dihlokwa tše tšeka tšatši le tše dingwe tše dintši. Ekgole tše 900 gram ya dipokomo wheat bix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 efela. Di hwetšagala go fitlha ka di 11 tša October 2026. O se tlhaelwe ke dintšola kae tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši. Ga YouSave efela. Mo dijo tše di bose di bitšago ga nyenyane.
3: South Africa if it done a fast ka tlhoriso e di rang ke ba lekane e di rang le ke ba bolai
4: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
3: lentila modimo le ya re laya lentila modimo le ya re galepa le re seke ba tshela naga ye ka madi ra fala ka madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
4: wena o dirang tsona tse tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
5: tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
6: sefele maatla tiamoyeng go tšanoka tobele fm re tla dula re go dutše nokeng ka nako tšohle
5: mošhate wa tsebo le boithabišo
0: ke nako ya lenaneo la bao ba ithobaletsego nna ke moleboge madiega o shego bja lekgone o tlhogo poledišano ya rena ke ya gore ba nna le morena motšheletše ka nako yeo ba tswaletsego mahlo mo lefaseng le ba butše lefaseng la mošola ba dutše le morena wa rena legodimong gona fao legodimong go ketekwa go fitlha ga bona a re thome ka thapelo tate bjale ka go ngwadilwe lentšong la gago go ba korente ba bobedi kgaolo ya bohlano tebana ya seswai mo go thwego go ba kgole le mmele ke go ba gona le morena re gopotswa gore lehu ga se mafelelo morena re beya malapa ka moka bao ba latlhegetsego ke baratwa ba bona pele ga gago ba gomotse ba tiše go mo ba kwele bohloko nakong ye ya mahloko Shofaja mioya ya bao maina a bona re tlago go abala gore e khwetse khutso e sa felego mmušong wa gago ka leina la morena wa rena Jesu Kriste mogomotse le maatla a rena amen puku ya bakurente ba bobedi kgaolo ya botlhano temana seswai go fitlha ka senyane e re re dula re tiile maatla gomme re tuma ge nkabe re ka khuduga mo mmeleng ra e dula le morena e upya re duma kudu ge nkabe re ka mogatlha gotlhe mo re le go gona e ka ba ge re sa dula mo lefaseng goba re ile le godimong ra lebelela fa gore modimo o tseba go tswalwa ga motho modimo a tseba le go tloga ga gagwe mo lefaseng ke ka fao le rena re re go bana le morena ba ba ithobaletsego motheletse tseba mfa gore le bepa Jekina matlo robetse mohu o be a dula maletse moshate mohu tla boloka ka mokibele wana o wala tharo go di ya diphalane ka ira le somemo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka ira boshupa pego ye ya le khola le bepa Jekina matlo re begelwa ke puti gift matlo yena ke molekane wa mohu maspikere Andres Monyela ga sa le gona mogo o be adulaments badimong mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro go di ya diphalane a bolokelwa dirapeng tsa badimong pou ke iri ya senyane momisong pero ye ya leho la maspikere Andres Monyela re begelwa fa ke mogatsa mogo masiala Patricia Monyela magagesho tsebamfa gore le sibana Manuel Tema o robetse mogo o be a dula mo sesetjane a go bodi o tla bolokwa ka mokibelo wana wo a bolokelwa dirapeng tsa mo sesetjane go bodi ke iri e boshupa mo misong pego ye ya le kola le sibana Manuel Tema re begelwa fa ke bana ke mende mina le Betty Tema le salomisie ma ile go mo agishane wa mogo magagesho mapula sanna langa o robetse mogo o be a dula mo sesetjane se kgoboko o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lataro a bolokelwa dirapeng tsa se kgoboko mo sesetjane ka ira boshupa mo misong pego ye ya le khula mapula sanna langa re begelwa fa ke monna wa mogo ke Ephraim Kila Lebana le Salome Siema magagesho katlego Alphas Ngwetjana ga sa le gona mogo o be a dula moletse gara moshwane mogo o tla bolokwa ka lamorena lona le la nne a bolokelwa dirapeng tsa gara moshwane ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la katlego Alphas Ngwetjana re begelwa ke janke madimetsa Ngwetjana ke buti wa mogo analysis wa mogo ke Elisa Mokaba bao ba ithobaletsego Joseph Madimetsa Matlo o robetse mogo o be a dula house 1327 Leboa Home Zone F mogo tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tsa matome ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la Joseph Madimetsa Matlo re begelwa ke Kotana Sara Mahlo yena ke motlogolo wa mogo mamoga Albert Tema ga sa le gona magagesho mogo o be a dula Jekyland Leboa Gomo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Leboa Gomo ke iri ya lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boshupa pego ye ya lego la mamoga Albert Tema re begelwa ke Sello Shibet Tema a na le Mankese Tema magagesho ke di bone maleka ga sa le gona mogo o be a dula moletse garankhue mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa garankhue ba re tirelo ya poloko e tla thoma ka ira boshupa go fitlha ka iri ya senyane pego ye ya lekola ke di bone maleka re begelwa fa ke Nelson Chula maleka bao ba ithobaletsego magagesho re le tsebeša fa gore re filwe kwena dimpho koza o ithobaletse boroko yo bogolo mogo o be a dula makotopong o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lataro a bolokelwa dirapeng tsa makotopong ga mmamabolo ka ira boshupa mo misong pego ye ya lego la re filwe kwena dimpho koza re begelwa ke Mina Koza le Marope Mphoko bona ke bosesi ba mogo magagesho maphuti a sena thwadi ga sa le gona mogo o be a dula moletse marowe moletjana o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lataro kgwedi ya diphalane a bolokelwa dirapeng tsa moletse marowa moletjana motsobaladi ka iri ya seswae mo misong pego ye ya lego la maphuti a sena thwadi re begelwa ke Peter le Velemina ba ga gwadi bona ke bana ba mogo bao ba ithobaletsego magagešo modimo wa rena o bolela le rena gore madulo ke a mantšhi ngwakong wa ka gomme ke tlatla ka letšea ke ka fao le rena re rego bana le morena
2: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi ka dintlola ka cha extra savings ya di feta go 5000 beke le beke o kantšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisetšwego tša bjalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela le 10 kg ya Speckle Rice ka theko fase ya 139.99 di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 Toma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
7: Dipoloko ge nako e fihla o lebeleletsana le maikutlo a mantšhi le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyako tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime go o claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
8: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
9: ba bang ba e bitsa melatse ba bang ba e bitsa mediro ba bang ba re ke mekete bona ke go fopafopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby theletsa go gore o sepo o re clockwise e tswa kae
10: people are spending a lot mo manyalong a bona mari there is just one thing missing to guest tja bona ka dihlokomeng so ke mo leng ke bona gore gap ya gore no go a hlokega gore ke thome a company leng gore o tlhokomela baeng mo melatong ke ngwana magaeng ke goletse magaeng jalo ka maile mang a goletse magaeng ke gola ke ya digoneng nokeng ka tsebe gore a le dikelo tshwanetse ke gape le dipudi di tsene ka shakeng ee ke apeye ka mollo fase
8: ke ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosagare mo go thobela FM mošhaka wa tsebo le boithabišo
6: sefele maatla tiamoyeng go tlanoka thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mošate wa tsebo le boithabišo
0: bao ba ithobaletšego buku ya bafilipi kgaolo ya mathomo temana ya masomepeditharo e re ke tšewa-tšewa ke dilo tše pedi tše ke go duma go tloga mo lefaseng ke yo dula le kreste e tse seo ke sona se se kaone kudu bao ba ithobaletšego ge re lebelela mo puku ya dipisalo me legolo le lesometshela temana ya lesometlhano yona e re lehu la ba botegelago morena ga se taba ye nnyane mo go yena bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore leseba thagalantefo o robetše moho o be a dula ga mašašane monotwane o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša tefo ka iri ya lesome mo mesong pego ye ya leho la leseba thagalantefo re begelwa fa ke madimetša Thomas Tefo yena ke tatago moho bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore ntšhimane Abraham Mate ga sa le gona lefaseng le mohu o be a dula makotopong o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša makotopong ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la ntšhimane Abraham Mate re begelwa ke Johana Mate ke mmago mohu ana le Sophie Mate yena ke se se wa moho magare shomolobe makao monye pao robetse moho o be adula ga di gale marobala o tla borlokwa ka la marena la nne a bolokelwa dirapeng tsa marobala ka seripa gare go tswa ireng ya bo seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya bo shupa pego ye ya le khola makao molobe monye pao re begelwa ke poledi ra shopole yena ke motlogolo wa moho ana le malesela monye pao yena ke morwa wa moho Edward Molati khana o robetse gata ke nagana gore ke gata a e bona ga le ga botse moho o be adula Paledi village ga thoka moho ta bolokwa ka mokibelo a bolokela dirapeng tsa Tzaneen garra mochinadi ka seripa gare go tswa iring ya seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boshupa pego ye e le khula Edward Molati gata re begelwa ke Christina Mojapelo ke mosadi wa moho a na le Lucy Mahlaola yena ke sebara sa moho Ramasela Johanna Manganya o robetse moho o be adula 81 zone 8 Seshego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Seshego zone 8 ka seripa gare go tswa iring ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka ira boshupa pego ye ya le khula Ramasela Johanna Manganya re begelwa ke Victor Manganya ke morwa wa moho a na le Mosa Mangwane na ke motlogolo khukhu wa moho magagesho ke gona ge re fitlile mafelelong a dipego tsa magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le khomotso a re humane mo thapelong re bolelele modimo wa rena tate wa le godimo ngwa le rato re bia mioya ka moka ya ba godi ya tlentse ga go tsa gaogelo a mioya ya bona e khutse ka khutso ya go sa feleng go message sa gago se ba shegofatse go lapa le lengwe le lengwe le o di lobile go morato wa bona re rapela ka gore a modimo wa dikhomotso ka moka le amogele alfe khutso ye fita go kushisho ka moka go mele khwetse khomotso ka go tseba gore ba rato wa ba lena bia le ba nna le morena morena re boloke re bolokegile go fitla re kopana gape shegofatsa ba theletse ba rena shegofatsa se chaba sa rena amen.

0: Mogesho le tjatji la mathomo thomo la kgwedi ya dinamelo le tjatji la kgwedi ya diphalane o sa thile tjes di sa go sa mamorato sa thobele family le no ke lenela di tsebisho tjes tshaba na ke le motlamo ga di mabua mo le bogele bza lady madirangwe tjadi kolobe madigatjo ping ke thome pele ka go le boga mo baleng a dipapadi na tiko biane na tinaiza le Clifford Mihala madi wa rena wa ditaba mashili mtloli le wena ga ke ya go le boga go me re tla go letsela ka iriela ya seyane na ga ke tloga fa go tlabe go latela yena more mogolo exten muwe ka lenano la jamaphelo ke tshwere tsebišo e tee fela mo yona mo ba re ba ga se bueng ke kae moatshe mashelo maema matlou mo setlhana lekoto mošidi le botlhe ba ba amegang kgothe-kgothe le gopelwa go tla kopanong go tlo bolela ka ga dipolasa ba ra re kopaneng ka mokibelo wa lala lesome kgwedi yone ya diphalane molamaken ke tikologo ya mokopane ba ra re kopaneng ka iri ya lesome gomme molaetsa o tla ka batho ba ba latelago Simon ke kae ke modula setulo Alpheus Matlou Ramatlotlo le Daniel ke kae yena ke mongwaledi ke gona ge re napile re fitlhile mafelelong a lenaneo lela la ditsebišo tša setšhaba ka ge ke go boditše gore ge ke shuta o tlabe go latsela ena moremogolo exten moe a e ka go wena ka lenaneo la tša maphelo ke nyaka gore nke ya go botse gore ba swere eng lenaneong le la tša maphelo
1: a re a lotšha re a lotšha re a lotšha motheletše gotlhe-gotlhe mo o leng gona le lena mamadira ke itumediše gape gore bontšha gore mantšhebeng a le kgono go lenaneo la tša maphelo re tsene kgweding ya dinamelwa ena kgwedi ye ya dinamelwa ke kgwedi ye e le gore e tloga e nabile ka gore dinamelwa ke tse dintšhi dinamelwa di a fapana e fela mantšhebong a le kgono go lenaneo la tša maphelo re tlo ba re lebeletse dinamelwa tša tshoganetso dinamelwa tša tlhakodišo ke bolela ka tsona di-ambulance
0: ke dinamelwa
1: e fela di sepetša balwetse di sepetša le bao e le gore ba ka be ba gobetse ka morago ga dikotsi tša difatanaga goba a thutswe ke koloi ke tlago ke boledišana fa le motlhomphegi Philemon Senatla yo e lego motlatša molaodi ka lefapheng la tshoganetso ka mono porofenseng ya Limpopo
0: o ya motšheletše e tla okwe ke tše dingwe tša dinamelo tše e leng gore ka nako tše dingwe a re ipone ge re dinametše re phaparega re šitše re le sepetlele tla okwe ka botlale gore na ba tlabe ba bolela eng ka tsona ge modimo a ratile nna le wena re tlhakane letšatši le le latselago šala gabotse

0: bontsi ba rena ka pela ga go swane le mafelo a mola stropong bola motho a ka no re hospital street number 18 ra tswa re ya gona mo ko magaeng ga rena di address tseo
1: aha
0: ka dina go tse dingwe yengwe ya ditlotlo go gore le ditsela tsa ko magaeng ke tse mpi ke tse mpi ditlogana e lo reng ga di namedi di le gabotse le maeto a matelele le ona ke a mangwe a ile gore a re direla gore re feleletse le gore nako nngwe ga re fitlhe ka nako e le gore re be re duma gore ka fitlha mafelo a go tshwana le ge ba oile wa sepela mafelo a go tshwana le mola Blueback go na le lefelo shini le kwa godimodimo ba re gara maswikana tsela ya gona ke tsela ya legwago gomme mebotoro e re e berekišago le go na le seemo sa tshoganetso ga go kgonaga le gore o ka kitima ka lebelo la godimo ka gore go ka se bolokege ebile lefelo le go le tlogana le kgole le di-station tsa rena tse e le gore di gona tseo ke tsona ke tse dingwe tsa ditlhotlho tse e le gore re ba le tsona mola mafelong a rena a magaeng ke ka lebaka leo badudi ba rena ba kwa magaeng ba raoa ambulance ge re bitse e tla llata ditlhotlho ke tsona tseo ye nngwe ya ditlhotlho ya mafelelo ke di-network ga gona di-network re fitlha mola magae di-signal ga di gona nako tse dintšhi ba re bitsa ge re fitlha ba rile re tla ema kae kae ga re mo humane motho oo ge re leka gore ya mo founela bašomedi ba rena go bereka ka dikgokagano ba re leka gore ba founela motho ga ba mo humane ka baka la gore ga ona network jwale ke tse dingwe tsa ditlotlo tse e le goreng re kopana le tsona mola mafelong a gešo a magaeng mogaši
1: ba ka selatlha la tseba ke kgatlhakeng ke kgatlha ke gore kgopoledišanong yaka le lena le tloga le mpontšha ebile gape le nthalela seswantšho sa monagano ka re lebeletse ditlhotlho tse le kopana go le tsona bjalo re ka sebe le ditlhotlho ntle le tharabollo motlho mongwe le ya kgona gore le ile gona koue mo e le gore ditsela ga di a lokela gore koloi ya lena e ka kitima e ka sepela ka go kitima kudu le lebeletse go ya go pholosa bophelo ebile gape le bolela le taba tsa gore wa di-network ga di gona gabotse pjalo le ya kgona gore ge le buile le fa kgoro raporoto le rawa re tswa tulong ebjalo ditlhotlho ketse mmušo a ke o šoma o iša ditirelo bathong ditsela di kgone go šoma parking di kgone go lokišwa gore mošomo wa lena o sepele ga botse
0: mogaši ke nnete ditlhotlho re a dula ka gare ga ga magotla ra bontšha ditlotlho tse di le go gona and-e sa go nama se thabiša ke gore mmušo wa gešo o tlogana go šoma ka thata go kaonafatša seemo se se le go gona mola mafelong a rena a magaeng le gore ditsela di lokišiwe le di-network ge ke sa bolela le wena maabane a mabolaya pudi go sa lokišiwa ka tlotlo ya network ka mola lefelong la bo George Masebe ka mola ke gopela gore le ya letseba so le yona ebile lefelo le le gore re tshwenya ke network jwale mmušo wa gešo o tlogana o šoma ka natla gore ditlotlo tseoe di ka kaonafatswa sa botlhokwa ke gore re gopela setšhaba le go tsebiša setšhaba sa borena gore ga ba dirile kgopelo ya lefapha la tsa rena or
1: diambulanceetshwarenbjalo re a boya re ya mabenkeleng
2: ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditswe dipolane ga di bitse gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gono SMS-a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Shoprite Liquor Shop e go thusa go ntsha bogone be ga o ka moka. Ka lena nego la meputso le lietile go pele mosantsi. Kwetsa extra ka 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka 479.99. Le 6 pack ya di 500ml ya Savanna Dry go ba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99. Di go tshegala go fitla ka di 8 tsa Oktoboro. Ga bo rekisetse ba mengwa ga ka fase ga 18. E nwa ka maikarabelo.
4: Thobela FM.
5: Moshate wa tsebo le boithabiso
1: ke nnete ke moshate wa tsebo le boithabiso mothele je ge ba bona ke gona o sa tswa go ye senyane go ikela gona fale e reng ya senyane ke bolela tsana fale motlatsa malaudi ka le fa peng la tshoganetse ke bolela fa ka motlhomphegi Filimon wa ga selatla bona ba ile gore ba duka metsetse tsa dinamelwa tsa tshoganetse go ba tsona di ambulance tse tsa rena ka province ya Limpopo patswa goronya tsa maphelo e fela baka selatla pele ga ge re ya mabenkeleng lebe le sa tisa gopelo go ba thieletse ke gopela gore gopelo ye le tisa go ba thieletse le feleletse go mme ke na package mo thieletse go nomoro ya 086 000 2452 086 000 2452 ge ba mo thieletse ona le dipotsiso a ka botsisa la matlhankela tle
0: a ga ke a leboga mogashi gopelo go setšhaba sa ga ishu ke gore ge setšhaba se leletse lefapha la rena la tsa tshoganetso ba re fele filo le le nepagetsego ka botlalo kurukuru kwa magaeng ribe ribe ba bopile tsho ba gore ga ntshanyana ba ka dirisa maina a sekolo kliniki dikereke mabenkele go batsela e golo go ba lefilo le lengwe le lengwe la gausi le letsebegago gore ge ba shumedi ba rena ba etsa ba tsebe gore awa e ile humana moketekete mo la kliniking se se dira gore mosumo wa rena wa go fitlha
1: o ba
0: go fitlhelela monwetsi o be bonolo
1: aga di ka di kwagala tlhe ke nyaka go botsa putsiso ye ke napa ke tse motheletse la tsaba ke rile ge ke dira dinyakešišo ka ga wona mošomo wo wa lena ba tloga ba bontšha fa gore go na le kgonagalo ya gore le ka re le ketimišetša mmu molwetse goba motho yo a gobetsego bookelong motho yo a gobale kore kgobalo ya gagwe e nape e nabe gwa kgonega gore le ka re motho a le ka mo koloing ya lena ya tshoganetso a gobale goba le re ge ntse koloi ye e ketima motho dikgobalo tsa gagwe di nabe
0: mogashi seue ga
1: se kgonagale
0: dikoloi tsa rena di kitima ge di latelela molwetse ge re sena go humana molwetse re na le bašomedi ba rena ba tlhatlhilwego gore ba ka go fa kalafi ya tshoganetso gore ba go stabilize ka lethu la sekgowa jalo a go tlogane go nama go e ba botlhokwa gore re ka kitima mo e le gore molwetse a ka feleletsa ebile a humane dikgobalo tse dingwe
1: aga ke nyaka go tseba gore ge re bolela ka seemo se maleba goba seemo se se kaone sa gore koloi ya lena ya tshoganetso e be mo go tsona ke ge koloi ya lena tlabe e na leng ka gare
0: mogashi ka ge ke tlhalositse dikoloi tsa rena di na le ditlabakelo tse di feletsego re na le metšhini ya go hemiša ka mola gare ga tsona re na le miriana mogashi re na bašomedi ba tsa tshoganetso re na le a ke tse gore re re oxygen re keng ge go tlhokagalo re o fe moya wa go hema a ke re go na le balwetse ba bangwe ba ifitlhelelo ba ka re ga seemo se e le goreng ga ba kgone go hema jalo re tshwanetse re ba fe moya re na le ona ke di tlabakelo tse dintsi tse e leng gore re na le tsona ka gare ga dikoloi tsa rena tsa tshoganetso mogashi
1: aga 086 000 2452 ke toba wa mathomo shomo theeletso mo yenthobela
6: hello
1: le kae na
6: re gona kae
1: re gona
6: nna ke gopela go botsa gore na ge taba ka re ba ketemisetsa motho bookelong kana tshoganetsoe ka moka a re tlogela mo lefatsheng ba dira jwa nna
1: aga le kwagetse tlhe ba ka se latlha
0: mogashi ge motho a tlhoko a re šile goba a tlhokofetse ka gare ga mebotoro ya rena ga ntsha nyana re mo fitlisha sepetlele bookelong re mo fitlisha bookelong ga re name ra latlhela toulo bophelo ba motho botlogana bo le botlhokwa ka kudu re tse no ba re tswela pele re dira di-resuscitation re lebile mola bookelong go ba go fitlhelela ge go tsiwa sephetho re le ka bookelong gore aowa e ka nnete o tlogana a re shele
1: aga e kwa getse tlhe motheletso mo yeng thobela
7: thobela le kae
1: re gona le kae
7: ao
1: re gona ke bolele mang
7: ma Jeffrey Jeffrey le sheha go ngwaritse
1: gore ke sendeng bone
7: ko thobela go tsa rene a ke re ba re kwa magaeng wa o bima o go di tsela tse dingwa tsona la re ba shumisi yona helicopter kwa magaeng gore
1: le kwa ge tletlhe ba ga selatlha ba botsiša barao go a kgorega gore le di e tlosa mo polokwane mo e ye ka kwa nga ela ya kapogomo ka lebaka la ditsela
0: helicoptera ya rena e sepela province ya rena ya Limpopo ngwageng ola wa go feta o ile go a ba le metsi fula ka mola thoko tsela tsa bo go thaba simbi e be re kile ka kudu gona ka mofane mo e lo reng merotoro ya rena e palela ko go fitlha re a e romela helicoptera ya rena ya thusa setšhaba sa borena helicoptera ga e šome ka mo toropong e be reka Limpopo le ka bophara ga lona mogaši
1: aga o mongwe šo motheletso moyeng thobela
8: thobela le kae
1: re gona le kae
8: re gona matlhatsi ba photo ma mapho
1: wa kwa ga le matlhatsi
8: go palang go le mpitsitse bona gore na maratabe ya go reka di-ambulance ngwa ka ngwa ya ba thagatsana ka gore ka maabo re nna ka mo twa Eldorado ba e ya Bochum a gona tsela at all and di-ambulance tsa bona ka di-laste modokhumana ba setseba le ba tsaba gore ambulance ya diwa ba ambulance e tshenyile ka gore le mo re tsamayang a gona tsela so ba palela ko bolela le ba ra le ba ba diela sekontiri
1: aga o kwa getse tlhe ba ga selatlha
0: aga mogashi ke nnete ditsela ga di name e le tse di gatisago upia ka ge ke tlhalositse gore mmušo wa gešo o tlogana o šoma ka thata gore mo go ba go le ditsela tse e le gore di nyaka gore di lokišiwe di a lokišiwa a lebeleleng mafelo a go tshwana le boka mola a ganang ke ya gopola megwageng ye lesome ya go feta go bo go sena ditsela mara ge re lebelela le kgono ditsela di gona mmušo wa borena o tlogana o bereka ka thata gore ditsela di lope ande o tlone o tswela pele o fitlhelela ditlhoko tsa badudi ba ga borena a kere go na le polelo ya sego ya gore Rome was not built in one day re no dumela gore o tla loka
1: aga pele ga ge nna le le nna re tlo ruma ke jalo motheletso wa mafelelo a ke re ba gopotse nomoro e ela le gore ge ba lenyaka a ba ka le kgwetsa kae
0: nomoro ya rena ya lefapha la tshoganetso mogaši ke gore re na le nomoro tse tharo tse re di šomišago ya toll free ke 112 ge motho a na le seemo sa tshoganetso a ka leletša nomoro eo goba a leletše 10177 nomoro ya direct ye e le gore o tla re go o leletša yona go tla tlhokagala gore oba o na le airtime ke 015 285 0600
1: aga selatla nna ke tshe sebaka se ke le boge kere le ka moso gore le kgopela fa go thobela family go tla gajwa la Afrika borwa le direng bialo
0: o leboga nna mogashi le batheletse
1: aga go thobela family go tla gajwa la Afrika borwa motheletse ke bo le tsana fa le morena Philemon selatla bona ba ile gore ke motlhatsa molaudi ka goronya tsa tshoganetso nna wa ka mogo male Isaac Silo ga mashila re be re rumile ke SABC education re go mela gona fa ka sepopego se
9: Lenano lena tsa maphelo le o letlisheditswe ke SABC Education mo Thobela FM.

0: le bontle modiselle, so bontle bio NTLE modiselle MODISE double LE. Ke le boetse o swatse ke ho rata ka pelo le moya hle.
1: O rata ke nna ka kudu kudu.
0: Kudu kudu.
1: Abana ke tsene tfetse gore ba go tlisa mo Limpopo ba go tlisa mo Polokwane. Taba gore a zanga o iba mo Polokwane a ke a ndile ga botsana. A ntule ga botsenne.
0: Please,
1: go palin tiseng linkeni ke ke batlo wa spade ha ntle hle. Ena gape gore ke rile ke re ah go bolela yena. Your husband are we the best hip hop. Ke bole tshilena ke a tseba no le yo spade se thata, spade se thata. Ke nya ka o tle mo beke ka moka mo Limpopo, mo skwa tshwenyega wena. Ke tlo tshe ke o tisha.
0: Ene beke fela ne. Afa beke ke tla WhatsApp.
1: Beke fela ke re ke go pela le feng bontle lena ne o re mo rute spade a gashe. Arieng, arta maye. Sponsi, ragrata ngona mama o re bana ga botsaker.
0: Ke le bua mo fotsaka.
1: Re le bugile ngona mama. Ouch, mutsile ke tsobele fema. Bo ntle mo diselle moloi. Ya ri le rabolela ka yona taba ya di double sayings. Taba ya di funny tse pedi mutsile ke tsobele fema. Bo ntle mo diselle moloi. Akere o go tshire motseba ile bo ntle mo diselle. Gona bele o nyetse ga moloi. Bele a gape go tlo fetola re bo ntle moloi. Ba sa tlo go tshwara na bo ntle moloi ko mofe. Bele ke bo ntle mo diselle moloi. A fa nna re tlo nyala mara ra fetola di funny tsa borena. A fa nna re tlo nyala. Ah, na no ga go padile. Laelo, a fa re tlo nyalwa na wa ba laelo matlo mthombeni. Hai.
2: Gona biale. Motho yo a phela go ka kankere ya madi, go swana le leukemia, go ba bolwetse bya madi. O golo fela gore mongwe wa stem cell sa go sepelelana le sa gagwe setse a ngwadisitswe. Motho yo wa stem cell sa maleba e ka ba wena. Ge o le magareng ga mengwaga ye 17 le 55, gomme o phetse ga botse, ingwadise bjalo ka moabi wa di stem cell le hono. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa. O ka ba sebaka sa bobedi sa motho yo mongwe. Maitapišo a athekgwa ke SABC.
3: O tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le di-pipe tša plumbing ka theko ye nepagetšego. Gona etela thwi mothopong. Re go tlišetša ditsweletšwa tše boleng. Di-pipe tša rena di loketše di-borehole, di-pipe tša go nošetša, dipolase le diprojeke tša kgwebo. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, Gauswi le CTM Nivana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Re letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597 7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
4: Ke le tjaji le a fa sebola
5: Sontageng sona se khole ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ge ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile go me yena o tla ba are o se tlarisa di enywa
6: se tlarisa di kenywa se tloile ke maswika o se boela morao
5: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari
7: jwale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa go ba o nyaka go tshabiwa
4: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
8: moswane bokamoso let's go kamoso le baswa

0: morena ke raga ibe go gona gala happiness morena modimo a ka roma nna di tshabe wena o botlo ntshepa
1: Senkotseba wa bona huda dine ho ka ntlogela pele le fase watla nna motho mo nna ka sene le go dimong ne motho mo ba ba tsene le go dimong ba ba fentsetse ba ba dietse fentse ba ka mola ba ba sa tsene le go dimong ba ka ntle ya re da ba re sa tsena le go dimong ge re ditshire le ka ntle re bogetse le da ba letsene le go dimong ka o bona wena ka mola ai o di amo gwanto ka o bona wena nna ka sene bja huna dinka tso sa tlhakatlhakano e nngwe senkeng e bone ka le go dimong
0: adamo are
1: ya
0: happiness
1: wena wa tsena nna ka sene apo nna ke setse ke tseba e le gore wena o tsena le godimo le nna ke tsene ke in ebile ga ona ka mogopo wena ngwanejana se ka tla boa bolela temwe nka amogela ge nka re awa ke dutse ke le ka ntle ga fence ga legora awa e no re a ke rena ba re sa tsena le godimong a ya o netaba mare se nka bona wena wena o tsene
0: happiness o ntirile moetsadie
1: ke mo letlo o bonang gore fence ya ka le godimo ya namelwa ra wela ke o ba ya hugumela
0: o hugumela
1: ya ke bo letlo o bona gore ya hugumelwa fence ge ba go tla ba gona le ba e leng gore ba eme fale ba sireleditse gore rena ba re leng ka ntle re ba ka ntle hei batho bao ke tlo itebantsha le bonana ke mangelo yana keng ka diputsiso tse dintse dintsi kudu
0: he banna moreno
1: ya wena owa
0: a se o rekisegasega le wene mo gora gore ko apela sa tlhoodimo re a lekana nna ke lokile
1: ge e le gore wena o lokile le nna ko gona o kore ke lokile wena kgona go dula le wena o kgwetso o ntshenya tlhaloganyo wena o mpotsa wena ai
0: nna e re ke tsamaya mothele jwa tobela fm happiness nna le wena re phedišana
1: gape wena mola wa tla mmo nna le kereke ke lesitse ka lebaka lao bjale wena wa ele godimong bja mola ka phelang le wena le kereke ka ke saya bjale bja
0: nna re ke tsamaya mothele jwa tobela fm nna ke tlo baketla mmereko beke tlago ka labohlano ke a maikhutso nna ke ya go khutsa ke se o lekiša ditaba jaaka gore ke kgone go tsena ga botse le godimong
1: a botse wena wa itabela mo tabela fmn
0: ke tlo baka tlamereko ka la botlhano labe ke tlago
1: o ya
0: ke a maikhutsong happiness
1: a ke kwa gore o sa o lokisa ditaba tsa
0: a ke re maikhutso go raya gore ke na le kopano e kgolo le morena sephiri le konutung le morena a ke tlo ntlhele motlho wena mo sealemoyeng wa nnyenyefatsa
1: ebilegona ditšhaisa gwanenyana se moagageno
0: e banna motho o re ke a diheleng diheleng o tsena ka merwalo ya gago o inoše a ke tlo ba ke go swarekele le painna la go adima ge go tonya o ritla ke phefo ke le le godimong ke lebeletse ke re ee gala itire mo petere ka nna mo pela ga tsheletse ba dimilione milione ba tshabela fm a mpija ka maina ina morena ga a fete ga a cheke metse e nna ngwanenyana ga mathabatsa nna ke a tsaba mothele jo tobela fm ke tlo ba ka kopana le wena la botlhano la beke e tla go thata.

0: ya the top of the fair bushati what's the bully we tabby show thank you wem shaba abba baba kiko shan yo ilongorim oba we tell it what travel I found what tomorrow come on the corner it could be shaky yellow pola coro happy to serve my kiki and all kelabukai kelabune kelabune la takapuku go mremogolo re go swaretše dipuku tše pedi šedi kona those days ebile re go swaretše le pukuši ke ya tiragatšo ya Setswana ga se lorato re tlo go tsena go tsona ka morago ga ge re boledišane le bo Simonica Matebula go tšwa Leo Cell Center tšhetše re kgokagantšhitše le yena ka mogala ebile re ke go botše motheletše gore lenano le letswele tšha ke ena a le lamola ke tlhatlha pukeng re toba mo go fitlha ka iri ya pele re lebogela theletšo ya gago ke re pele ke tlo boledišana se Simonica ke fete ka fa
1: le ke letšatši le a fa sebola
2: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tla ba a re o setlhare sa dienywa
3: setlhare sa dikenywa se tlhoile ke maswika o se boele morago
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re
4: jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tšhabiwa
1: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona fela bjalo ke sa itialo pola kgoro mo gotlhe mo o ileng gore e ka o kaba o le gona motheletše a oa ketamišitše ka go rialo a re boneng tša Leo Cell Center batho re botša ditaba tša maphelo ka go tsebo gore Sesmonica o na le rena ka labone le lengwe le le lengwe ebile ke a motamiša Sesmonica bahlengo ba mšo weto
5: ndi madekwana bahlengwe go bahlengwe go bwane
0: re hone re humbela khongene re hone re hone re hone re hone bo bua bahlengwe
5: hawa ri kota kara ri tshi gore bahlengwe bo bua
0: ah na ne ri kota kala nga manda a una kakati a una bonyongo
5: bonyonga ite day
0: ya What mina o ngene koti wa Monica sakata ko ro tata o tshwe salambela me menta khlula me
5: nto dente dimi sala lungwe we ni koma kai akutireki
0: hey o te style na monhla ni kutsandzile
5: a ke tsene
0: a re tsene ditaba kgaetšedi ya ka botheletše o letile go kwa tša maphelo go tšwa go Leo Cell Center re letile wena Sesmonica kgaetšedi ya ka re leboga kudu go ena le rena tia dilela re tsene ditabeng re kwa gore eng keng bošhegong bja le kgona
5: ke ya leboga gape nakone ko re perile a ka moingiseri wa Thobela FM more mogolo mina Monica kusuka a Leo Cell Center tšatšing lena re tlo bulela ke re ke beso batho ba ba golo ba nkupile ba re re kopa o lo bulela hape ka maoto
0: yeah
5: ka lebaka la hore maoto a re tshwenya and hape le rona a ke re ko Leo Cell Center re dula re dira dipatlisiso tja gore ke eng kudu-kudu kapa ke malwetse a feng a tshwenyang batho ba ba golo kudu then ra fumana gore high blood pressure e wela gona madi a magolo
0: oh yeah
5: be le taba ya ya tswikiri boletse ba pelo diphio le di ulcers le di arthritis tsone tseo jale ke tlo bolela tlo gotlela tabeng ya maoto na le beke e ke ileng ka bolela kudu ka taba ya arthritis jwale tsatsing le ha ke tlo bolela ka arthritis jwalo re ke re go motheletse ke thome ka gore boima ka ofela ba mele bo theowela ko maotong jwalo ha se bohloko bo bong le bo bong bo ileng gore motho ha ile gore wa butlwa e be ile gore ke taba ya marapo kapa ke bolwetse ba marapo ke bolela so ka taba ya gore ba tla ba ile gore bohloko bo ha bo fihla go tla ba go shebilwe marapo gore kwa ditlhare tsa marapo ai lena ke tshere ke marapo nge o mphetsa hautse o nwang ka gore lena ke tshwenya ke marapo
6: e ba nna
5: go kwa rona ba ya ke bo kuku ha se go ba palwa stock fela sa di etsa di theko tsa marapo e be ile gore o mong ke one o mong ha se one empa ba feletsa ba se ba siela na ka ditlhare tsa marapo ka ofela hona le gore motho a ka ba ile gore o tshwenya ke maoto e be ile gore ka nete ke gone bolwetse ba marapo mo e leng gore cartilage ya gae kapa di-tendency kapa gona ga go sana e fedile tendon kapa cartilage eo kapa juice eo ya di-joints e leng gore ke yona e dumelang gore motho a kobe le o kobolola leoto jalo ga le fela e thoma o etsa gore marapo a gotlhane e be go ba le pain go ba le o roroga go be le o fisha ebe ka re ba bang ba gona wa gona la gore motho a felletse ebe le gore o thoma o ba le di brackets di ka tswela ka ntle kapa di welela ka hare mara a sa tlotse a ba shaping e a tsebang yone wa etsa ha le be le gore motho o na le bothata ba maoto e le baka la high blood pressure mo maoto a tlotulang a gathetse a opa ebe le gore a ba buima a gona a rata a gona o change le mmala a thoma ba amatsu ba bang a tla feletsa a fisha ba bang a tla feletsa a bata kwa ba ntse ba ile ngore bana le bothata ba maoto e le baka la hore ke tswikire bana le condition e re bitsang gore ke peripheral neuropathy jalo mo maoto a tla shwa bo hatso a tla ba kare a gona le dilo di tsamaya yang ko maotong ha tshwara kapa a re wa tlusha ebe le gore ga ona ntho e tlogang ga ona ntho e sepelang moo e tloga e le taba ya ditšhika ka lebaka la tswekere jale maemong a jalo le teng le cell center re bereka ka ona ka lebaka la gore re tlaba re shebile gore a na ke arthritis kapa ke high blood pressure kapa ke tswekere dilo tse motho a di utlwang kapa tse etsang gore maoto ga a se ka ba monate ke tse feng kapa dikgosetse ke eng ena ke kopa gore motho o mongwe le o mongwe a e leng gore o wela mo yone a se ka utlwa bohloko re tlameile re bolele ka yona gore ba kgona go fumana thuso ke a tseba gore ke taba e sensitive kudu jwale mara ka gore jalo ka batho a re a tlameya go thula re tlameile re bolele taba ya obesity batho ba e leng gore ba na mmele e mogolo motho o mo tinya go na le ba e leng gore ba ba le mmele e mogolo dijo di wa ja ga di fitlhile e be e leng gore go na le batho ba e leng gore ga ba je kudu ke no ba taba ya di-jeans tsa bone ke lerapo la family ya gae e be e le gore go na le batho ba e leng gore mmele ya bone ke e mogolo ga ba fetsa ba je kudu ga ba fetsa ba jima ba exercise le go exercise e be e le gore mmele wa gae o jalo ka taba ya di-hormones jale mmele ole o lo imela maoto maoto a tla ba boima o tla sepela ka thata ba bangwe ba feleletsa ba sa tlhotse ba kgona le go sepela jale ko le cell center ba thusa ka gore re ba fa tse tsamaišanang le mmele wa bone ga e le gore ke taba ya di-hormones re thusa ka tsone ga e le gore ke taba ya dijo kapa appetite e e leng gore e buleile ra thusa gore at least re suppress ba bangwe maoto a roroga a ba bohloko a fisa e le taba ya di-blood clots madi a kgwathileng a sa tlameleng a kgwathe a tshwanetseng a sepele ga botse mo mmeleng jalo ko le cell center re ba thusa ka blood circulation le go thuba di-clots tseo ga re bolela ka go thuba di-clots tshwanetse be e le gore motho wa tseba gore o dira eng ka lebaka la gore go na le di-herbs tse e leng gore ke di-blood thinners di a kgona gore di etsa gore di-clots tseo di thube mara e be e feletsa di etsa gore madi a motho a ba weak e be e le gore ga ba weak ga a sana di-platelets jalo ga ka lemala motho o bleeding ya gone kapa go tswa madi kapa o latlhela kwa madi ga o sa fela kapa madi ga a sa ema
6: e tshwaragana fa osis monica ke papatsong kgaetsedi ya ka ke a boe Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manane a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
7: Master V ke ya ka dilia data e ka ntusha go gore ke kgone go like le go subscribe manane go a ke a rata go di channeleng tsa YouTube.
8: Ah, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
7: Oh Master V ke go tsa ka dilie
8: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pele o ba bontshe gore o tswere tse jong pele.
7: Ke tla dira bjalo.
8: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
9: Go ba sepela ka maoto ka moka, hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego. Le bonela pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekane go pholosa bophelo bja motho. Go ba dirisi ka moka ba tsela, khutshang dikilomitara tse dingwe le tse dingwe tse 200, go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2. Ge o ikwa o lapile, emisa sefatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sa pele tseo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, senwe madila wa fetša wa otlela, gape o senwe madila wa fetša wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke goro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo sesmoneka ke ena re nago le ena mo bogaleng go tšwa Leo Cell Center o ba sa tšwela pele gore botsa ditaba tša maphelo se se modika tšwela pele kgaetšedi
5: ke ya leboa jalo ne ke sa bolela ka taba ya di-blood clots jale ke re go botlhokwa le mothatsi ba re di blood clots di tlharetsa di nwang tsa di clots di ska itse gore madi ae a feleletsa a be weki ka ofela jale ko Leo Cell Center motho re mothusa go thuba di clots e be ile gore le madi a hae ha a feleletse a ba weki ka ofela seo re se dira ka gore remove di herbs tse tlo thubang di clots ka nako e nngwe ka nako yone e o remove di tse dingwe tse e leng gore di tla thibela gore madi a motho a seka tloga a ba weki kudu o ba ile ba ile gore ba tshwenya ke di-cramps kudu tse sa feleng. Di-cramp di a ba gona ka batho ba nang le tshukiri. Di-cramp tsa gona go batho ba nang le high blood pressure. Di-cramp di a gona go ba le batho ba nang le bothata kapa bohloko kapa bolwetse ba di-arteries. Gape di-cramps go a kgonagala gore motho a ka ba le di-cramps ka lebaka la diphio. Di-cramps go a kgonagala gore motho a ka ba le di-cramps ka lebaka la dehydration mmele wa gage o sena metsi a lekaneng kapa di-lipids tse se sa lekaneng mo mmeleng wa gage body fluids di shota jwale go ba le ba e leng gore go na le issue ya gore di-nerves kapa sciatic nerve ya motho e imetswe kudu-kudu spinal nerve e be e le gore motho o feleletsa ba le sciatic nerve kapa sciatic pain e bethang ka dutung kwa seretheng e tlabang kudu jale arthritis ya gona gore e ka etsa gore serete sa motho se be botlhokwa ke re go na le lerapo ko seretheng gape wa kgonagala gore botlhoko bo ba teng empa e se arthritis e ba e le nerve e e leng gore e compressed nerve ya ko spinal kgotong sa gae diphio motho a ka ipotsiša gore di kopana kae le direthe gape le matolo le sejabana elbow jale go a kgonagale be e le gore motho ga se bolwetse ba marapo gape ga se di-nerves e tloga e le diphio tse etsang gore a be le bothata mo matolong le hill le mo sejabaneng gore eo e tsamaya jang motho o tla e utlwisitša botse ga fitlhile ko Leo Cell Center re tla mo fa tsebo ena ka bophara go na le batho ba na leng issue ya di-cells e leng gore ga di sa kgona go amogela oxygen ga di sa kgona go amogela dijo tse agang mmele tse re di bitsa di-sickle cell ga di fitlha maemong ao batho ba jalo ba tla gatsela ba tla ba le di-ulcer kae kapa kae mo mmeleng ba tla ba le go thuthumela ba ba le tremor ba bangwe e be e feleletsa gore motho o ne o dula a tshwere ke sarami ba ba le ba bleedang ba ba le ba na le di-bruises di-bruises re bulela ka motho o e leng gore o ba le di-black spots a sa thula selo a sa e lematsa ka selo mara o ne o re ga sheba fumana gore go na le lebadi le letsho ga pressa le be bohloko jalo eo e ba e le gore ke issue ya circulation kapa e be e le gore ke madi a rothelang mo a feleletsa a ema go a specific tissue e be a feleletsa a mofa lebadi leo jale ko Leo Cell Center taba tse ke boletseng ka tsone ka o fela motheeletse re kgona go thusa ka tsone ka mantse amang re gona o thusa ka maoto go ya ka gore ke eng le baka le feletseng re tsa gore o ba motho a tshwenya ke maoto a thiele ditseng ha botse o tla otlwa gore re bulela ka arthritis re bulela ka high blood pressure re bulela ka tsukiri re bulela ka pelo re bulela ka di clots ke di arteries ke di sciatic ke di PO ke di sickle cells ke di bruises ka mantse amang tlisa maoto ka mo bosuku bo e leng gore bo teng ka maotong a ha re bulela re re thusa kudu ka maoto le ka taba ya one marapo le eng ke lebaka la gore re go thusa go ya ka gore lebaka la hao ke eng ntseng ka o nahanela gore e ka ba e le eng empa ga se re checkile re o fa ditlhare ko le health center re o tlhatswelela e be re isa motšhini wa one maoto ao re go tlolola ditšhika re thusa ka madi gore a sepile botse re lwantshane le di-cells tse e leng gore ga di a phela botse mo mmeleng wa gao motheletše
0: motheletše tseo ka moka o di kwela go tswa go wena sesmonica o itswela leo cell center re leboga ditaba tseo ka moka pa ka malabobedi wena o hwetsagala Giyane Makosene section A me gona fawe hwetsagala go thoma ka iri ya boshipa mo misong go tlo fitla ka iri ya bone mathapama mo tsheletse a tsebe taba yewe me ga se mo fela Giyane hwetsagala go bona sesmonica o hwetsagala le mafelo a mangwe a o krata go fasebaka gore o a botse mo tsheletse gore o hwetsagala kae gape
5: ka manta ha beke engwe le engwe re gona go tsaneng Morgan Street mara ka hore pleketeng e ke ne le tsinyana go ya ka motho a etla gone a phone re gona mo bulela hore o tsamaya jwang manta ha beke engwe le engwe ko Pitori re tla ba re na le bone ka di 10 tsa go di yona ena ya October corner Francis Park le Sisulu e leng Skuman le Prince Luke Princeman Place office number 1 Polokwane re hona ka malabone le malabohlano le go sane re tla be re le hona ko 82 Hans van Rensburg ko Rondebosch ha o fetsa o kena ka gate ke monyako wa boraro letsogong la gao la go jump TLH go na le board e o tla ba o shebane kapa e go shebile o shebane le yona gona mo monyako o ke gona mo o tlo fumanang sesmonica ka sebele Jane says re tla be re le gona ka di 14 tsa go jona ena October ko Shell Garage ha ngwana matlang re le tla re fumana teng ko a Khonhoek re tla bona ka di 7 tsona tsa October ga JJ pela railway station di nomoro tse mo tshele tshe re fumana ko tsona ke le ka re be ke fitleng ka re nomoro ya rona ya 071 e lukile jole ke 071 2 8 6 1 2 7 1 0 7 1 2 8 6 1 2 7 1 elatelang ya 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 Then line at 015 1 1 0 1 6 5 1 0 1 5 1 1 0 1 6 5 1
0: di khole bonga manda sesmonica by the lesabo the team
5: ri ndi zwone na bone ba shume zwavudi nda ri do vathe ri do thetshereza
0: ai kya lebo tobela fm
5: kya bo
0: tobela tobela fm pochate wa tse bale bo ita bitse tshipela go sala ke betse tshe ba se perisi ya re ka bravo ga iri ya leso me chakapukuncha moremo holo
10: Happiness Thobo Make o more mogolo o go tlisetsa tsa ka kukung la bone le lengwe le lengwe o thobele FM iri ya lesome fitlha ka iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tsa ka kukung tsa o di go arago more mogolo thobele FM moshate wa tsebo le boithabiso
11: Nete gona thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke a go ba ke kopana le ke ra kamogala e re ya go kopana le mongwadi MJ Magasa ga se lorato poku ya tiragatso ya lebelela Setswana re tloba re bolela le mongwadi wa yona MJ Magasa o kweletsa yona bekeng ya go feta ke re motheletsi wa Thobela FM hey re thomane le yona kgaolo ya pele le ge re sa ifitlisa mafelelong eupša o setse o kwele ka monna shuke motsamai a šomago le bagwera ba gagwe go sekwang le lenkapere ra basadi motsamai seka mmona le mowe biale o no baga ka ntšha bagwera ba gagwe ka lebaka la gore ai wa tseba keng ba tseba e le monna wa lapa nyetse mosadi eupša fao mošomong o sa nyakana le badinyananyana bao e le gore a mafelelong bo bagwera ba gagwe ba mogalela tabeo gore monna a woman nko lebelele tabeo nko e lebelela gabotse nna monna kgane ga o monna a lapana monna nko o lebelele tabeo gabotse a woman re a sola ga le te yena ai o no bona taba tše ka moka di sa mo tsene e ke bagwera ba ba gagwe ba mo hufagela ebile ga a dutse a le te a re ei a ke tsebe gore e ka be e le gore banna ka nnete ke a timela na banna e ka be e le gore ka nnete ke a timela goba ke no tlogela maele a bagwera a mabotse ge ba mpotsa ana mare mola re mohlomong o wa timela sa lebelisisa taba ba gore ba are eupša batho ka gore batho ba ne le lehufa o ka no hwetsa ba nkhufegela gana fam ba nyaka go ntisiša menati o e nna ke lebanego le yona e le ge mohlomongwe ba nkhufegela e le bona ba rata e le bona gore ba ka tlatla ba re lona lekgarebjana lela ba tlatla ba ipha lona ka tla ka tsoga ke itshola tšatši le lengwe ai nna ae ke tla tšea yaka kgopolo tše tla gore ke monna a lapa kaekae a di phaela kwa kgola a sa nyake le go di tseba a no re ke tla bona ke tla mmona fa re ya gae maitsiboa re lona lekgarebe lona lela ke lenyaka go ba isa ba bampotšago ka lona gore monna aa yena ngwana o mokakakaka o le monna a lapa o moka aa monna manenko emenyana anamara o ka no hwetsa bankhufela ba monyaka nna ba ntlogele yena ngwanenyana yena ola ke tla mmona bošegong ge re ya gae o tseba gore bukake namile e tlo nama e re bontšha monna wa lapa yo e le gore o iphile basadi re tlo bona ka fao e le gore mekgwa ya gagwe e mo dira gore a tlhokomologe lapa la gagwe ga e namile a tlhokomologa lapa la gagwe ya ba gore ge re tšutse re bala buka go ya pele re tlo bona gore taba e namile e tsoša mathata ka mo lapeng ka lebaka la gore mogatšagwe o feleletša ebile a belaela a sa sana lethabo ebile mafelelong a ya go baagišane go nyaka thuso gore banna monna šuno o tlogela lapa bjale le bjale bjale le bjale o iphile basadi bjale le bjale he banna we mafelelong ebile re tlono mmona ei wa tseba a ke eme fao re tlono mmona motho yowe a gore taba ko kopana le mongwadi ya ke o kopana le mongwadi re MJ Magasa ke mongwadi wa yona puku ye ya ga se lorato ka Sepedi ga se lorato ka Setswana se se tlhololo.

o ntshitse ena di sa tloga le go tloga mathomong gore motho yo ke monna wa lapa nnete gona ke monna wa lapa mogatsa go shuke ga di fele go bontsha ka lapeng le la motsamai le ga di fele go se ga botse ka lebaka la gore poledišhanong ya bona go tswelela ga botse gore motsamai yo ga a di tsona ka lapeng e re ka balele motheletši tabashi dumela ga di fele mogatsake ke mang ke motsamai o tsena ka gae ga di fele o re se re dumela ga di fele mogatsake e re ga di fele mogatsa ntlo e kampo ga di fele wa motlologadi e le go seo namile se rena se re bontšhago ga botse gore moiso o motsamai ke gore ga a di tsona ka lapeng ga a dule gae mosadi ge bile ga a etšea gore a tseba keng ke mogatša ntlo ye goba ke motlologadi e tloga e re bontšha ga botse gore ga a dire tsona ka nnete ebile re bona fa motsamai oa mo araba o re ao nna o rabjang mmage o ipitsa motlhologadi ke phela ga di felešiwe o re o bolela ka go ngala gore ke raya fela jaaka go nkutlwa nna mogatsa ke ke ntlo batho ba e seng batlhologadi ke ba banang le banna ba bone go tloga go hlakile ga botse bjale gore moiso o ka nnete ga a di tsona taba ye ebile ka lapeng la bona e ba tsošeditše mmudubudu wa mosadi yo go se thabele tše itšeng ka lapeng ke lebeletše poledišano ya motsamai le ga di fele ge ba dutse ba boledišana motsamai o re ga a rabišana le mogatšagwe ka nako ya diphapano motsamai o re wa itse o na le dipuo tse di maswe o ka re ga o mosadi a lailwe e le ge ga di fele a tloga mmontšha ka fao e le gore ga a tshwarege ga botse ka gona ka mokgw e leng gore wa tseba le mogolo wa gagwe ga o tsebe ga a dule gae bjalo le bjalo bjale ga a bolela tšeo ka moka motsamai o re o ka re le gageno ga se ba o laya ga botse o ka re a wa laiwa le go laiwa ga di fele o re ge motsamai a ingadiša ga di fele o re go siame rra itsamaele ke foo go itshupa sentle gore go ingwaya sekgwakgwa koloki go tloga fawe re bona motsamai gape wa laela ga bontšhe e le gore mekgwa ya gagwe yeo e le go gore mogatšagwe ga e nyake o tloga a tlaelesa re bona motsamai fa o re wa itse mosadi yo o lenyatso o batla go ntaola ke lekana o tshwanetse a ba a sa laega kwa gabo mo gongwe o re le fa a ka leka go kgaoganya le NG gone a ka seke a kgona re bona fa ka boripana motsamai a bontšha gore le ga mogatšagwe a ena le dipelaelo ebile a sa kgotsofale le maitshwaro a gagwe a mabe eupša yena wa ikana gore motlabo o wa gagwe goba mokaola o wa gagwe e le go NG a ka se molese ke nyaka go tla polelong ya ga di fele fa ga di fele o re ko teng monna yo ga a thaega o ithaya a re ke lesea fa a ntibile ga a itse gore ke setse ke lemogile sa me fela ke go batla motho yoe ga di fele o lemogile gore monna yo o na le motho ka ntle bjale ga di fele e le go mogatša motsamai o ipotsa gore monna o ipotsa gore a se ke molemoge ke šetse ke molemogile ge e le fela nna seo ke tshwanetseng go se dira ke go no netefatsa gore ke tle ke feleletse ke tebantšha le mosadi yoe ebile o a bolela ga di fele gore fa ge nka motseba o bolela fa o re fa ke ka bo ke nka mo itse ke mo leleletsa tladi kampo ke ba tlose mmogo e nne kgama le mogogoro
e bile

0: la pelare kana se fela se boletse sare lefula gagwe le ya mphidisa kana etla re monna yola asule madi a di insurance le di pension antle se atleng ke mogatsa motsamai ga bolela re ge nka tseba mokaola monna o ka ba ka tseba mokaola monna o ke tla ba tlosa tšatšing goba ke tla mo tlosa tšatšing ge ke ba tlositse tšatšing aowa ke tla ba gona ke tlo amogela mašeleng a monna o le ka moka ditseka tšeo a nego le tsona ke moka ka ge se fela se bolela le sona se re lehula gago le ya mphidiša ke tše dingwe tše e leng gore re a di bona botheletše bošegong bja lekgono go tswa pukung ye bjale ke tlo thoma go boledišana le mongwadi ka morago ga ge ke tšere papatso ke lekile go akaretša tšeo ke kgonne go godi akaretša bošegong bja lekgono ka morago ga fawe re tlo boledišana le mongwadi motheletše ba gona fawe ke papatsong ke boe mo nakong yeo e sa felešago pelo
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 mahala online bona le dipeelano further together Vodacom
0: nnete gona ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo motlhomong ebileng ka nego botša motheletše ka mmotša fela gore ga di fele yo e le go mogatša motsamai seemo se se ile sa motlalela motheletše sa bagatšagwe go se dire tsona ka gae go fitlha a le ba baagišaneng ke baagišane ba ga selapo go fitlha a ithwala a ya lapeng la ga selapo a hwetša tate selapo le mogatšagwe mantsho a nama ba gaša ka ditaba tše go ba botša ka fao e leng gore mogatšagwe o tšwile tseleng ka gona a lla ka megokgo mosadi yo gore ba gešotlhe wa nna nna ke fetogetswe ke monna ba nyaka go tseba gore na monna gabotse o fetoile ga reng a re namile la tsebakeng ga ke tsebe mo a dula go gona le gore na ikabe le gore o sa šoma monna o ga ke tsebe ga ke na le bohlatsi bjo bo bjalo gore ikabe le gore ka nnete monna o a šoma na ebile le mogolo wa gagwe ga ko o tsebe ke bosadi ga di fele o llela baagišane ke bona mo gongwe ebile a bolela a re re setse re phela ka sego sa metsi ka fao e leng gore ka gae ga gona gona ebile ba iphelela fela ka metsi ore sa gagwe monna wo ge a swanetše a go fetšhelete o tla go botša fela ge ena a swerwe poo a hlakotswe o tla go botša ge a duletše thekete ya TPA a kera a lefetše thekete ya TPA ana TPA keng na a gore taba ga di fele obile o bolela se sengwe fa gore o lahlegetswe ke maikarabelo ka mo lapeng bjale o nyaka thušo lapeng le la ke la palamang la ga selapolo go na le mo gongwe ga di fele o bolela mantšho a re ke kopa gore o ke o mmotse gore maikarabelo a gagwe ke afe ke ikaelela go boela kwa gaetsho fa e le gore o nnagana gore ke kobilwe ke ga di fele ga a bolelang le morena selapo fa gore nko mmotsiše monna gore maikarabelo a gagwe keng ge e kabe e le gore a sana maikarabelo ka nnete nna nka ipoelela a gagešo taba e re tle re e bone le mo ditšhabeng tša gabo rena ge malapa a gakanegile go ena le o mongwe a sa phediše yo mongwe gabotse yo mongwe o tla lebe baagišaneng goba mohlhomong a lebe ka malapa eng a mangwe go ba lebe gabo monna go ba gagabo go ya go nyaka tlhakodišo ya go tlore ba thome go phela gabotse ebile re bona mafelelong fa nnete gona tate selapo a tloga a itlama gore aowa o tla ka a ya a letsetša monna yo motsamai gore ba tlatla ba bonane ka letsatsi le lengwe ka la morena gore a tla mmotse gore ei mogatsagwe ga a swara ga botse botheletse ke tshe leng gore re di kgobokeditse boshegompi ya lekgone re thoma go boledishana le mongwadi ka ditaba tse ramagasa le teng a kere raitsho ya ei buka ye e tsea ga botse e bonega bophelo bjo we e le gore re phela ka go bona ge re thoma fale temaneng ya bobedi ke setse ke boditse botheletse gore a monna o gape o ga nne maele a bagwera ba gagwe re mo lebeletse bja le ge a namile ebile a thobile go ratana le Angelina eupša go na le se sengwe seo se diragalago ge namile Angelina a nyaka go tseba ka ena ga botsebotse motsamai o re yena ga se a nyale ga a lelapa motsamai ga a tsweletse taba e ya gore a kere banna ba bangwe ge ba nyaka marato ka montle ka fa go basadi le ge ba nyetse go na le ba bangwe ba ipolela go na le ba bangwe ba ipolela gore wa tseba ke ya go rata eupša ke nyetse male ke nyetse ke moka mosadi a tse sepheto sa gore awa le go o nyetse a gone taba goba go o nyetse nna re tla palela bjale wo o bolela maaka wo o bolela maaka wo gore ae a se kenya e ke le mpotse o direlang taba ye ka lebaka la gore bonyatsi ba matšetšea goba bonyatsi bjo bongwe a kere bonyatsi bo gone ba gore monna se o nyetse eupša motho a ratana go le ena o a tseba gore motho o ke motho wa lapa o o fitlhelang taba yeng tate magaso
2: motsamai go fitlha tabae o ne a na le maitse a ithaya a Angelina ya go gana
0: o ne a ithaya gore Angelina o dirang
2: o ya go mogana
0: o
2: ebile a batla gore Angelina a nne ka phuthologo a solofele gore motsamaitsao ga a nyala o tla nyala ene
0: e re ke tsereganye foo righto ke kilo ba ke ipotsisa gore o fitlhelang taba ye ga nabile a e fitlha ka lona lebaka leo le mpoditse go lona etse le lebaka la mathomo le re o ba nyaka gore o ba nagana gore Angelina o tlo mogana eupša basadi ba rata banna ba dutse ba tseba gore ba nyetse a itsebe motsamaitaba e
2: o itse sentle ke fela gore gantsi banna ba bantsi ba phela ka go dirisa maaka
0: o banna ba bantsi ba phela ka go bolela maaka
2: ba phela ka go bolela maaka o batla gore Angelina a bimangele a phutlhologe a itlhe a ke ene mongaga ke ile wa mo ouna Angelina a itlhe a I am the only one ke nna fela mo go motsamai ga gona motho o mongwe
0: kore re ka re o ne a batla gore ba simolola go ratana mosadi yo a repe a ithare monna o kwame o monna o kwame kore wa itse kwame ka tsotlhe
2: a ke ka mo amoraya gare ga ke na motse otlile go moraya gare ga ke na motse Angelina o ya go tsaya gore ge monna o le are ga ke na motse yaanon o ya go aga le ene motse o tshwanetsa Angelina gore Angelina a ntlhe a re o ya go kry-a lenyalo mo go motsamai
0: la tseba tabe enti ya gore ke nagane se sengwe gona ke gore banna ba tswa diripa tse pedi gona ke gore banna bao ba nyetsego ba le go ka malapeng le bagatsa ba bona gona ke gore banna ba ba tswa ripa tse pedi go na le banna bao ba tla rego ge ba losa go losa ka sepedi ke ge monna a kgopela lerato go mosadi ke raya gore ke se ka le timelela ka sepedi taba e mpontsha gore ke gore ge banna ba losa basadi gona ba tshule ripatsepedi ka lebaka la gore gona le banna ba ileng gore ge ba lo shaba sadi ba le ka malapeng ba ena le basadi ba bona ba bolela thereso gore wa tseba keng ke nyetse man ke na le mosadi le bana ke go rata e be khatho ya mosadi o we gore o tla rata monna yo we a dutse a tseba gore monna yo o nyetse pele le re bontsha mohuto o mongwe wa banna lena le re aua ba gona banna ba bangwe bao ba dutse go ba re go ge ba nyetse ba ena le basadi le bana ba fitlhe taba e ya gore ba nyetse e le ge ba tšhaba go ganwa gore mosadi wa se ka ba le lebaka le le le tila go ka gana le gona le go mo dira gore a re go fitlha ka mo leratong le la bona a nama a kgosele kore a nama a repe ka Setswana a nama a phuthuloga a repe yalo a nama a kgosele wa tseba go seka ba le bothata le bo bonnyane a seka ba le pelaelo ya selo kore ke seo re se bonago motsamai a se dira kafa pele ka ba le potšišo ka ba le potšišo e leng gore ke nyaka gore motlhomong re tee ba theletseng ke reko yeo e le go taba ka mokgwa wa banna potšišo yaka
2: selo se sengwe se motsamai a dirang gore a reye mosadi o a re ga ke a nyala ga ke na motse ne ke go tlhoka maikarabelo kgotsa go senang sepe le mosadi wa gagwe gantsi ge monna a raya mosadi a re ke a go rata mme ke nyetse ke na le mosadi le bana go bontsha gore o santse a na le lerato mo mosading wa gagwe le bana ba gagwe mare se motsamai a se dirang se e ka raya yare motsamai ne a sa rate mosadi a gagwe ka pelo ya gagwe otlhe ebile a sena sepe le bana ba gagwe
0: gona ke nyaka go botsiša motheletše mo tabeng tse pedi tse mo banneng ba babedi ba yo mongwe shu o na le lapa ka moka ga bona ba ne le malapa banna ba ba losha basadi ba le ga ba ena le malapa o mongwe o kgetha go botsa go bolela nnete o mongwe o kgetha go bolela maaka botheletše nna le wena a re tsene dikgopolong tsa banna ba ba direlang taba e ke mema wena motheletše go 086-000-2452 ke botšiša wena motheletše banna ba ba direlang o mongwe o kgetha go bolela nnete o tseba re ga a bolela nnete o ba a bolela nnete a tseba gore mosadi o motlho o mongwe a ka gana ka ge a mmotsa gore o na le lapa o na le mosadi o na le bana eopša go kgetha go bolela nnete a bolele nnete nnete dinnete ka moka o mongwe o kgetha go bolela maaka a ke ne mosadi e a ke ne lapa motsamai ka mogare ga buka ye o ramagatsagwe ga di fele o re ke kgaetsedi ya gagwe ge re dutse re sepela ka buka e re tlo o bona gore o ramagatsagwe ga di fele gore o mmitsa gore ke kgaetsedi ya gagwe bjale ke nyaka o botsiša wena motheletše go ya ka fa wena o bonago ka gona banna ba tsena kgopolong tsa banna ba nko re leka go sekaseka dikgopolo tsa banna ba nkane yo a bolela nnete nkane yo a bolela maaka ke botsiša wena motheletše a re loche
3: sobela le kae
0: re gona re ka botsiša lena
3: re gona nna ke kwele go tswa go monna are ge ba bolela maaka ba tsere basadi re rata maaka
0: o wena o ikwele go tswa go monna wena o kwele monna a re yalo a re ge ba botsa basadi maaka ba tse ba re basadi ba rata maaka
3: ba rena basadi re thabisa ke maaka so ge ba etsa ba re botsa gore ba re rata ba dirang a bana batho ke ntho e re thabisago
0: That's why I said,
3: Baba ba nna ke tla go bolela maka mara ye nna monna ile go a bolela monna o mpuitse gore ba sa dira rata maka le ra gore ba re botsa ke re na re nya kang go jiko
0: e utla tsheka tsheko ya gago ka ge o tseba gore go na le basadi ba bangwe ba o ba rata go banna ba di tsiba tseba ba ina le bagatsa ba bona wena o seka sekile bi a ntaba e o taba e e rile ngo wena
3: ke tloreng ke tlo go ketwa yima ka molagatse go ba a ke re ba ba ba manipulate le ka maka
0: I'm not going to be able to do this. Wa re go ge monna o a mmoledisha monna ga gona mosadi we leng gore o no ratana le monna yowe monna yo a sa bolele phoso e fe go ba ife a no bolela ga botse gore ke na le mogatsaka ga re ne bothata ratana botse eupa ke rata gape le wena a gone basadi bao ba dumelago
3: gantsi wa letere e dira ga mokae mo e leng gore monna mosadi o nyetswe monna o nyetswe ke mo dira ga ngona mo mara ge ba e mongwa a nyalwa e mongwa ba buitse mongwa maka ga ntshi monna o ba buitse mosadi maka go rawa ka gahla ko ene bile nna batswadi ba ka ba felong ga pele tsore ke monyale ke ka monyake
0: o kore ka mantšwa mangwe kore ka mantšwa mangwe banna ba ba kgetha gore ba bolela le mosadi wa le go seemong sefe malebana le lenyalo ge a losa mosadi o e leng gore ga a nyalwa o nyakana le monna ke mo mmotsa go maka o tla mmotsa gore a wa ke na le mosadi re na le bana upša kgausi le go tlhalana go ba beke e tla gore ya kgorotsheko re seka taba divorce re ya tlhalana go ba hai a ke morate a ke morate ke tlo mo lesa ke nyaka o nyala wena o ba tsena ka maka le ge e ka ba e le gore ba sa ratana
3: a ke re nna ke flore go moimisa ke mokana ba re ke monyale ga o tsebo te ke gone ke direle phoso mosadi le ae a tsena ke bona gore nna ke nna le ena ebile a re a jusane ebile o atelela ke bona nkare ke ge nka fokgotsa wene go tlo o ba kaonenyana mara se ka fela pelo nne re mo processeng le batswaišhetse ebile ba tsena
0: o se ka fela pelo re mo tseleng ya go tlhalana tlhalo yona e tsene e sa sekwa re sa sepela dikgotho dikgorotsheko bjale le bjale a go tla fela a re no ba nna le wena re ratana go tlo loka
3: ande gantsi ge ba tsena ba senye basadi ba bona maina e mongwe o tle gore mosadiela o ratana le banna ka ntle o dira tshwane sontle o maka o maka ke moka ela le ena o a dumela banna ba na le mokgwa wa go ka goketsa ka leleme and re basadi ka a ke tse re modimo re bopile jwang re na le go foo ya rafo ba dumela ka mokgwa ba re go ka goketsa ba batho ba re botsa ke re nyakang go jikwa ke re tse re nyakang go jikwa ke tsa gore ga ba thaba ke re nyakang go jikwa ke tsa gore o mo nyetse ka baka la gore batswadi ba itse a monyale ena a morate ke re nyakang go jikwa ke tsa gore ebile a tlhomphe nna ke tlo mo tlhompha ke moka mo e le gore go etsa gore monna le mosadi ba jutse mme bona ba ba go nyalana monna o foraa gape go nna mosadi le a ntse a re shapo that's why ke nyaka wene re tso foutamisa wa gago a sa tsebe le nna wa ka sa tsebe ka go tlhompha e seemo tse ntira gore ke be hepe ka nne le a nthabise
0: kgaitsedika o bjale ge e le ke ge setse a kopane le o e leng gore ga nyalo byale ga kopane lo eleng gore o nyetse byale ka ena polelo ya fetoga ya ba byang
3: polelo ke gore ke nyetse mara mtsajela nani thabisi go bona ka re o ne o tlo ntlhalisa mara ke tlo hlompha monna gago nani mtsaji re tlo go buisana nna le wene ga o tsa ka thaba ke na le mathata ka kwa gae
0: e ke le boa kudu boledišana le wena kgaitsedi ka gone taba Ahe, Tobala FM was at the whatsoever way Tabby Show Kitchen Matilicho Arloche Madumeshiao Ronar Cabusalina Tabusalinchu
4: Elegamag
0: Ronawane Shulina
4: Avaro
0: Mm.
4: I care you got a very much.
0: Mm.
4: Oh, never to arrive around Jordan. Sai Udumel, I get the warm non almost.
0: Eh, Cadumelalin.
4: Ya or ne mosai ya ka tla a mmotsa gore e nna e wa tla wa telela e nna wa nna ka kana kana na le yona
0: ya goreng
4: ya or e no fu o no imela mosai ya mmotsa re nna na mosai re maga jare a tlhalana e nna nna re maga jare a we wa ya gore mosai lo tsena ga go tsatsa gore monna mmotsa re sefe nna ke na le mosai mara nna ke ya gore a tore nga gona go dula lwe le mosai ya no tsena ga go tsitreta tse gore monne
0: o raura o ikgolwe ye ya gore banna ba batho ba basadi ba dipelo ka go ba botsa taba tsa go rawa e sekgale ke a tlhala re tsentšhitse tlhalo mosadi o a ntshware ga botse ke moka mosadi o raore a e gona taba ya gore mosadi o ke moka a golo fela se gore yo o re ba tlhalana e sekgale gona e re ke morate ge ba tlhalane e tla be e le gore nna bjale ke gona a o ikgolwe ye one
4: a o nna ke ikgolwe and you like it mela ga teng
0: o no dumela ya go dire ba sadi ba no tsena ka gare ga marato le banna ba go nyala ba go nyala ba dutse ba tseba
4: a tsaba ga botse di bile monna ntsa mo tseba ga botse no tsena straight
0: he banna he banna he banna
4: ke ga na nna ya gore wa re monna o re nna ke ya hlala he mosadi ya ke morate e yan an so a e ke ga na le yona e
0: ke go kwela ngwane sho ke le ba khudu le di tsana lo ena
4: ai
0: mase abaka tshe ahe mochele charlo tshe 0860002452 ere ke tshe papacho ke bo ho ena mochele tshe mona ke nya se fetse go pele
1: dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605g ho tsa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha e sena go mangoma metsotso o ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane honor pet x8b lte e tlang le pen godimo ga moo le honor earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagela lebenkele Ingle online bona le dipielano further together Vodacom
5: Dipuloko kana go ifihla o lebelletjana le maikutlo a mantsi le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukisetso tsa poloko gore e betse di hlomphegago le tshe bonolo di plan di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira gopelo ga gona di hlahlobo tsa kalafo e bile ga o hloke go tlatsa dipampiri kgetha setjweletjwa seo o ka gona go se lefela le seo se swanela go dinyako tsa gago di plan tsa rena di lefa ka cash mo di irintse 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima o ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipielano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
0: Tobela FM mo shate WhatsApp le we tabi show tsaka pukun chamber bholo metsukel so me kamra oha iri ya le someti iri ke tshe ba tshele tshe ba be dikke moka re tletle re tshele pele le mongwadi ke go tamisha mo tshele tshe
2: bo ga lanta to magele ga
0: re go na re ka buchali na
2: awaron banna ba e ga dumela re banna ba tloa ba gona go tsa ba sa di hore ba ba rata ndi ba se ba hore bana le ba sa di go tsa rata
0: ya
2: e le baka e le gore mosadi o le ena a dumelo ra wa monna ka le nna ke o rata
0: ya
2: lutlwane ka mogolo utlwanang ka ona ra wa one bothata nna le wena go ipitla ka gore wa tseba gore ke na le mosadi go jarate
0: ya
2: after mo le roba le bo botle e be le mo ba neng le gona gore le fane gore ne o mo fe ngwana o mo diele ngwana a bo wena mosadi o la boutlwane le yena o la boe a ye ko mma o la wa gago le o monyetseng ko ntlong a boe a raoa a pho jaanong nna wena o na le nna le ngwana jaanong a e kgona le gore ne nna swantse ke nne kgole le wena a ba tlo wena ka wena a ye ko mosading o la wa motse rape ngwana o tsebe gore monna ao ke na le ngwana le wena
0: he banna
2: a o botsa o la go motseng gore o na le bana le yena napile e ra gore ka mo ntlo o napile motse wa senyega ka moae go deso ya le bona ananong malapa a mantši a thubega a thubega ka lebaka la gore rena banna re tlhoka nnete la mathomo and then mosadi o ka mmotsa mara wa kara ka bosio e le yena a kgona go ba botsa gore neaoa dilo a di tsamaiwao motho o ke na le ena le ngwana ntatemang
0: ngwaneso ke lebogile kudu go boledišana le wena ke a lebogatlheng
2: le bolela le matlhatsi wa llaka ka mo mapela a lelaka
0: age botšheletša re lotšhe
6: mama ke kgotso le manne maphuki motho wa mokgosereshone motsheare
0: re a leboga le kae
6: re gona le kaeng
0: re gona tsenang ditabeng
6: ke tsena ditabeng wa bona monna wa fetsang o bolelao ke dumela taba tse a di bolelang kamokamokamoka o e ba ka mokgane oe make
0: ya
6: basadi make ke a tseba gore ba diša ke banna diphoso ba re monna a ya etsa mo yena a bone ya bone e le mma dibuseng a monyorilwe o tso mmotsa dilo tse dingwe tsa go fapa-fapana dilo tse e le gore ga se di nnete tsa nneteng ana basadi ba bangwe ya make ke nnete ba rata motho ntšhintse ba tseba gore ke moake a mang wa tsaba make ke gopola mantsinyana a mangwe yake ke ke akwe a kera nna a ka se ke tswale maabane seruiwa kere kgalente di bona re dikwa ke gopola mantsi a mangwe batho ba bolela motho a re monna re botsea mosading
0: ee mantsi a wa gona gore monna re motsea mosading ke basadi bona ba ke bego ke le ka go fa motlhala ka bona gore a tlo nyaka go tseba gore wena o nyetse goba eng ana o mmotsa gore o nyetse ge ena go rata wa go rata o dutse o na le mosadi le bana
6: e gona make e gona bile a re nyako e tšhabela bile re nyako e tšhikatšheka bile a re nyako e fita ena e gona make eo ba gore ngwatse wa mo bophelong ka nnete e ka renke be batho ba kgona one go kwešiša e goreng motho o mongwe o seka dia ntho ngwa koša motho botlhoko ka maikemišetso ba idea make motho o kwa a reng mosadi ke mo tšea monneng monna re mo tšea mosading motho ke gopola nkile ka kwešwa ke sesio mongwe botlhoko wa tsa re a batamela gauthi le mosadi o mongwe too o tseba gore o ratana le monna a gae ebile ke tsena le ngwana le ena wa tsa make a reso jo bona gore o apere sekete se se jang and-e ke sela sa gore nna le monna wa gae ra mo rekela sona ka toropong make nagana gorena o theosa moya ngwana motho o mongwe jwang nagana o theosa kore moya wa motho jwang a o gopolele ka wena gorena ge e ka banna kore ntse ngwe e ne o tsena ka mara dieta gorena ge e ka banna nna bile ke mokuisa gore motho o mongwe a kampa a tsaa mosadi ola wa ba bolela ke maabane gore maloba a re ke be ke kwa ke nyorilwe o rileng o rile ke be ke kwa tala ya letheka ka no rata motho o dino gore ga nna ko nngwe ke tano thompa motho ke nagana gore motho bile a ikokobetse seng gore o bolele so ka bosie ka ba wena o kwa jwang
0: ke leboa kudu o boledišanang le nang malolo
6: sedila malolo mao a ekisa ka mogotsi ama ke le mankgopo
0: botse yane rramagasa ya e loile ka fa go ya le ka fa e leng gore batheletše ba ikwešiša ka gona a ke tseba gore le kwang go tswa go batheletše ge ba fa dikakanyo fa botheletše o mongwe o bontšha gore aowa ga botsemake a se gore basadi ba baba ba forwa ke banna fela go na le ba bangwe bao ba ikemišetšago ba sa nya ke go go tseba gore monna o nyetse go baganyala ba no mo rata go le ka bogo go na le ba bang ke nnete ba thetswa ke gore o re sekgale ke a tlalana le yena pjana go tswalla go kgopolweng ya gore go na le banna ba bang le bona ba tsena ka maka a gore go senya basadi ba bona maina gore basadi ke moka ba rata taba ye ka moka itse ya mosadi e mmya gare le kwang go tswa go batheletse ba rena
2: ha di le bela Angeline le ha ha o tla bana go ntse go tla bana go ya bopedi o le a bona go ntate ona o mo se mo sa gore ke ntate o motho ona ene o buyane go ba ga bana ba ka go o le a le bele tsitsimo mo monneng o ba batla di tutu mo monneng o a dilela gore monna o a morate mme gone ga ba a ke batheletse monna o diriste maaka banna ba bangwe ba dirisa maaka go batla se ba se batlang ga bana nnete ba bangwe yaka baletsiyantse ba buang o tswela ka nnete gore ande monna o tswang ka nnete gore ke nyetse ke na le lapa o bontsha gore o santse a na le sasta go mo latelaka ga go jaletse ga go jaletse go bolelela nnete o gore a ga ke gayala mme ka kwa a nyetse a na le lapa fela nnete
0: ya yona yo ba tshedite a se ba notla go yona ga botsebotse ke be ke nyakile ba ntshekatshekela tshwarelo ke be ke nyakile ba ntshekatshekela banna ba babedi ba gore na wa go bolela nnete le wa go tla ka maaka ga botse ba tsene ka gare a dieta tsa bona ba mpontshe gore ba naganneng banna ba le gore bjalo a go netaba ke nyaka gore nna le lena tate magasa re tsene temaneng ya bohlano temaneng ya bohlano re bona reselapo reselapo go batate selapo o le a tsere go sephetho sa gore o tla ya bonana le motsamai ka morago ga gore ga di fele a ye go balelela re a mona ke nnete wa ithwala o ya go letsetsa mošomong wa motsamai go ya go mo kgopela gore ba tle ba bonane ka letšatši le lengwe ka lamorena aowa go kwanetswe letšatši leo wa sebole molato letšatši leo la ba la fitlha tate selapo a ya ka fale a ya mo tsebiša gore ei tate motsamai moga tša go o selong selo sa gagwe ke gore ga se o ba sware ga botse ka molapeng le bjale re bona motsamai a thoma o ja bogale o ile ka ga lefela selapo kudu ga moara ba re mosadi yowe o abelega ka fa o a ja o a nwa o kore a se bangwa le ga botse fam o kore o nna makgakga mosadi yo o makgakgayo oa ja oa nwa ke a mo direla o tlhola pharame fa lapeng yaanong fa a tlhoka dikgang o ipatla leina ka nna mo bathong ke motsamai bjale o botsa o botsa selapo selapo o namile re ke bone fam o re aowa ga se gore namile o itia o mokaone ka wena mosadi one o ba notla a re llela ka fao e lego gore seemo se ka gona ka lapeng ebile re bona motsamai fa a re o bolela a itswa ka ngwakong a re bona fa rera ke wena fa o batla go tswela lapale o nne o tle ka ditlontlokwane tseo fa o ithaya o re fa o laolwa ke mogatso le nna ke laolwa ke bosadi fa o batla go mo dira mosadi wa bobedi ka gore lona baruti lo nyala lefufa le di buele kowe e seng mogame gore ka mantšu a mangwe re bona motsamai o ga le fela tata selapo ebile a nyako o kwa le ditaba tša gagwe ebile o morago gore o ntebelele ga botse monna selapo nna ke motsamai lop and fall ga go tshamekelwe mo go nna nka tsamaela fa go wena ka go wela godimo sa bofelo o tloge o tloge o mpelaetsa gore lone le bua lo le kwa kae emelela o ntswele ka ntlo ditaba tseo e leng gore selapo ba ditlisitse ka fa tša go le ka go moagiša re bona e le gore ae a nya ke go kwa selo ka tsona motsamai ebile o feleleditše a rakile selapo selapo a nama itswela ka ge a rakilwe ga a fitlha gae a botsa mogatšagwe yalo ba gore go fela bjala bjale ke nyaka re tla tabeng ye ya motsamai go se nyake go kgalwa rabagasa bjale ka banna le basadi bao e le go gore ge re le mathateng ka malapeng re le dikgakganong ka malapeng re feleletša re ile go meloko le metswalle e ka ba wena monna e ka ba wena mosadi re ya go meloko le metswalle eupša wa hwetša yo mongwe a ngangabetše a le tlhogo e thata wa hwetša yo mongwe a ngangabetše a sa nyake go kwešiša seo ba bangwe ba mo eletšago ka sona taba ye ke bothata bjo bo kakang ka malapeng go swana le ka fao re bonago motsamai ka gona a re no o tswa gannyane ka pukung re no o lebelela bophelong ka kakaretšo ditabeng tša malapa ke bothata go le kakang tabeng ya go gana dikeletšo e ka ba tša meloko le metswalle e ka ba tša bagwera e ka ba tša baruti e ka ba tša mang kapa mang yo mongwe yo a ilego a tšwa a ya ba lata re tla le re thušeng bothata bjo boitše taba ye ke bothata bjo bo kakang ka malapeng ya bongangele
2: e boketse morwarre motho ge a gana a elediwa a gakollwa selo seo wa ba a se dira a na le maikaelelo a maswe mo lelapeng la gago go motho a na a dira phoso a be a amogela ga a gakollwa go ra gore o ipona phoso wa kwela mmelega le tlile bonke gona a re tseye motho o nneng motsamai a gana a gakollwa ke go bodira ka bone ana tlotlo yes a ke leo ga ana tlotlo banna ba botlhe ba ba ganang ba gakollwa ka gotle ba dira phoso a bana tlotlo
0: ke go tlhoka tlhompho
2: go tlhoka tlhompo mo malapeng a bone ga ba tlhomphe malapa a bone
0: ya motheletše o e beile mogwadi go gana go eletswa go gana maele a batho ba ka moka o eletswa ka ditaba tsa lapa la gago eupša magatšago a tshwenyega ka wena a etswa go ya go nyaka maele ge letlelwa ke batho wena o gana maele o etišitše pele bongangele mongwadi o re ke go tlhoka tlhompho wena o reng e le nkarabela yeo motheletše mongwadi o re ke go tlhoka tlhompho wena o reng mongwadi o re ke go tlhoka tlhompho wena o reng 086-000-2452 tshekatsheko ya mongwadi o re tabewe ke go tlhoka tlhompho wena o reng e re ke tšee motheletše ke a go tamiša motheletše ke go tlhoka tlhompho go ya ka mongwadi wena o reng
7: le gale maaka le nnete di a phologa
0: ee
7: ka goreng tse di bonang tseo di bolelang o di botsiša le monyebuka o a di ngwadile urwalo
0: ya
7: maaka le nnete di a phološwa ka goreng go go bolela maaka ke tsana tse monna o we wa buka a di boneng a bile a di ngwadile o di ngwadile ka nnete gona bjale diadieya mara a di sa tshwana le moraorao pele mo re tswang gona gona bjale gona ke nnete o jalo
0: go bjalo ke go tlhoka tlhompho
7: botho tlhompho maaka le nnete ke a pholosa ka goreng o tlo bolela maaka e le ona ka sepedi ba re mosenyale nne o senya legae o sentse legae mo mosading o ka goreng a re bale ke tle re di bonang rena ba legole le tlwang pikeng o kwa ore o diileng mosadi o apedi ka kganyo yae le tumo yae le o ba maaka a gae o ntšhike mosadi ka gae o mo tuetse ka goreng a mo šomišite a sa mo rata a bonio bo o moswa ba baswa le bona ke nnete a se tshwanelo ke yana jale re a di bona re thakana le tsona re bereka ka tsona ba re monna o ke wa basadi mosadi o ke wa banneng
0: tata gore na re lesegana fa o ke le koele
7: ba anelela mo dikoloing tsa batho ebe motho a mo fereng ke moka a ikhule ka gore a bele ngwana a thome morusi owe wa o senyetsa monna o motse a sa bone e tlile o bonala ka bana ka baka la goreng bana ke nku a e nyanye pusi bana bana bae ebile mo modimong le badimo o tla bona bana ba ba sotea ba golang ka o sotea ke bona ka bosu bana o ba bonang e le badula ditilo e le babosi ba naye le ena monyebi ba o mo tsea batlo mo gaela ka mafuri ka goreng nku a e nyanye pudi ke bana bae
0: tate ke le koela re e tlogeleng kana fao ke leborile tlhe motswadi
7: wa sokolwa mo nte mo sokola ka lebaka lana le bue ka goreng ebio ba a bina ke taoleletse
0: age a re lotlhe
8: tlobelang
0: mongwadi o re tabewe ke go tlhoka tlhompho lena le reng
8: a ntate make ke nnete ke go tlhoka tlhompho and-e batho ba ba jala gantšhi ba ba bona ga e tselele selo nna ke bolela ka mphe ke e tsebang
0: ya
8: e rile ga ke seno tseba re ntate o na le mosadi ka rae ka rosile bana ke re a kwata gore kgwedi ge e fela dibit order tšhelete ya bana a e romele ka re bana a ba tsebe selo ntate make ntate ola ke re a ile a cancela dibit order ke sa tsebe kgwedi ge e fela a dira re tšhelete e tsene ka ditšhomong tša
0: gage
8: yona a ikea a ija nna ke sa tsee ke tseba e le gore tšhelete e ya gage ke rile ga ke seno tseba ka kgotsa ke felese ke maaka o re yena a ikemišetsa selo ka bophelo ba gage and-e le wena o dulang le yena o le mothadi o montle ge ntse le ya ko pele a kere ke ntho a e tlwaetseng ke ka mokgwa yena a phelang ka gona a ka se e tlogela le wena o tlile go tlogela botlhoko bola mme o la bokwang le wena ka go sane o tlo bokwa ka baka la re ge bana ba lla ke madimabe
0: ke go kwela kgaetšhedi yaka ke a leboga motheletše madimešiao arloche oh ya tobela fm bošate wa tsebo le boithapišo ga se lorato ke tiragatšo ya setswana yeo re swerego gabja le motheletši mme re gatela pele ke leka re tsena kgaolong ya bobedi mokgwa gona re le go tsena kgaolong ya bobedi re bona fa e le mošupologo morago ga mošomo motsamai ola o etetše engi ya ebile ga a tsena gore dumela thaka ya leitlho la me wena maruo a dipula tsa me motho yo e reng ke monagana ke tlhoke boikhutso mo moweng a setswana ba gaetso go lokile namile o tlile mothong wa gage gape ke motsamai o tlile go engi ba ratana batho ba ba ratana batho ba re bona ng goba angelina ge badutse ba le mmogo o re ge badutse ba bolela ng o bontšha o ra motsamai o re wena motsamai ga botse wankolota wena wankolota wena motsamai o re ke eng seo kana nna ke itsitse dintsi ngi o re motsamai wa mokolota motsamai ga a nyaka go tseba gore nna bele ke go kolota kang angelina o re ke go mpontsha tuelo ya gago ge badutse ba iketlile ngi o ramtsame re watse ba wena love wa nkolota wena o la ra nna ke o kolotang are o nkolota go mpontsha mogolo wa gago e ikwanyatsi o nkolota go mpontsha mogolo wa gago le go le bya lo ska le bala motheletsi gore etse motsamai motsamai o ga se a botse Angelina gore yena o na le lapa le ge le re ya fa le pele buka itlo re utullela gore enje ke khale a dutse a tseba gore motsama yo o na le lapa le go le bialo o re enje o re o nkolota go mpontsha mogolo wa gago ya mogolo wa gago wa mo shoma go gona theletsa gore enje o re kana re tshwanetse go rulaganya gape ska le bala re tshwanetse go beakanya gore re tshwanetse go rulaganya gore re dirisa jang madi a rona gape re tshwanetse go beakanya gore re shumisa byang tšhelete ya rena ke mokare re tle re kgone go tswelela pele re tle re kgone go tswelela pele gape mo bophelong le kgone madi a laolwa ke mosadi ya o le tshwanenyana are le gona gape bona wena motsamai gore bona o mpontsha mogolo gore tle re kgone go beakanya le gona o tsebe gore gape tšhelete selo sa go reka gape o tsebe gore selaolwa ke mosadi motsamai o le a re mmone gore o reng o re aboa ke tla dira bjalo re tle re bone gore eng ke eng re tla dira bjalo ga araba gore re tle re tlhakanye enje ore wa itshega tshegisa fale o re jaanong selo se sengwe gape ke se ke gore re nne re iphukisa phefo re ya kwa dihoteleng he lamo kwa bjala ngwanenyana o re gape a gone taba ke tsebe mogolo wa gago go rogola bokae eupša re fela re tlhabatlhaba ke phefo man re ya dihoteleng bjale le bjale go iša fa le pele re bona motsamai a itlama ka dilo tse di bjalo go raoa go tla kgonega ke tla go iša di-taverneng bjale le bjale a gone taba bakwana ka sewe polelong ya bona ge ba dutse ba boledišana enje o bontšha gore ga a dutse a bolela ditaba o re monna le mosadi e tla nna nama e le nngwe ba tla tlogela batsadi ba bone gona fa ke ge motsamai a fela a re ga a boledišana le ena a fela a mmotsa ka go ya ga gabo bjale le bjale bjale go ya go bona ba o a dulago le bona bjale le bjale bjale enje a e mokgatlha taba ewe a e namile e mokgatlha o re o se ka tlhotlho o tshoša-tshoša ke bageno kana le mangwalo ka bebeleng a bolela re monna le mosadi e tla nna nama e tee ba tlogela batswadi ba bona re sa dutse re le kgaolong ye ya bobedi motheletsi Angelina o bolela taba nngwe fa ga a dutse a e na le yena motsamai o mmea letsogo mo legetleng o morao re wa tseba rato ke na le mathatanyana man ke na le matsapa ka Setswana ba re ke na le matsapa bjale motsamai o re awa e tla tia dilele re tle re kwe gore na ke mathatanyanang a re ke mathata ke matsapa a eng jaanong a ke re fa ke nao ke nna tharabololo ya mathata ga go se se tshwanetseng go go tshwenya ya wa itlama monna ore ao wanna ke tharabololo ke tharololo ya mathata a go nko o bolele enje ore theletse Angelina oreng ore ke raya matsapa a ntlo ke raya gore ke na le mathatanyana a ntlo man kana ke mogolo fa ke riana ke tshwanetse go aga ntlo e botoka ke tshwanetse go aga ntlo e kaone e tla reng o tla le ditsala tsa gago o ba bolelela gore ke wena rre wa foo le gore ke nna mmasetene wa foo o be o sena ditlhong ya ore ntlo e ka o ne e leng gore o tla re go tlile le ba gwera a wa le wena wa bonala gore ka nnete ke ka gae wa ye e leng gore o tla re go ba botsa gore o tate wa ka fa le nna ke ba botsa gore ke mastene wa ka fa ya be le gore tseo ka moka o di bolela o sena ditlhong Nabile motsamairi bona fa Nabile a itlama ka taba ya ntlo gore ntlo e tla hwetswa e tla rekwa go ba le ditšhišinyo tse dintšhinyana gana fa eutlwa ba kwana ka gore ntlo yona e tla ba gona e tla agwa ke contractor motsamai o bolela mantšu a gore ke goreile ka re o motswana fela ga o itse dilo tse dintle ke ya go bontsha diabana go na le a ke tsebe gore ke badile ga botse fana a re go na le long homes constructions ya gore fa o itlama ka ntlo gore o tlo mo agela ntlo phele ramagase tabenti le gore ke nagane taba ye nngwe la tseba ka banna ke tabe diagala go ka fa re tseba go motsamayo gore o na le lapa la gagwe eupša a itlama ka gore o tlo agela motho o re tseba go yena a tseba go gore ga botse o na le lapa la gagwe o tlo mo agela ngwako mola lapa la gagwe re kwele ga di fele a boditse selapa gore ga re je selo ka gae o re bolaisa tlala monna o bjale e supang ka maikarabelo a banna goba e supang ka banna go tlhakantshwa tlhogo ke marato a ka ntle
2: ke kopa go gopa tharologano go gare ga monna le mosadi mosadi a na lelapa le ge a ka tswa a sa kereye mogolo o kanangkang o dirisa gore bana ba gagwe ba seke ba lalela ka sego sa metsi a ba rekele selo sengwe go nna le se a na lelapa ga a tshotse tšhelete o gopola ko morago ke gore a kere monna o tlhakang wa tlhogo ke madi a bonang kwa tirong monna ga a tshotse madi ga a tshabe go direla batho ba bangwe ko ntle kwa ga gagwe go na letlala tota le kwa gabo kwa tsalwang teng ga a tshabe go tlogela basadi ba gagwe ba letse letlala a ya go rekela basadi ba ngwanyana wa mo ratang dijo ka tšhelete go supa gore banna ga ba tsetsetela mo matshelong
0: ne
2: ke gore gantsi bo banna ba phelela ga nka dirisa lefoko la sekgowa ba phela botshelo ba now
0: banna ba phela bophelo bja gona bjalo basadi ba phela bophelo ba isago ba bokamoso
2: basadi ba lebeletse bokamoso ke ka moo monna na seta gore ga ana ntlo ga gona madi a latlhamadi mosadi a ka seke a nna a sa batle ntlo a sa batle le bana ba gagwe isagwe monna ene o phela bophelo ba ke tla le lengwe le tla tla letsatsi le lengwe
0: letlatlaletsatsi
2: mme wena ntate make a e simolole mo bathong ba batona e simolola le mo batho ba santse ba le bannyane
0: e tshwara fa o rite e tshwara fao ke batla go tsaya papatso ka fa ke tla boa mo go lona aga
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e sena go mangoma metsotso o ka etsa ka 149 fela ka kgwedi o humane Honor Pet X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds clip ya boleng bja 1799 mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithapišo ramagasa lebele sa reng papa
2: kere me a ke mo sadi le monna ba ka re ka go golo gongwe ne ba a mo hala mali a a le kana
0: ya
2: mo di wa ke tete
0: ya
2: ntse ba mo re mo sadi o tla ba di le di lo tsedinge ka gona le le fuko la sana le re le staffa le staffa ke motho o le shusha ne monna ga go le shusha mo di wa ke tete o tla ra se itlo tshile tele ya go ya ntse e gona
0: I'm going to go to the house.

0: ke bona tota gore ba reng ka khanye segolo thata banna banna ba gasho le ikwetse ba re banna re phela bophelo bya gona bya re rata le kgatlhiso kudu mo basading le kgatlhiso kudu monna le mosadi wa kgona go shuma moshumoti mo go dimang mo ngwa ga bebedi mosadi ga tetse pele ka dilo tse dintsi bo ka mo sopya ga go le bana ba gagwe bona monna o sa gora gora le felo le teng tsaka tsheko ya mongwadi go tswa ditabentse tsa puku ya gagwe wa dumela ka fa wa sekaseka go banna ka gona a ba tlhalosa go ka gona go ya ka fa o ileng gore tse dingwe tsa ditaba ka pukung di laetsa ka gona e re ke kwa wena fa a re lo tshebetheletse thobela a wa re gona ngwane isu age
1: ke a dumela mogagamara tsatsi se dingwe polelo e re banna ba bangwe le na le nna mongaka
0: ke na le lena
1: banna ba bangwe e kgaole gore banna ba ke mehute mebedi
0: o a se gore ke banna ka mokane banna ba bangwe
1: ga kryamogaga ke mo thembisa ke nnoši tlhokolole bana ba gae ba ja ngwako yare wa bophelo bo tswela pele nna ke noši mo thembisa supa gore banna ba bangwe ka no ba majority ke adumela ba bangwe
0: yane
1: maikarabelwa ka tlhakoreng le lengwe a feleletse ka botlalo re gotse go na le bakgalai ba re tsebang gore ba berekela malapa a bona ba ikgafile mo malapeng a bona
0: kore le a dumela gore yona ke thereso eupša a e namile e le banna ka mokane
1: aa e namile banna ka moka mogaga go na le banna bakgekolo ba bona ba leng gae ba sa dumeng le o tla gauteng bakgekolo ba bona ba re tsebang mogala o ile o berekela lapale
0: tata gore na ke go koele motlhomphegi motheletše madumeše ao 086-000-2452 thobela fm mošate watsebo le boithabišo ga se lorato ke uka ya setswana šiwe ya tiragatso a re ipsina ka yona rena go thobela fm a re lotšhe motheletše a re lotšhe
2: make
0: ke nnao
2: re
0: gona motlhomphegi
2: urutima shere dia things in three as koror
0: eh lekwile gore ba reng ka banna mongwadi o reng ka banna na bana
2: eh wunchi yo bona mongwadi o ne pile e fela ba bangwe banna ba ne le shedi man
0: ba bangwe ba ne le shedi le ge ile gore ba bangwe bona ba gona
2: ba gona wunchi yo bona o ne pile mongwadi
0: ba re le kgatlhiso se le iwe banna man
2: kgatlhiso šile la go thabiša basadi
0: ya
2: go thabiša ditšhomi ga tla tša ditafola ka mabjala
0: yane 086-000-2452 motlhomong ge nka tšea motheletše wa mafelelo ra tsena temaneng ya boraro ke tšee motheletše šo a re lotše go lotšitše rena
3: a yona ke nnete mara ya re ka moka bane
0: e sego ka moka ke lekwele gwadešo a go netafa ke a leboga a re lotshe botheletše
4: lekaentatema
0: re gona re botša lena
4: lona le bolele watchmen re fatshe lena modumolo
0: ke letheleditše
4: mokgala ja gose e taba e tlogele thata kudu
0: eya
4: ee ke thata monna geso a ba o ka lebelela gore monna kgone o naganela kgausimo nako ngwa ka ria ke motho wa mosadi
0: ya
4: goreng ke riao go bona ke re monna a ka senya ke go bona mosadi a sotlega nako ngwe monna a ka šomoša seore a neng le sona ka mokana ga yona a lebeletse go thega motho wa mosadi gore gomme a se ka riang a se ka ngongorega a ntse a fokositse ka apokosega mo lapeng
0: ya
4: o ke ka mogolo ga botse monna ga ntse ka a ka hlohlora ga gudu mo leng ra botse o felle tsa sene selo a le o tsara botse thegile motho mo sa
0: motho mphegi
4: le lo ra botse re ga le malle malle malle mang ka mokana yona mara ga ntse o ka lebella monna a felle tsa sene selo o ne o lo ra botse le gore ba a hlokometse mae ba gagwe a na a hlokometse le ba le go le go le le gore a botse ke malala a gagwe monna reso ke se ya ke riago ke tlogole mo ke tlogelele ba bangwe.

0: botse tabengwe pele o sepela ke be ke nyaka o botsa mongwa di tabengwe kere mongwa di rile o bolela mantsi yona we ka gopola gore go na le basadi ba bangwe mo bophelong o hwetse a sene monna ebile a sa šome nako nngwe eupša ntlo a iagileng he ntlo a iagileng o aga kang
1: wagile ka rata ka wagile ka potlo tsa banna khoso mosadi a gopola mosadi ga ntse nka reng e tlhalefile ga kudu-kudu mo lore kgone go fatlha gopolwa monna mo lore monna a ka dula a ba feletse a betsa bala ka bo yena a lebeletse yena
0: o raya gore go na le basadi ba go aga goba ba go ba le bokamoso bjo botse ka dipotla tsa banna ba sena letseno goba ba
1: ke ba bantšintšhin tate mara a ko go fa example wa motho go swana le monne o le gore a se o kgone go tsena ka raya bophelo jwa mosadi a sene ngwana a sene selo a kry-e mosadi a ne ngwana mme a keye ngwana a mo godisa ka lerato le legologologolo jala ka le monna o e le gore a botsepile mara go fitlha mo e leng gore ga botse monne o le a thomo go teka-teka mosadi a mmotsa montle gore o gapeleditse ke mang o retse ke mang a ba feleletse a fekeditse ngwana gore ngwana a feleletse a e ra monne o le a re ga o rre wena
0: wa tseba o ka re o bona jaaka gare ga buka e wena wena o ka re o bona jaaka gare ga buka e ngwane seo a gone taba ke lebogile kudu o boledišana le
1: wenaage
0: ke tea papatso
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ke e sena go magomo a metsotso oketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: re sale mmogo go thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa tšaaka pukung tša mremogolo nnete gona ge re fitlha temaneng ya boraro motheletši a wa re bona ntlo e gona bjale ntlo ela motsamai a itshepišitše go angelena a mo kgopetše go yona gore wa itsekela le matsapa rramane ntlo leng la malatsi o tlo o batla go tla le ditsala tsa go fa di tshwanetse go tlo go bona sentle gore ya wa itsekeng ya o nna ka mo ntlong e ntle thata le nna ke tle ke bonagale sentle gore ke mustene bolokile re bona tseo ke nnete ngwako wa gona gona bjale ngwako wa gona eopta botheletše re ko go botshe temaneng ya boraro mowadi o re utulela taba e nngwe gore mosadi o ba rego ke Angelina o na le ngwana yo ba re ke morake mme ngwana yo o be a mo fihletse motsamai ya samotsepe right so ke tlhalogantse sentle a kere rera magaso ya ke kwešišitše gabotse o ne a mo lobela gore o na le ngwana ba re ke morake o ne a mo fitlhela gore o mo fitlhetse gore o na le ngwana ba re ke morake a gona taba ngwana o o lokile o feleletše a tsweleletše a gona taba o feleletše a tsweleletše motsamai a mo tseba ebile ba fela ba phelaphela mmogo ka ge motsamai a fela a etela Angelina bjale temaneng ya bone motheletše temaneng ya bone ke mo re bona go ditaba bjale diphegoga ka mokgwa o mongwe re bona fa mongwadi o re bontšha gore bjale ke morago ga mengwaga e mebedi Angelina a dutse a phela le motsamai bjale Angelina o bolela le tefa mongwadi o re bontšha a bolela le te ke sela ka in literature ba re ke soliloquy re bona fa a bolela le te Angelina o re ke nyaka o tlhatholela mantšu a speding o re wa tseba motsamai o thoma matlhajana o ipotsa gore a ka nthadia ke tseba gabotse gore o na le lapa o ipotsa gore a ka fitlhela mang ke mantšu ao a bolelago ke Angelina ka mo bukeng ka fa o re wo motsamai o thomile mathajana o thobile mathaitai e bile o re o laetsa ge yena a tseba gore motsamai o na le lapa bjale o re o ipotsa gore yena a ka fitlhela mang taba ye ge a duletse a re ba ka gae go na le gore a re ba lapalaka ene a re a ipotsa gore ga ke lemoge ke seo se bolelwago ke Angelina ka fa bjale go na le mantse wa mang ke a tlhaotse Angelina o a bolela o re yena o ipotsa gore a ke lemoge ke mmalela matšatši sa gagwe fela ke gore a reke finisher le gona ge e le gore ga a kgone a tle a bolele go na le banna ba bantšhi ba ba nkgotlholetseng matlho a nama a tshegatshega le te a re ga a tsebe gore o a ba šitiša a nama a re ga a ka no šuta mo re le go gona ka mantšho a mangwe a re ga a ka no šuta mo a kere gore go na le banna bao ba nkgotlholetse go matlho o a ba šitiša a re motsamaio ga a ka no šuta mo banna ba ba tla ba ba itatlhela a nama a re ntlo e ya ka nna ng e dutse gona ka mokgwao ke nyaka ke ra ntlo e ya ka e dutse e le gona ka mokgwao nna ke nyaka go e tlatsa finishara kore ka mantšho a mangwe diphatlho ke nyaka go e tlatsa diphatlho diphatlho tsa maemo a pele a nama a re ke nyaka go e tlatsa diphatlho tsa maemo a pele diphatlho tse e leng gore ga di gona mo mogwase fa ba dula mogwase batho ba ntlo yeo ke mo e le go gona a re ebile gape o re bontšha mongwadi o re bontšha Angelina a bolela mantšu a gore le gona yo motsamai mošomo wa gagwe o feditše o agile ntlo a ka no sepela le ena namile a šadišetše ba bangwe a nama re ba tlabe ba tle ba go ithobogele lesego ke seo a se bolela ge le re ba tle ba ithobogele lesego ya motšheletše ke seo e leng gore ngwanenyane o bja le Angelina wa se bolela o ntšha tša gagwe a le teng o nyaka go šupa motsamai o nyaka go mo šupa tsela ka lebaka la gore o emetse diphatlho gore bja le ntlo ya kry gona bja le diphatlho di swanetše di be ka di tsene ka ngwakong ka setswana ba re ntlo e lolea ngwako ga ona selo ga ona diphatlho go nyakwa diphatlho bjale a sa dutse a le dikgopolong tša gagwe ke moka ke ge motsamai a tsena ge motsamai a tsena a re bone polelo wa bona gannyane gore e reng a re bone polelo wa bona gannyane gore e reng motsamai o re e re ke bone fa motsamai o re dumela Clerato Angelina o re ahe motsamai o re ka go makala o reng o sa arabe jaaka tlwaelo o re o sa nkarabe bjale ka mehla goba go botlhoko mo gongwe le go nkatla ga o nkatle Angelina namile o re o tletse go atlwa fela fa ditiro tsone di a go palela bona gore ntlo e le leya jang kore bona gore ntlo ga ena selo bjang le gale ka o tshaba mosadi wa gago ebile ga o tlhole o tla ka tshwanelo le madi ga ke na madi bjale ke gona Angelina utulela motsamai gore o a tseba gore o na le mosadi o re bona ntlo ga ena selo byang go ba ke gona o tshaba mogatsa go na namile motsamai o makaletse taba yeo gore ah motho o wa tseba gore ke na le mosadi o e toma maleme gona fawe ebile re bona e le gore awa namile ebile ba fapana ka mantšwe ebile re bona fa go tswelela ngwana ola wa Angelina morwa ola wa Angelina re bona ditaba tse a di tsena ka bogare le ena o bontšha go tlhoka tlhompho godimo ga motsamai poledišanong ya bona go tswile le mantšu a go molaetša gore o ka re ga o tate fao bjale le bjale ke nyaka gone o botsiša mongwadi ge re tlo o ruma rramagasa le gona a kere ge motho a lebeletše ka gare ga buka ya lena re bona Angelina bjale o thoma go ipontšha ga botse gore seo a se nyakago godimo ga motsamai ka nnete ga se lerato yena o inyakela ditseka o utologile o senogile ke e bolela ga botse kere o senogile gore sa senyakago e ne o ba ditseka fela o re ntlo e gona bjale o nyaka diphatlho le gona o laetša gore ai monna yo wa tseba ke dutsile yena bjale gona go lekane tša di dirile go lekane o laetša ge bjale e le nako ya gore a mo šupe tsela ka morago ga diphatlho ka no tlatsa ntlo ka diphatlho o mo šupa tsela go tsena banna ba bangwe nna e re ke botsiše nkana a sa re ka morago ga diphatlho a re go lokile o tla tswela pele go ntirela ge fela a sa eme a re ka morago ga diphatlho go tla tsena ba bangwe
1: boeletsa potso
0: ke ka lebaka lang a laetša gore ka morago ga ge a ka tlatsa ntlo ka diphatlho ka furniture o tla mo šupa tsela mme a bontšha go swanetše go tsene banna ba bangwe goba monna o mongwe eupša a sa re ke tswele pele le yena mohlomong ka lebaka la gore o tswela pele go ntirela tše di botse
1: boela ko moragonyana go ka boela ko morago o bua makoko a reng ntlo e fedile e batla fenišara e phala difenišara tso tsotlha kere ge a sa kgone go reka fenišara eo a tsamaye go tle banna ba bangwe ba tle go tsenya fenišara mo ntlong o gopole mafoko a ntate mo o nne a bua ko morago o nne a botsa potso gore a wa itse gore monna a ka fela mosadi wa go thoko ntlo e ntlentle wa gagwe a sena yone ke se engedile a setsang ka motsamaise motsamai a sa tlo a na le tšhelete a difenišara ke gore go tsene motho o mongwe a senerato ke gore ene engedile o ipatlela tšhelete a se ore o batla lerato mo motsamai kgotsa mo monneng o tla tlang gape le o ipatlela tšhelete fela
0: go na le motheletso mongwe o boletse ge re lebeletse Angelina ka mokgwa a lego ka gona go ipontšha o ke o phela ka banna ka gore o na le ngwako go lokile o agetse ngwako o nyaka diphatlho gona bjalo ebile o laetša gore ge e ba monna yo o palelwa ke diphatlho gona ga e be gore ga e be gore o tla mo tswela motse ke moka go tsene ba bangwe banna ba tloga ba eme banama ba itatlhele le bona amapele tabe ke semelo sa basadi ba bangwe bao ba sa šomego ge ba sa šome ba itshepile banna goba ge e ba mohlho o mongwe ga ba ne letseno le lekaone ke ka mokgwa o ba phelago ka gona
1: fela yaka ntate o nne a bua kgatele a go raya a re mosadi a ka nna le ntlo e ntseng sentle ka dipata tsa banna ba bangwe kgotsa dikgwatlha tsa banna ba bangwe a sa bereke ke sone semelo sa bone seo
0: ba tla tsena bo boye ba re aowa tate maaka a se rena ka boka
1: ga se bone
3: ga se bone ba botle wa gopela ntate mo khatlo go morao o ne a re ga se banna ba botle ka gore monna o mo gone ka ga se na le mosadi a setse le bana a tlhokomela bana sentle fela ga se banna ba botle gone
0: ya raitsho a re kolosetse gone foe a re buile tse dintsi gompieno re sentse re ka bua go tswalela pele yaanong re tshwanetse gore re tsene mo bukeng e nngwe dipotso tsona ke dintsi tse dintsi le bareetsi ba sa rata go letsa go tshwaela yalo a re konosetse gone foo re tla busa re kopana mo bekeng e tlang re tlebe re le kgaolong ya boraro go fitlha gompieno go fitlha ga jaana ke lebogile thata go buisanya le lona mo gaetsho ga e nne boroko ka foo
3: Ah,
0: hey, right, so. Tobela FM, Moshate, Whatsebo, Le, Tabisha, Stupid, I go say, give it to Ye Meraru, eh? Ye Meraru, Kamrauha, Iri. Yale Sumipi. What are those dates? Now, Nyaupe is in charge. Any pillar records and I go to Machelechi, Kemotrachi, Koshanyana. Yeah. Go ba re bo le di tsana le makgwale mologadi re tlebe re le re lebele tshe kgaolo ya bobedi go tswa pukung ya gagwe kgaolo ya gagwe ya bobedi are confusion reigns in the country Naga ye ba nna e tlhakatlhakane ke tlhakatlhakano fela tla ba re bontšha tlhakatlhakano yeo e gabotse gore gabotse re ga ka ntshwa ke eng ka mo nageng la banna tšheletša Thobela FM ka metlha

0: tawo le bothata ka mkhon nna ke nyaka eng mapelu ya tsabati
1: la tsaba tabe ya ntia gore ke botsise motheletsi ke nyaka o tseba go tswa go motheletsi motheletsi mongwadi hore go dal dilo tse dingwe ke tse mpe kudu kudu ke tse mpe ke tse mpe ke tse mpe mere na re di tsere dilo tse mpe tse re di dirile dilo tsa go tlhoka phoso tsa tlwaelo gore re itlwaeditse gore ke diphoso goba dilo tse mpe tse e leng gore e re e mola e le tse mpe ka mokgwa re tlwaetse go o diya ka gona ebile a re sa di bona e le tse mpe a re sa di bona e le tse mpe re itlwaeditse tsona we have made them natural re itlwaeditse tsona kore re di dira tse kego ke ditlwaedi ke tse botse tsa tlhago di tlwaelegile ke rena bao dilo tse mpe re di fela mabaka go na le dilo tse dingwe tse mpe tseo di diragala gore di fela mabaka re ba le mabaka a diphoso tse dingwe tseo di diragalago mabaka a o di tshireletsa mme re bontsha go tlhoka maikarabelo ka tokologo a rena ke nyaka go botsisa motheletse motheletse go o lebeletse ka mo nageng ke dilo dife tse mpe tse e leng gore ke tse mpe eupša wa tseba ebile aowa o ka ra se tse mpe kore dilo diega phatlalatsa a one wa di lebeletsego eupša dilo tse ke tse mpe ga di a loka di re bontšha goba setšhaba seo e leng gore ga re a loka ka dilo tse dingwe ga re a loka mo gongwe eupša re ditlwaeditse matlho re itlwaeditse tsona ke ebile o ka ra se selo eupša ga botsebotse e le dilo tse mpe ke dilo tsa mohuta mang motheletse wa di lemoga wena ka mo nageng wa di lemoga wena ka baswa ba rena wa di lemoga wena ka batho ba bagolo a re lotshe motheletse age
2: ke itaba e lebolelang kanetse ke nnete e le reng ana ko ra ena phetolo
1: ao banna
2: go ne tshwana le taba ya bokaolwantetemake
1: ya
2: e leng tlhoba boroko e kgolo e malapa a thubegang bana ba tlalana mara kore e fetse o kare batho ba ba edirang ba bona e le thao a o kgone yo bona o kare ba ipotsa gore a kgone o phela o sena bokaola
1: ma gore na ke le kwele aga nna e nngwe ši ke dumelelana le mongwadi kudu go na le dilo tse dingwe batho besoe a ke fe mohlala go tsuba patse go kgoga patse phatlalatsa wa tseba phatlalatsa gore banna we re a tseba lebake kahlolo ye ile go ya fiwa ke Zondo go thuile go lokile a lefolwe eupša o lefolele ka gagago ka gagago kore ka mo e lego ka mo gagago lefelong la gago ka moe le kgoga phatlalatsa di-taxing tsa di-taxi rank le kgoga phatlalatsa dikolong le kgoga kore le kgoga mo gotlhe mo ebile a o sa ne lephodisa le le tshwarelwa goba ka gore ke molato go fola patse phatlalatsa ka mono Aforika Borwa phatlalatsa kore ka mo toropong ka mo gwetso o ibofile o kgoga o sepela ke molato ntw eo eupša aowa re ba bona mo gotlhe fa eupša ba rile kahlolo ela ya mafelelo ya Zondo yeo ile go ya fetola seemo lebake ebe e le molato o mogologolo go kudu go go sa kgatha le gore lekgoga ka gagago go ne o hwetsa o leswere ebe e le molato o mongwe o mogolo eupša namile kahlolo ela e tlisitse phetogo e nngwe molang wa rena ba re aowa ka gagago fela goba mabaka a gago a tumelo goba engengeng eupša lefelong la go ikgetha

0: o ile go lagago gona bja le e folwa mo gohle fa mo gohle fa e bile a ona le lephodisa la go tshwarela patše go ya ka tebelelo yaka are le lo folwa mo gohle fa kore awa a ke bone go sane le motho wa go sia lephodisa a fola patše ka mona Afrika Borwa. Ke a dumela, ke dumelana le taba mongwadi. A ke tseye motšheletši fa. A re lo tšhebotšheletši?
1: Hello, le kae Mr. Maile?
0: Re gona tata gore ena.
1: No, le dumela le gore batho ba ba dia bosenyi ba bona ka re ke setso.
0: Ke masaidi a fe e leng gore ke diphoso upia ebile a e sa bona lao kare ke diphoso di tlwaetse di mading a rena.
1: Ele ka lebela Mr. Maile, motho re bale go tshenyetsa motho a ba a nyaka le moemedi. Ebile a e mojese letorong ke a re ke tshenyetse Maile.
0: Ya.
1: Ke rata ka ditokelo tsa Maile, ke moka ka feja, yo mongwe ka mosana a dira ja o tshwanetsa tsena ke dire maabane ke dira Maile jone. Ka tsena tele ka lebela taba ya letoo le kubone. Ko re ije re kare ke thao ya rena one jale.
0: Ya, ne.
1: Ke boitse re e ke thoma e ke tshwara tšhelete. Nga nna ka diantro e nngwe le nngwe ga gona lepodisa ga gona molao o tota wa nkgatlhela wa bontšha gore o gona ka mo e ke tshwere tšhelete nna
0: ngwane sa re lesegana fa o ka gore ke ya papatsong e tla tla e re tsena ganong ke a kgopela se
1: ke lebile
0: go lebile nna
1: ngwane
0: ke le kwele dire gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha ke e sena go magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di khotsagala le bankeleng le online bona le dipielano further together Vodacom e tobela FM mo shate WhatsApp le bui tabisho e ke tshebo tshele tshisho arlo che ya go tamisha arlo che mo tshele tshi
2: o tso
0: a ya teng
2: le kae
0: re go na re ka botshale na
2: e awa taba ke o kare matšhikeana e no ba setlwaedi ke ge e le goreng bošaisi bona bona marato a na a tlhakane ya rena nna ge be ke sa gola kua moragonyana ba bagolo ba ba tlileng pele gaka be ba re ba lelo ja mokhutso ai mane bo ka se ba wele bele matšhikeana a mpo ke toropong a mpo ke diphakeng ampo ke diseterateng o no hwetsa bana ba tshwarane le ge motswadi a tswelela ke ga ba setlhong
0: a ba sa ja ke ditlhong a se ba le gape baone
2: aowa ebile o bale ba nyaka o le motswadi o tswelela ba keane ka tladimolongwana
0: ao banna we
2: ke motho o bona goreng ga o tshwana gore re ka re rea lokisa o senyegile
0: ngwadeso ke go kwele
2: mre
0: age motheletse a re lotshe
3: Mage.
0: Tobela tobela.
3: Lega.
0: Re go nare ka buisa lena wa nesho.
3: Ke go tamisa ka matha mahodi.
0: Age.
3: Aga. Awa. Na wa e tlhano.
0: Ka nnete.
3: A e tlhano.
0: Ya.
3: E ne ba ile ba go lokolo ba ile go lang le tadi bo. Ke dare ka Ntie go go bile. Ntie go go bile ba tloko ba nori ba re bitsa ba re tsamaya o ntatele phasela ngola.
0: Age?
3: Kore ntho e makatsang ka dijale. Be ke sa bodisa ba bangwe ba re somang le bona. Gore ntho e be re e tshabela kgale. Ba ni bele re di shua bele ka federet.
0: Ya.
3: Ene, magi nde tsonya. Ka e fane le la very huge.
0: O ya.
3: re sana le ka working eight stage
4: mm
3: ono go jelo gore go bona o thoma go ka re o tswa mathala ga di o tswa wo o tswa bomane mwa o wa gola
4: eh
3: a isa swana
4: a isa swana e
3: a isa swana
4: he na le re
3: e re se dile mo a isa swana e ne dile le ga ba e khoka ke ba botsa gore khokela nkuwa go bana e tlo re taga
4: a isa swana na gane motlharola o feturile
3: e na le metswako ka magare
4: o di tswakilwe
3: eh ene ba ene ke se garete ka mogotsi ba ntse garete se leng ka gona
4: ya
3: ba e polopota ya le ba e polopota ya ba se garete ene le go motho a gona thuntsha ka mola go le mogogi wa kwa gore mo o na le mogwa wa go wa se pritsi ka mogare go ba ke eng
4: ga le re ke bo thata bo leng re ga le le boletse bo ka se fele bo wena
3: e bo ka se fele ka o ba kala gore ba idumele
4: ke le boa kudu le di shala le la tata gore
3: e ne ga bo di soshi ke mmuso wa South Africa o idumelela o ba idumela gore wena o di ready tlolo go ba fetlhare o ba go gogana
4: ya ke putsiso e kgolongwane e shum ba theletse ba tla re bona gore ba ya rabana nna ke ya go le leboga
3: gape ge ngwana a thoma a ya kodi bareke bodi tsona jo tsa go senyetsa ka dinko o thoma kana moo
4: o ya
3: le wena o tlhokomele bana ba gago wa bodie
4: ya
3: e thoma kana moo
4: a wa ke le kwele papa
3: Mushate.
4: Tobana FM Mushate Watsibo li bui tabisho. 086-000-2452. Kya kutabisho
5: vachelishi? Gata make, emoshi ya ubala ya rasadi. Banna ba yibona mkare kisecho.
4: Yonna we.
5: Ba yibona, akiri ntate make ya khale mela di radio, di television, mogole, maraba, batrela pile ba idira.
4: Ya.
5: Ba tsena ke le ba dira ntate make ne ke bona nka re ba bona nka re ke setse gore mosadi o sentse re o mmolae ge le fapane e kusha botlhoko ka baka gore go tloga gale e garemela mara e tlo tswela pele ba dira
4: ke go kwela ma abape a le bona o ka re tabe e tla tswaga e fukutsegile le bona o ka re ke bothata bya seluruuri ka monona ge
5: ke botsata ba seli ruri ntate maki
4: a wi wena
5: ka nne ke ntate maki ka nne
4: a re tse khaitse di a ka ke le bogile hle
5: thank you abuti
4: a ge bo tshile tsama fellowship ke go tamisha
6: e o maki ba re bina
4: le kae
6: a re hore ka bre bo ru ba e bo maki E tobo.
4: E tobela.
6: E uri dira.
4: Rgona.
6: A ri ona bon. Robore go tobo dzi sa bon.
4: Ka ba budzisa.
6: Busa dira di tshe dela rae a sa fudor di shi tsa khodomo. Di fori di e ka buri burura.
4: Ya o ka no re letse tsa tsa tsile le wer tla tsa nomoro ya gago re tla re khone go thusa.
6: Ah ka ba je nomoro ya ga wa mfonela anytime bo maki a se na problem because ya Batman.
4: Oh ya tsara bya lo akere.
6: Okay bo maki.
4: Ya tobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho.

0: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
1: Master V ke ya ka dia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manana go a ke a rata go di channeleng tsa YouTube.
2: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
1: Oh Master V ke gotsa ka idilie
2: e gotsa gala fela ka go Vodapay app ya le tswela pele o ba bontshe gore o tswere tse jong pele.
1: Ah, ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
3: A teke kulola mama bona go lela gore nge titi mo di tjoru matsego ra sa nyaka ka mahae e bile hena wa sepira le mothwana wa epo ka no ya kapa
4: bogani
3: o o sa sa ke
4: nna be ke nagana gore mothlomo ga ra sa nyaka o be ba nyoko kitima le yena biza
3: a
4: bogani ka moka
3: wena we ba re ba lukisha le tjo di ticket tsa ona mela di fula machine wa tuwa o ya sepira lo la bogani
4: yona bogani ba buile mo matlaku
5: ke tsaba shego bya lao hlano le tsaba hlaku tile tsaka kota rapela ga iri ha se sai o shego bya lao hlano le mahlaku.

0: Shame on me. Tseo ke ba go di dira tsao seloke. Ke di mo ka re ke be ke tsebile ka pela. Shame on me. Tyrese ke go sha wa go di tore ja ka go thobela FM. Le go tlhagatsela Africa Bora. Pele ga re feel Rihanna featuring Neo. Hate that I love you so much. Tsere go tsere go sha ma ga se tsere o amogetse ka tsona go akaretse go sha go tsha go dile mara le dikwele bekenya ka fela go ne go gopotsa tsone magešo tshepa re le ga botse ke la botlhano la mathomathomathomathomathomo la kgwedi ya October ebile le tšatši la pedi mo kgweding ya October magešo metse ke le kena ya masomepedipedi go tswa iring ya pele ntumelleng ke le man of the match santile dikgare ke le tambiše gotlhe mo lele gona le tšhele tše semoya se le le gona ke re a re tameng thobela re a lotšha magagešo happiness make le tlhatlhapokeng ka bua ke ali re tabo shere kopana gape le na baking e tla sepelang le khutse lena le shumile kgwedi fedile bela re thomele yengwe tla bua re tlhakana gape ka moshipulego magešo re a tseba re tšatšeng la lekgono hei ke bone o setse o thoma ba bokaonenyana mane ka montle ka mo ke thoma o bona dina lady ke thoma o bona ngwedi ke re aowa se se tlo se laetša gabotse fela gore ge le fifile le sepela le šišile le sepela le kgone le tlaba re šitše re thoma go bona letšatši ebile re kwa go fiša re maketše go feta tšeo re di bone maabane le matšatši a mangwe a fetile nnete yona ke gore go tla fiša le ka mokibelo go tla fiša mo kara ga o tshepiše gabotse ke sontaga bontšha o ka re seemo se ka tla sa boela sekeng bosontaga ke fela re tla ke re bone magešo go fitlheng ka bjale go itaetša gore o tla re uthelanyana go tla ba kaone ka seswane nna le mo kae le dira eng gana maue ga o re bale ke eng boledišana le nna wena 0828691645 yo ke nomoro ya WhatsApp le wena o yo tsena le mathomothomothomo ke la botlhano batho na yo fereketša keyo fiketšafiketša ke batho upalela ke go tsena na Hey, 082-869-1645. 082-869-1645. Let's see if we can get a number. Let's see if we can get a number. Let's see if we can get a number. Ee ka mogorinya ka ka ona ga re ke bela tlung ra ipsina gana ke bo magesho bela ge bo shumong re tsena morere 0828691645 0828691645 o bolela tsena le nna re ko gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo misong ya lekhono ya la botlhano magesho ke a tseba gore le mebileng le a otlela ke a tsore le mishumong ba bongwa le robale ka re le nagana ka mathata jela a mangwa a mantšinyana kgwedi e fetile o lekile o ka lefela dilo ka moka e fela gape ga ona ya seshebo o shetse bjale o sa nagana gore na o ka adima ke mang ge o phafoga mo isong ya lekgone goba ge re tsoga mo ka moka re feleletse o nagana gore etse o ka tla o adima ke mang ka gore o tlhaeditse o tlhaeditse ebile le wena wa bona gore o tlhaeditse wa go tsenelela ebile ka tsela o tlhaeditseng ka gona ye nngwe ga se o kgone go e lefela ke bophelo a o se ka belaela mane dilo tsa mohuto di a diragala go na le nako yeo go tsona nako yeo go yona dilo tse di felago wa khwetsa maemo ao a mašheleng a boetse sekeng ebile o phadima kore matšitša o sa tšhelete e sa e kgethela gore yona e ya kaene e le wena o e kgethelang gore ee tšhelete ka gore šimo o tsene re ke bone gore nka dirang ka wena e le wena ka nako e bua ke bare se segolo yo ba yo itima tše dintšhi wa lebana le seo lebane go le sona tlhotlo yeo lebane go le yone ya mašheleng wa itima tše dintšhi wa fokotsa tše dintšhi tše e le gore bo fela o di dira tše di lomang tšhelete wa di fokotsa wa gotlelela wa mo tekanong a dikgwedi tše tharo fela dilo di tla sepela gabotse ke le boditše bekeng ela tšela tša go feta ka re magešo ge re le mo kgweding ya setemere ebile le kgone re tsene ka re ya October se ka ba ba kgopela tšhelete le ge o ka tshwara boima bjang kapa bjang wa kwa o ka reng wa e tlhoka ge sena mogola ore ke a tsore tšhelete e na le bogola ka moka mare ge o bona o ka re botsebotse ga o tlhokagale go kalo tlogela tlopalela ko ja kresebose wena tlogela yo tlogela oh thobela
1: le kgolo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
2: Master V ke ya ka dilia data e ka ntusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke ratago di channeleng tsa YouTube
3: ah tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
2: oh Master V ke go tsa ka dilie
3: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le pele o ba bontshe gore o tswerege jang pele
2: ah ke tla dira bjang
3: bona le dipielano further together Vodacom.
4: Le ke le tjaji le a fa sebola
5: sonta reng sona sei go le ke le tjaji go bona le nna a tsa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka re lona ya rena ya ema ophile go mena o tla ba are o se tlharisa di enywa
6: se tlharisa di kenywa se tloile ke mazwika o se boela morao
5: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ari
7: jele ka monna le nyalong o nyaka go tlhompiwa go ba o nyaka go tshabiwa
4: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fela ga ira botsenela mo tsho bele FM mo shato tsi bona bo ithabisho
0: o robale ke a ke tsore nanga le bakala engwe sa robale a re bolela tshana nna wena
8: mmena mmena mmena nena bona go go fela
0: re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo go thobele FM
9: shata wa tsebo le boithabišo
10: ke mo leetong ka osane ke mathomo ko namela flight ke ya kapa yane hei ga go ntshware boroko
11: man of the match tile digare ka mošate o sele ka mošate o sele na le wena o roka ga bogo re sa tsho thele ka happiness le tlatlapo ke irela re tsene mo lenaneo la gago itorong jaaka re thele tsheke le ka molokaneng ke jaanang gore ke mošate
12: ngwana se se titing mara ke tlile ya korobale keng ke tshamile ka lebota mošomo matsogo wa dipheta o tswela pele e teleje meno a gago monate gore fapa ka meno bošhewa le go kopana ga re na le lewene santele phalana mapala ka mosentšhurone ga e motsejaga maepa ka marulela ga moloi ke a go leboga
13: sandile dikgare ke mogaši o tlhwatlhowa lenaneo la ditorong tšaka ka masa a re robala re sana le wena go tswa go morumogolo ka happiness maaka jalo re thetego ga le wena rere Shata minta mino mino ko gala bo se kala ba tlhano wena o e
14: ruti e bela le bo shumane o tmech ya lo tmech ya lo ba le ba le ya tshitre lo la bo pata pa tu ba ta ba so ba tre ko
15: Man of the match, man of the match, wara santile, dumela, dumela. Ao pina gine lo ena molitoro njaka watsimo re go tsena wena marokona dimelela rene lo ena wa ra ke sa le khosimo thwa pila pola dumsha

0: tlhobileng ke le boditse maabane ka re ge re setse re thobile kgwedie la botlhano le lengwe le lengwe re tle o boledišana le o mongwe wa baotledi ba dintorontoro re boledišane le bona ebile re tle o boledišana le o mongwe wa baotledi ba difofane ke ba e leng gore ke letshepiša bona la botlhano le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe e fela wa difofaneng ka semmee ka labotlhano ka malabotlhano a ke nyako bee ba dintorontoro ke a tsa gore malabotlhano a ka se lekane e fela ba tla ba go a kgonne go khumanega e tlano ba e le ena wa matlhatse mootledi wa dintorontoro re kgone go kwiša maeto a le a tšeago mo mebileng gore le fitlhe le bolokegile ka metlha go ba o fitlhegane bjale go ya le ka tsela e le goreng le dula le le mebileng ka gona all right ga gore balakeng 086 000 2452 re lešhen tabela fm le gona
1: Men of the match.
0: Le ka ina ka maskamo ga a
1: botuno. Askoro.
0: Ya
1: go dilos go ga wa rne botadelo tele di je men of the match.
0: Tabela, tabela.
1: E mrito nda ga ne re jo mo bo je men of the match ya ga ro bala sa a ro bala.
0: Eh. E
1: a wa ga je mo ka la be she ya bo ro ba jo.
0: Eh ke na.
1: Ba mo ra go ba tswa ya khule ya ba kwa ivi ivi ya wa mo. Sebarang cebono hai kara
0: baitele.
1: Lega lo ka mena uta
0: match. Le bo ke writer le chinta bela FM lo gona.
2: Rona ka mena uta match.
0: A wa rona tshebela.
2: O le le joma le dwaba ka music dimakhone.
0: Eh ba le dwaba ba ga re ba le keng.
2: Ono ro tsena boroko ba no re fedi.
0: Aga, ke nyakana mo, ke nyakana mo.
2: Yeah, we're the lady human of the match, man, we're the chile.
0: Ah, re le boga jomo. Re le.
2: Nelis ke mle po gola gola.
0: Awa, re le boga tla gola ga botse thobela.
2: Thobela.
0: All right, are le chanta bela FM le gona?
2: Mle po gola gola.
0: O se pitch are le chanta bela FM le gona? Le na o ka mo se pitch. Le le le se pela ka mo. Are le chanta bela FM? Ale kae na?
3: Bona le kae?
0: A o re gona thobela.
3: A nna na ke nna ra ma ja ke leng gona ke ke ke ra pela ke re o ka re ntse tsena ka di le go ntsha bo mo kwa ya ba e tapela ga rena ka mo tsela tsa di problem tsa go.
0: Eh.
3: Na ga na le no go me. Ke re nna ga na ja ke ke ka bo gadi. Re ke mana ba thuba ga ma o wa di tsara di tsaranyana le le go le metswalle ya ga di tsira ntseng. La mile makotse pon le gona mile go le metswalle ya ma ditsela ye ye metse ka ga. Go tsela ba re go nyalwa ga magongwa ke maemo.
0: Mm.
3: Ba ka mo le bona ba opela ba re go nyalwa ga magongwa ke maemo. Ba le ka tsela ba re go nyala makotse pon ke maemo. Na mile mo thari ile wa ka nnete nne se nne o gele. Ba na me ba re ba nna ba tsenya ba ba.
0: Mm.
3: Re ba di ye ye ba nna ba. O mo wa ra re ba bona ye re ba itse thapo. O mo ara arba bona le tronko o mo namile ba tsale ba ama go wa ka moka ka moka moka ba ne re ba tsire le ba tsile mo tsiteng ba tsire tsitsa ba tsheile mo nno mo ile mo re ba tsa dima a ya tronko a ya thapong a bonela tron a di a ka itiwa ka mkhone u ka mo go re solve di problem ka gona papa a re tsire re a go tsa a re ra rulle mathata a ba tsa moka mo sa di ga ema le phoso re ra rulle go thata bona ba sa di ba tsaba se ke ntse ba ke go fa ke tlhile ba nna go se la ke ga tsadi mara ba re ba tsadi ba tsadi ba bolawa a re bone problem ya ba tsadi ba bolawa papa a re ra rulle mathata ka botlhale
0: ya
3: ka nne ba tsadi ba nna ba tse tlhile ba ke go se le ba tsadi ka na go etse ba di o di lalane ba re a wa ba tsadi ba tsadi nna di program ka rena ka moka re ka gore re tswa dithutong sa o dira boeta pele monna mosadi ba lekana ba tshwana
0: ke batho batho ba ke batho kore batho ba batlhoko ba gobaditswe ka moka ba bolailwe ka ke batho ba ke batho
3: ke batho kuonaka a ba lekane nna le bosia re lekane gore bosia apara size 10 ya dieta le nna ba nthekele size 10 ya dieta ke wa para size 8 nna ke apara size 4 re a lekana ra nthekele size 4 ya ka ba rekele bo size 8 ya ga
0: eh
3: a re ra rulle mathata ka botlhale re tlo gona
0: ke
3: wa ke re ya ra eta pele ba o ra rulla ka mogo a re utlile re a o gotsa
0: hey ya
3: magongwa mokopane mmabosiga magongwa mokopane
0: thobela o kwagetse ga botse o kwagetse ga botse ba re se ke re rarolla ka bong a re rarolleng ka moka re se ka lebelela rena ke mang ke mang ke monna ai ba bolokile a re lotšhen thobela FM le gona thobela
4: le kae
0: re gona le kae
4: owa re go tshere jekle bedmasem ka setagoswane
0: magili
4: ka letlhakore le lengwe man re tshwenya ka bathošiwa ba ratpa leleša go robala ba utswa mathala matlhagase a tsena go ba dintlong
0: ei ba bona ke mathata a batho man
4: e fela jengwe le tla ba tlhabela ka lena majage
0: a le tlo ba tlhabela kore a tswa ke koša botlhoko ke ba e le goreng go na le metse e le gore e sa le e meswa batho ba agile mola ga setšhe ba dula semmušo a ba tšea mane ai batho ba ba lapiša mane
4: o ka ba re one ona mo setagoswane re no ba le mathata go swanana mo o sa le motho ba tsene ba dira
0: ya
4: mo go mo a ke tsore ke taba ya go nyatša malapa batho ba ne re mola ba robetse ke mo ka ba tsela bano gaola
0: batho ba ithobaletše
4: bjale tabana thogono kwa motlhomong mpia moagišane e fetlhile mogonyana e phuma tše di phumang ka mo morago wa tsoa wa lebela go tšea gore ke bona
0: ei ya ke go kwele nyaka gore bjale ka badudi motseng o re leng gona tše ka moka di dira re ipopengata ete re kgone go netefatša gore go ba le diphetogo batho mang ge ba ka bona re na le magato a re a tšang batho mo ikgogela morago e fela re lapile ka o tlhare palla kore o pela o tlhokometse le dilo tsa botlatlanyana
4: a mathata manna
0: ai ke go kwele
4: re lebogile
0: re tloga re leboga tlhe ke right re le chen thobela FM le gona ai ya gore go tsa o tlhokometse mathala ya motlhagase wena o palle ko ya moshumo o tlhokometse mathala ya motlhagase o tla gona o tla ba tshokiwa a re lo chen thobela FM le gona
5: Lord of the mesh
0: ka se baeng
5: le kae
0: re gona le kae
5: ke tshole botsi ma bana mena bana
0: a re leboge re tlile a se re bele mathata mona ethe
5: ya wa ba mo se be jino ba mo harwa a pipile pula a sire nele ke sa tsebe ba mo bolo go nne ka ba ile a tshela na
0: awa ba ba nona sa ka ya tshela e le shalla le yo sibela kwa ebo shitse go fisha
5: yo wa re le go ga o pe go taba ka o ne nya
0: re le boga
5: awa le le le re na re ro ba le mo na re magoba se ya le moya e re tshile di je wena mena o ntemeshi awa a go sele ntho re ka e dirang wena o wa re
0: thobela re lebogatlhe
5: e re re kere wena ke re modimo fube
0: a re lebogeng thobela FM le gona
6: man of the mesh hoto
0: le kae na
6: gona le kae
0: awe re gona
6: oala mo a rena man of the mesh o go tsena fela go roko go whatsapp
0: ke kore a re mo uwe ke mo enkgatlhang gona
6: e re ke bodise mosadi wa gola ba re ke gadi wa kobe ko montho kwa a tsewa ka sima go gala kwena ke moaja o brisima ke re a gola gole a re golele le motsusi salome seema o a gola ke re a gola gole maephesele
0: re lebogatlhe
6: o leboa nna man of the match
0: thobela ke sa yo tšea masinga wa sookoma ge ke boa mo re tle ba re bolelele ena magešo ditorong tšaaka go thobela FM le kgotlagatšho la Afrika Borwa
7: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together